0: Please, medyo ararang na. Oo. 59 divided by times, I'm sorry, 59 divided by to, kay kuha man, 50 kilos atong...
1: 59 ka 25 kilos magdum dyan.
0: Oo, 59 ka 25 kilos. Uga tong iptag 50 kilos na pila ba?
1: Pila gani? 23.
0: Siya nga.
1: 24. 25 equals...
0: 24 og to nga.
1: Oo.
0: 24 og to nga.
1: Oo.
0: So, pila ba na kakuan na? Pila ka kilo? Sa ako. Pag-multiply.
1: Times 25.
0: Oo.
1: Ay, di. Times 50.
0: Times 50. Pila ba? Di, ano yung sa kas 24. Ang 24 times 50 para sa yun na. Times 50.
1: 24 times 50. 1,225 magnum zone.
0: 1,225?
1: Oo.
0: Sa 24.5?
1: Sa tanan na siya.
0: Okay. 1,225?
1: Oo.
0: Divide
1: 300.
0: Divided by 300.
1: Nana sila, tag 4 kilos kapin magnum zone.
0: Nana, increase na.
1: Oo, gamay na lang kuna.
0: Hapit naman yung 5.
1: Oo, hapit naman mo tug 5.
0: Oo, na ay nagtawag magnum April. Basig pwede rin mag-contact. Basig na sa i-played shop. Nga kuan asara man tong sa mga kong cellphone diara o nagtawag palihog ko ko og asikaso ani be nagtawag basig mo tabang og ayaw lang murag murag di kayo murag it sounds familiar eh murag ko ra kontak siro ani be sa mana be okay
2: magdumjun karang nagtext po diri si Sir Jun Tupag
0: Nagin
2: po siya maghatag ko og 2000 pesos na amoy GCash number kay isend ako later Kuya Jun Tupag ni ningon siya magdumjun
0: sige lang kuya pangitaan na to nagpamagi kuya karang imong concern para makaabot na ang imong tabang para sa imong gusto kuya tong ipalit nagbugas gapon or
1: bugas to yang ingon
0: bugas okay sige kuya pangitaan na to nagpamagi nga makaabot na ang imong mismong hinabang para sa mga nagtrabaho. Salamat sa mong concern, kuya. Membro gapo na siya sa kuya, Eagles, si Kuya Jun Tupag, magnumailin. Okay, so, samtang, kuan, samtang magparimis sa itong mga balita, labi na kahapit na tapos itong oras, among itagag taas panahon, ang ato mag-operasyon tabang kay nangaliyo po in taon, nag-iamaong mga trabahante, nga matabangan sila, nyo, may matabang ang gobyerno, wa pa natabang ang tulkaroon panahuna kay naaligi proseso sa mga gisunod profiling unsa panadya kining kami sa milusan og magnum operasyon tabang para matabangan sige nagbay pamaagi ang maong mga trabahante. Salamat sa mga matinabangon magdumailin ikaw may sharp pa og memory kinsa tong ato mga nag tunol tabang gani sa mga madumduman lang nimo wala ko malista tanan eh
1: sa atong madumduman magnum John ang uhana doon na gi-pledge nga 3,000... sakto ba ko?
0: Pila ba to?
1: Di. Tulog ka sa ako.
0: Tulog ka tag 25 kilos?
1: Dili.
0: Tulog yun to ka.
1: Tulog ka sa ako.
0: Tulog ka sa ako.
1: Okay, 3,000 man ang...
0: Tulog ka sa ako, tag 50 kilos.
1: 6,000 mo.
0: Tulog ka sa ako, tag 50 kilos.
1: Oo, tapos ang Magnum Radio... presyon tabang murag baliktad siguro to noon sa
0: natulog. Tulog yun apil lang ako day
1: apil
0: ako sa kasako. One sack dua kasako sa uhana
1: tag
0: 50 kilos
1: sakto
0: one sack na yun ang ako yapin na lang kwenta kapag kwenta
1: tapos
0: totally magkumukan na itong kapitan
1: tapos magnum presyon tabang day yun na itong magnum dyan
0: tulosad
1: so
0: unom
1: tapos doon na din kang Madam Anonymous nga 30,000
0: 30 ka, 25 kilos.
1: Tapos...
0: 42 na.
1: Tapos doon na dahil yun katong... Munay atong na napadala Magnum John. Nga una katong ka Magnum Jane nga gidala. Una,
0: bato
1: siya, 42. Tapos doon na dahil yun kang kagawad Alan Magsayo nga... Magsayo nga duha ka sa kong tag 50 kilos nga bugas. Tapos katong isa ka kuya ni mo Magnum John nga... Nalimot ko sa
0: kuya,
1: katong isa.
0: Kuya...
1: Dili kang kursino katong isa.
0: Kuya Brendo.
1: Kato siya.
0: Sapian kayo ni kay Tresorero eh.
1: 25 kilos rice. Tapos Kuya Corsino, Robert Corsino po magnum dyan, 25 kilos rice. 1,000 pesos cash kang ascertain Nick. 5,000 pesos cash katong Anonymous Adila.
0: Adila
1: Subdivision. O 5,000 nga pledge bugas.
0: Okay. Now, pinanabatanan. Kanang ato pang ipadalahay.
1: Ang atong ipadalahay magnum...
0: Actually, kamintang ipadalahay, kawa pa mo aginon. Ang niaginod na gitawag na namo nag gipadala na.
1: Oh, paingon na.
0: Kay paingon naman dito.
1: Oo. Oh,
0: oh. Okay.
1: So ang atong ipadala kay Magnum June kay
0: pila na ba? Sa akong bugas. Bugas agad itong yun na.
1: Oh, bugas.
0: Later na lang itong
3: concert. Saan siya pupunta? Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story.
0: Pero sabi yung magkapahinog ng mga mali, no? Ang yan mismong, you have my own story, but respect my own story. I respect that. I respect your own story, but respect my own story. Maraming respeto lang sa iyang lugar ganyo, sa iyang kaugalingong istorya. Nga marag but pasabot niya nga wala dili lugar imbento ang sitwasyon nila. Anang paraw na magbailin. Pero ako convinced naman ko sa pamahayag po ni Senator Tolpo nga wa man sila kanabang nangamusta man sila. Naaman ko na sa mga chat-chat ko nila. Naaman ko no, some of those nga mayoriya kani adto pero naanas minoriya karon. Ako ng mga pagpangumusta lang gid gihapon. Katong nabati ninyo mga igsoon, katong ikaduhang ninyo nabati, pamayag kanto ni Senator Pia Cayetano katong naghilak.

0: na sitwasyon sa pangisip ni Castro ug angayanan ining magpa-check up sa doktor.
1: Naku, Auntie Claire, malala ka na. Huwag kang ganyan, eh, government official ka. Sinisweldoan ka namin ng 300,000. Undersecretary ang ranggo mo, ginaganyan-ganyan mong senador. Totoo ba yan? Baka AI lang naman yun. Pero parang totoo yun eh. Kinukutsa-kutsa mong Senator Pia Cayetano dahil umiyak siya. Malala ka na. Padoktor ka na.
0: Ang pamayag ni kanhi Comelec Ogoa Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa pagkakaroon wapay tubag si Castro sa mong pamahayag ni Guanzon.
2: Bitaw siya, no? Masig iya ito magdibayli. Maranabag ning guwapo siyang samot. Unya marang ning batan unog samot siyang dagwe ba? Ning cute ba, no? Pero daw yung manulti, murang mauging iyang style.
0: Siya cute.
2: Murang magkapasuko ba?
0: Palagot sa kuntro.
2: Magkapalagot ba, no? Oo. Although, di man tayo lugar ngayon nga maglagot, kaya di makita mo yung gigo niya. Si Bato siguro, nung paminaw ka ron, siguro nasa punos kayo, sumbago siya ng punos kayo siguro. Sumbago siya ng punos kayo. Tungo siya kapungot mo, o sungagun baka ni Bato. Ang tungo siya kapungot kay medyo lugar may biayon nga pamahayag sa Palace Press Officer. Parenta sa atong mga balita, gipasabot ni... Gipasabot or gibatikos kana bang medyo bisara ko na distract ko magduin sa iya mismo di ba si Castro magduin lugar di ba guwapo siya di ba guwapo ang projection magud murag sayang pagka murag palaway para murag maldita isog murag di na murag dili mo musibo siyang pagkagwapa. Di ba? Murag layora sayang paglugas sayang pagkagwapa ang iya mismong mga sinultihan. Okay, isog, medyo maldita, murag palaway.
0: Palaway.
2: Oh,
0: murag... Gapang ulit.
2: Oo, gapang kantalita. Ano ba, murag bitag masiak ang pagkagwapa sayang. Sa iyo mga niliwag kami ang mga inistoryan ba? Murag mawa iyang pagkagwapa. Sa ako, so kung tanawin mo siya, niya imong nang iuban sa iya mismo mga sinultihan.

0: forced and it will be served to the person of Senator Bato de la Rosa. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
1: Ang inyong nabati mao si Justice Secretary Frederick Vida.
2: Giklaro ni Senador Robin Padilla nga wala niya tabangi si Senador Ronald Bato de la Rosa nga makasibat sa Senado human ang shooting incident. Hinihuman nakita sa CCTV footage nga naguban sila de la Rosa ug Padilla sulod sa kasakyanan paggawa sa Senado. Mato di Padilla nga wala sila misibat ug maulamay gihimo nila ang pag-uli sa ilang mga panimalay. Giklaro sab ni Padilla nga wala sila babagi sa kapulisan dihang sila managsamang migawas.
3: Wala pa naman warrant kasi para saan yung custody, no? Wala naman po talaga eh. Si Sir Trillanes lang ang may hawak. Opo, hindi naman niya iniwan kasi nahanap na ako ng asawa ko. Eh sabi ni Bato, pare, sabay na ako sa'yo. Anong sabihin kung hindi? Baka sama naman ang ugali ko. Wala siyang kotse, boss eh. Wala siyang kotse, di ba? Hinatid lang siya. Lakad lang ho kami. Ang daming pulis doon, ang daming usaha. Wala naman humaharang sa amin. Tatanungin namin, ba't yung kami inaharang? Kasi pag sinabi nila na hindi po, bawal kayo, ba't naman kami lalabas kung bawal? Walang humarang eh. Batakas kami, may CCTV. Pambihira naman. Eh di sana sinabi namin, patayin niyo muna yan. Hindi, walang logic, boss. Walang tumakas po. Umuwi lang kami sa mga bahay namin.
2: Ang pamahayag ni Senador Robin Padilla.
1: Some question, saan mo binaba? Si Bato. Saan mo inihatid? Si Bato, di ba?
2: Naman tayo ingon magdumsun nga sa Osaka... So to, marag pantalan. So, tinginana, may nang gawas, may nang gawas.
1: Makadugang na sa pag-tris up sa mga otoridad magamay. Linugasan niya gihatod ang Osaka fugitive. Di man gani matawag nga pugantis, paminaw ko lamang. Fugitive, pinangita sa balaod. Gok doon sa balaod. Magsilbi siya karong gok doon sa balaod, kaya doon na siya warrant of arrest. Gamatod pa sa mga legal minds, nga, kuan, balido na. Labi na kaway gi-issue tiaro ang Supreme Court. Pero, wala pa'y decision ang main case. Gani man, si kani Associate Supreme Court, si Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, naging siya nga dagat siya istorya, dapat hulatan sa ang decision sa main case. Pero pwede nang arestuhan. Pero pero ayaw sa dun adito. Ulatan siya na tungkol sa may decision sa main case sa Korte Suprema. Sa atong pagparayon, padayon ta sa atong mga balita. Sa atong pagparayon, gibutyag ni Kani Philippine Bar Association President Attorney Rico Domingo nga dunay turubagon ang tanang mitabang kang Senator Ronald Bato de Rosa nga musibat ug magtago-tago. Mato Domingo nga posibleng masuspenso sa mga trabaho kato mga opisyal sa gobyerno nga nagatabang sa senador aron dili mapadubag sa iyang saraod.
4: In fact, ang pinakamabilis po dyan, yung ginawa po ni Ombudsman, yung pong sa Sergeant at Arms, sa sinuspendido po ng 6 months immediately, pwede pong gawin po yan ni Ombudsman with respect to the other co-conspirators. For example, hindi ko po naman sinasabing mangyayari, pero kung talaga napatunayan, nag-harbor at tinulungan ng pag-escape at dinidelay ang prosecution ni Senator Bato, pwede pong patunayan yan ng Ombudsman at sila ay pwedeng maging suspended din ng 60 days. And that is under the charter of the Ombudsman, pwede pong gawin ng Ombudsman yan even at this stage. So, meron pong malaking ebidensya na they have committed that particular presidential decree.
1: Ang inyo nabati, mga presidente sa Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo. Karon sa Tumagom International, sa South Korea, gibutya karon sa South Korea ang ilang nadawat ka report ng gitakda ang mubisita si Chinese President Xi Jinping sa North Korea sunod na simana. Suma sa South Korea nga ang maong intelligence nga report nagikan pa sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno. Mausab kini ang pinakaunang state visit ni Xi sa North Korea. Sukad niya itong Hunyo 2019 kuno galing kinimay na yon. Samtang duna usay puruan nga magsilbing mediator ang China tari sa Amerika ug North Korea, labi na ang baguhay lamang na imamat ni Xi si Presidente Donald Trump sa Beijing. Unang nini, naginabi na silang Chinese diplomat Wang Yi o North Korean President Kim Jong-un netong Abril ng Tuiga alang sa bilateral cooperation.
2: Sa Pransya, gihukmang guilty sa korte sa Pransya ang kumpanyang Airbus og Air France sa kasong manslaughter. Kini tungod sa paghagsa sa abyon ni atong Hunyo 2009 nga mikala sa kinabuhi sa 228 ka mga tawo. Sa gipagawas nga desisyon sa Paris Court of Appeals, managsamang dunay tulubagon ang duha

0: Kamakumpanya sa naisgutang disgrasya diin gimanduan usab silang bayran og balor 281 mil dolyares kun 16 million pesos ang matag pasahero samtang gipang makakusab sa Airbus og Air France ang maong aligasyon og nagplanong modangup ngadto sa pinakataas nga hukmanan sa Pransya. Hisaran nga ang Airbus A330-200 nga abyon nagbiyahe gikan sa Brazil og paingon unta sa Pransya dihang nagmalfunction kini rason sa pagkahagsa sa karagatan.
1: Sa atong magnum business, gibotyag sa Philippine Institute for Development Studies, kung PIDS, nga nasinatian karon sa ekonomiya sa Pilipinas ang partial stagflation tungod sa epekto sa gubat sa Middle East. Ang kanugan kuno sa stagflation, sa English pa, stagflation is an economic condition defined by the simultaneous occurrence of slow economic growth, high unemployment, and rapidly rising prices or inflation. Mato ni PIDS Senior Research Fellow John Paolo Rivera nga padayon ang pagspas nga inflation rate sa Pilipinas samtang galisod usab sa paglambo ang ekonomiya.
2: That has been on the table for quite some time. But for me, no, based on data, yes, no, I see the risk. No, the risk is persistent. But personally, I would not yet call it a full stagflation because growth momentum, no, we're just seeing that growth momentum is becoming fragile. No, inflation is here. So it's not a full stagflation. But as of the moment, no, I would call it a partial stagflation. The risks are persistent. They are present. But the danger now here is whether inflation would continue to stay high long enough to affect negatively consumption, investment, to some extent Filipinos would start losing their jobs.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni PIDS Senior Research Fellow John Paolo Rivera.
0: Giyagat ang tanang mga nangitag trabaho ilabi na sa gawas nasod nga paimod sa nang ipagay ang Special Recruitment Activity Overseas Employment karong Mayo 28 ning tuiga Webes sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini mo sa buwatan sa Peso CDO nga nahimutang sa second floor sa City Hall building. Itanyag ang mga nagkadiyang bakanteng pwesto sama sa tool maker, threader operator, heat treatment operator, metal wire factory worker, welder, receptionist, painter o domestic helper. Kini alang sa mga nasud sama sa Turkey, Japan, Qatar, Malaysia, Singapore o Hong Kong. Alang ni atong interesado, dalikit sa venue o pagdala sa duha ka kopya sa resume, application letter, ballpen o pasaporte. Mahimo usab nga magpa-pre-register pinag sa link nga makita sa official nga Facebook page sa Peso Cagayan de Oro. Samtang sa atong foreign exchange rate, misak og 13 tapos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 72 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 69 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Miyerkules. Noon sa parehing gera dito sa tungatungang sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 103.31 US dollar per barrel, krimibus o 1.95% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 105.34 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong magnum sports, gitakto ang ikatpang ni Pinay tennis star Alex Ihala, ang American tennis player nga si Iva Jovic sa first round sa French Open nga buksan na sunod semana adlaw kanang Lunes. Kini ang migawas sa tulo sa tournament nga draw kagahapon adlaw. Gingong ang 18 anyos nga si Jovic kasamtang ang number 17 sa ITF Junior Rankings ug nakasulod usab siya sa quarterfinals sa Australian Open atong Enero ning tuiga. Ang maong match sa druha mao usab ang pinakaunang higayon nga sila magtigi alang sa singles round. Una nang nagkauban silang Ihala og Jovic sa doubles atol sa ASB Classic niadtong Enero diin managsama silang nakasulod sa semifinals. Dog the minute, hugot karong gipangandaman ni Ihala ang gitakda nilang dula.
0: Giagat ang mga mag-umaog mga mananagat sa Dakbayan nga salmutan ng ipagayang Agri-Fisheries National Farmers and Fisherfolk Month Fun Run karong Mayo 24 ning tuiga sa Rio de Oro Boulevard ning Surad. Kini panguluhan sa Agricultural Productivity Operations Office kung Napo uban ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR, Rare Philippines o Shell Foundation. Among kalihukan kabahin sa pagsaulog sa National Farmers and Fisherfolk Month 2026 o kini nagbaton sa temang pag pagbibigay pugay para sa magsasakat mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Way registration fee alang ni atong boat mo salmot kundi in sila makadawat og libreng race bib, food stop ug uban pang race essentials. Dugtong nini makadawat usab og mga palipay ang makasulod sa top 20 sama sa mga gamit sa pagpangisda, t-shirt, medalya, certificate, paypay ug tasa.
1: Sa mong pagpanamilit, amotang kung tagbasahon ang mga nagpaparangat o mga hinabang, pero lapas na tapag-ayos sa ato mismong mga balita. But doon ay giapas Magnum Island nga giatod mismo sa usak ka motorola driver nga 500 pesos. 500 pesos nga giapas gisaka gidiri para nga makabot ng gid makatag ato sa mga lugar ang itabangan. Ang total ang Magnum Island na kay number of sacks dia, mao lang sa itong lakbitan.
0: Yes, Magdam June, 16. Ang second batch.
1: Second batch.
0: Oh, ang unang natod is 42, katag 25 kilos.
1: Okay, ang 42 katag 25 kilos.
0: Oo.
1: Painguna dito sa maong dito sa Taguluan.
0: Oo.
1: Ang 16 ka batch, ang 16 ka 25 kilos para sa second batch at mga donation. Yato na to karong hapon. Okay? Katong 42 dolas sa patipataban nga pandesal. Malunggay pandesal. Atong ginang pasas malunggay pandesal. Kamu magiging marag gagamatik din karong gasaw-saw, no?
0: Umaw na sila naghanro.
1: Oo, niya marag manuktok ba? manuktok. Pandesal. Manuktok sa mong balay. So, salamat kayo sa mga matina bangon. Tanan-tanan yun. Tanan-tanan. Labi na usab kang Madam Anonymous. Kabali po sa magtabang mag-mailin. O ganyan po ang doon na pa'y lugar dagha mga tuwing nga mabot sa kinabuhi sa mga matina bangon. Tanan mga loga benefactor sa tumagdom operasyon tabang para nga daghan pa sila matabangan. Igsoon, tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa inyong opinion sa inyong nabating nga mga balita, karubuntaga, banang pag-like, pag-follow, pag-share sa mong FB page Magdom Live. Timani ay kalimti. Nga sa gagawas ng katiling ban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi man nga itong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlahi man ang atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga pinanggana mong taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic ug hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka common nga type. Kani siya actually gakos.
8: Wala na biya, wala na sakit. Nakaroon na kalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
9: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4296.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alas 9:19.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
5: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 9:20. Higala, kumusta mayong nga punta ganyong tanana? Welcome sa Tumraguban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
5: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlan usap karon may galang Bernes. Thanks God, it's Friday. Friday, Fire Day. Friday. Tinglupa na usap karon dawas mga balbal. Morning adawa may gala ka din. Dagan mga buntagan, mga eksyon, kagikan hain. Gikan may gala na malbal. Sa tanang mga balbal, nga naminaw karon mayong pagpaminaw. Bitaw mga igala sa talaga mga suking ting paminaw. Karong adlaw mga igala is Biyernes. Balikod na to mga igala, tapuso na to ang katapusang semana. Sa sunod semana mga igala, sa bulan sa Mayo. Lupad na sabdayon ta mga igala sa bulan mga igsoon sa kiniabang bulan sa Hunyo mga igala. Busa sa itong mga igsoonan. Nga na karong mga igala, gamonitor ka na to mayong buntag ganyong tanan. O balikod ta mga igala. Karon usab mga igsoon nga sunod semana, murag na kasi mga holidays gihapon labi na sa itong mga igsoon mga Muslim. Tungod kay karong pizza 27 adlaw ka na may galang Merkoles, gideklara ka na mga igsoon sa itong Palacios Malacanang, may gala ang adlaw may galang Merkoles, pizza 27, isip regular holiday sa tibuok nasod sa Pilipinas. Kana mga igsoon, sa pagtamod sa itong mga igsoon mga Muslim, sa gitawag may galang Eid al-Adha or gitawag nga Feast of Sacrifice sa atong mga igsoong mga Muslim. So, usa may galang ka paglagda mga igsoon sa atong acting executive secretary may galang sa mao mga igsoong usa may galang ka rugar pagproklamar sa atong mga igsoong nasod. Pesikan may galang sa proclamation number 264 nga mahatagan may galang o kahigayunan ng atong mga igsoong mga Muslim sa pag-celebrate diha mismo may gala sa nahisgutan usab may gala nga okasyon. So ang Eid al-Adha giila usab kini may gala sa tumang mga Muslim is a feast of sacrifice, ang pagdumdum may gala sa kanang kaisog o kamatinud anon may gala ni Ibrahim ang sa Diyos may gala ang pagtanyag sa iyang kagalingong anak may gala isip mga igsoon sa pagsunod sa balaan may galang ang kasulatan. So sa tarata ng mga kaigsoonan sa pizza 26 sa sunod semana, actually may gala no, sa ato mga igsoong mga Muslim, daghan silag mga holidays may gala karong sa sunod semana tungod kay kung ugaling may gala ang 27 may gala mao ang Eid al-Adha, but sa bulan o sa may gala sa kaning pizza 28, mao kada mga igsoon ang laing adlaw sab sa atong mga igsoong mga Muslim nga ilang gitamod bigala even sa pizza 26 mga igsoon ang gitawag may gala nga day of Arafah. regard sa ato mga isyong mga Muslim, naghan silang mga holidays na ning sunod simana may gala o nationwide is ang Idil Fitr may gala or ang gitawag mga igsoon nga Idil Adha, sorry, Idil Adha may gala kon Feast of Sacrifice alang sa ato mga kaigsoonan. So, sige, tibok nasun na siya ka ipikto may gala ang pag-holiday niya na may igsoon sa Pizza 20 City ang gitawag nga Idil Adha or Feast of Sacrifice sa ato mga igsoon mga Muslim. Sa tanan taga mga sugintig paminaw mayong buntag resab kaninyo sa tanan may galang nga nakaroon sa ilatratag sa mga panimalay din ang uban may galang karoon ang parauna ang nag-fiesta sad may gala sa ilang tagatag sa mga lugar o gagani man may gala ang dugang nag-fiesta para karong adlaw may gala di Adapitas Provincias Bohol of course may gala fiesta karong adlaw may gala mga igsoon sa mga lugar di Adapitas sa may Pizza 22 karong adlaw may gala ang magpiesta din sa may Provincias Bohol. Mao may gala ang Abakahan, Sierra Bulyones. Piesta karon. Piesta sab sa may Buktol, Hagda, Bohol. Piesta sa may gala sa may Daitsur, Inabanga, Bohol. Karong adlaw Mayo 22. Piesta sab may gala sa Luay. Piesta sab may gala sa may Manga, Tagbilaran City. Piesta sab karong adlaw sa may Matinaw, Carmen, Bohol. Ugubang mga lugar. Sa tanang mga bulanon nga nabinaw karon mayong buntag kanyong tanan happy fiesta sa gibansagan may galang mao mga igsoon ang Kalamay Country. Anyway, sa itong mga kaigsoonan nga nakaroon sa gawas sa itong nasod labi na nakamonitor ka nato may gala pinagi sa itong live streaming inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido bisan asang sook sa kalibutan basta kay may internet connection ka imong makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido pinagi may gala sa itong streaming live. Sa tanan nga nakaroon sa gawas mga Pinoy nga nasa abroad sa OFWs. Sa tanan nga nakagamitur ka nato ni Mataknas Kabuntagon mayong morning. Salamat sa itong mga viewers karong Mataknas Kabuntagon may gala kansa nakamonitor ka nato pinagi mga igsoon sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat din kanyang tanan nga nakaroon may gala gamitur ka nato sa Facebook may gala. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakmas kay Gandioro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita. May bunta kanyang tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa iyaldan yung tanan. Just bukid sa itong mga igsoon lumad mga maguma sa tanan nga na kung may galas kabukiran. Maupay. Maupay na unjuan sa iyong tanan sa maya probinsya sa Camiguin.
6: Magnum. Rapido. Rapido.
1: Balik na may gala din sa atong dakmayas kay Gandioro. Ni amay galang ato siyang kahimtang sa itong lakaw sa panahon. O kiningabahin sa itong programa. Hatog ka na ito may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni ato syudad.
6: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa atong kahimtang sa lakaw sa panahon, unahon sa na ito may gala kining taas-taas na itong advance nga pag-forecast. Last week pa na ito nag-advance ang forecast kaninyo nga doon ay mapurmang LPA. Sunod sa Philippine Area of Responsibility, niya na gid siya may gala. Muna gitawag, ari na gid. Niya na gid may gala ang itong taas-taas kapag forecast sa low pressure area. Niya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang usa may gala ka low pressure area sa Gilayon may gala nga mukabat ka to sa 900 kilometers at mang may gala sa Pulos Mindanao. While may gala ni Akini mga igsoon ng LPA at mang sa Mindanao na usad may gala na kapanayon nga nakaipikto ni sa ato may gala sa nasod ang gitawag may gala Easterless ang mainit na hangin gikas Pacific Ocean. Og tungod ni ani may gala maulanon ang atong pulo sa Mindanao karong adlaw. Mangutana dayon, dis kagayan magulan ba? Ang tubag yes, dunay pagulan unya sapon, ilabi na panahos gabi eh.
6: Magnum, rapido, rapido.
1: Halos tibok pulo sa Mindanao ang makasinati may gala sa mga pag-uwan unya sapon. Kusog-kusog ang mga pag-uwan sa Mindanao may gala. Of course, didapita mga igsoon sa may Central Mindanao area. Diya sa may lalawigan sa Bukidnon, kusog ang ulan diya sa tanang mga lungsod sa Bukidnon. Usab didapita sa may Lanao provinces. Kaninyong tanan didapita sa may lungsod sa Claveria, kusog-kusog ang ulan diya. Even tanibok may gala Misamis Oriental, mga igsoon, labi na sa isting bahin din sa atong lalawigan o din sa ato sa Dakbayan sa Kagandoro. So kung doon na may mga lakaw unya sapon, pagpreparar ang payong tungod kanay ulan. Okay? So ang LPA may gala, panay na kay Picto Kinesia, although layo pa man siya, kay 900 kilometers pa man, pero ang iyang trough o ang ipikto may gala, ang naka-direct na yung, naapiktuhan may gala ang entire Pulos Mindanao. Tungod kay halos tibok Pulos Mindanao, unya may gala sapon, makasinati yun sa mga pag-uwan may gala. Og katong akong gipanganlan sa unahan ng mga lugar, moto may gala ang medyo kusog-kusog yun. But despite may gala, katulad ng mga pag-ulan, nga sinati mga eksyon, padayon paghihapon ang epekto may gala sa dry season sa tong nasod. O niya, kining mga sigig pag-ulan-ulan, dinigabase may gala ang pag-asa. Kung ideklara na ba, posible sunod simana ang pagsulod na sa habagat. O kung paghabagat na, ulan-ulan na gid na siya may gala. Pero despite yan ang mga pag-uwan katong masinati karon, doon na pagyapo yung mga pipila ka mga lugar ang naagid may gala sa danger level na sa grabe mga igsoon nga grabe gid kainit mga igsoon nga nasinati karon. Especially may gala ang grabe kainit karon nga masinati nga moabot may gala 45 degrees Celsius. Mao may gala ang Dagupan City sa Pangasinan. Apil may gala ang Apari Cagayan. Tugigaraw City sa Cagayan. Apil may gala ang Baler Aurora. O ang sa may San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point sa Cavite, o sa may Alabat, Quezon. 44 degrees Celsius usab ang masinati ni Adapita Maygala sa Naia Airport sa Pasay City. Apil Maygala sa may Kasiguran, Aurora. Apil Maygala sa may Muñoz, Nueva Ecija. Ang temperatura dinis Dakbayan sa Kagandor ug Misamis Oriental, muabot kita Maygala from 39 to 40 degrees Celsius ang atong masinati nga kainit karong adlaw. But mali ko na ko unya sapon, daghan may galang lugar ang makasinatis mga pag-uwan. Bunga may gala ni ani mga igsong trap na sa LPA nga ni anak karon sulod sa Philippine Area of Responsibility sa Pilipinas may gala din taas-taas kini nga higayon. Last week pa nato nag-i-advance pag-forecast kaninyo o karon ni ana sa sulod sa LPA. So far may gala mauna ang atong kahimtang sa lakaw sa panahon karong adlaw. Din susamang higayon kinigapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Di na tamaglangan may gala sa itong mapanaguban, karong kabutaga, di akaw may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon na may gala ang uluhan sa itong mga dagkong mga balita, balitaga lokal.
6: Magnum Rapido, Rapido.
1: Uluhan sa itong mga dagkong mga balitang lokal, ambos dito na Pitas, Cotabato, Central Mindanao, Barangay Sekretary og Tanod, Tantans Bala sa ambos, patay! Samtang KSB kon kuyog ta sa servisyos barangay, panguluhan sa Mayor Ugmang Adlaw Sabado sa barangay Bugo ning atong syudad. Og karon sa tumangadag ko mga balita, balita may galang nasunod.
6: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa tumangadag ko mga balitang nasunod na nagbukid may galang ang basura dito sa Davao, disgrasyang nahugno. Duha may gala ang missing, tulo kataong natabunan sa basura, patay. Duga mga dagko mga balitang nasunod mga igsoon. Impeachment trial batok ganto may gala ni Vice President Sara Duterte. Kasado na mag-start Hulyo 6. Og sa ato mga dagko mga balita, balita may gala ang international.
6: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa balitang international, Ebola virus outbreak nga dito karon may gala sa Congo. 150 na ka mga tao patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan mga igsoon kargabutaga sa itong programa nga itong Magnum Rapido ng Adlaw karong may gala nga Biyernes Pizza 22. Sa itong magbalik, stiput lang, oras maginikanan, alas 9.32.
7: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
8: In 5 meters, turn to right.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load.
12: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Aduna usab sila'y branch sa Quirino Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
1: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o Senior Citizens Discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Pukinon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
2: Igzon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos? Og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA, birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandaro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
3: Basta Riloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Riloni Pulso, Wadhos Quality Store.

0: mababae.
1: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, CDO. Classes start June 2026. Enroll now.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Mahigo ba na ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamig ka ba na gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Gasa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar Mordela Street, City O. You pay less or more.
1: Oras sa alas 9:40.
8: That time check was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula may pudang break ni mo.
9: Nagpaminaw ka mo sa Magnum Rapido.
1: Balik na magkaflagoban sa itong programa magkatong Magnum Rapido. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karga butaga may gala sa itong programa. Mga eksyon pabuta tungod kay kagahapon at lagi sa itong pagdalikyat sa itong mga kauban nga itong ipareport na napita may gala sa may sityo Nabulod, Barangay Balawarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ano may galang gipasira kalit mga eksyon nga usa ka steel plant na napita. Then more or less 300 ka mga empleyado diha ang nangawad ang kalit sa trabaho may gala. O gani antun karon wa pa gid na makuha ilang sweldo mga eksyon niagtong ilang natrabahuan may gala sa biyahe may gala nga mga adlaw. That's why may gala nagpakilaw in town kini sila pinagis Magnum Radio nga matabangan sila. So kagahapon mga eksyon sa dihang nagahangyo sila nga matabangan sila sa ilang makaon lugar nga mitubag ang sibihas Magnum Radio. Pinagi may gala sa atong Magnum Operation Tabang. Kay lagi, muna mga eksyon, nga pariyara man ta mga tao ba? Pariyara ta mga trabahante? Dili lalim mga eksyon, nga kalit ba? Walay notisya, walay preparasyon, nga kanus ang magsira. Kalit bang ipasira may gala? Now, may mga pamilya ni sila, of course. So ang netabo mga eksyon, sa diha nga gikalit nga napasira ang ilang kumpanya, huwag ito na makaon. Uber may galang ilang pamilya, nagkutoy na yung tiyan yun. Gani kagahapon nga daw, nagangyo sila nga matabangan sila sa pagkaon sa Magnum Radio. So sa ato nang ibutyag may gala, pinagi sa atong ilusan nga Magnum Operation Tabang, pasalamat na sa tanan may galang ni Tabang sa para may gala magkakaon kining mga pamilya. Ha, kay di lang ni usan duha tulong upat, kung nili pila kagatos kini ka mga trabahante may gala nga nangawad ang pa-intaon panginabuyan o pagkaon. That's why, sa dihamat mo may galang gilusan ang Magnum Operation Tabang nga matagaan isang mga bugas, ubay-ubay may gala ang nag-concern nga nagtabang may gala pinaging gigipagis Magnum Radio. In fact, kaganyas buntag, sa pagdalikat dito may gala aron mahaton kining bugas, atong ipakapinan may gala o kanabang panghanig-hanig silang tiyan. Kaysa pag-abot pa dito may gala, rugar bugas pa man ang madalas sa tumakauban. So that's why medyo nagsuggest na nga kung mahimo, padalhan sa silang mga pagkaon nga ready to eat nga foods ba. Kani mga pinhapin lastian sa kay mas pansada biya nga makiga hugoy-hugoy kastaw nga nakay dalang pagkaon may garang nga may makaon. Laburag bata bitong gigutom nga pag-abot sa inahan, nagdalagpan ang inahan, lipay ba ng bata po. Disimpo ni nila may galang nga pag-abot sa Magnum, kita nila, malipay sila may galang na aslay madala, aslay makaon. That's why may gala, ang first batch nga gihatod sa Magnum Radio dito mga igsoon, may gala. Doon na yung una dito may gala nga gipadalag 6 sacks. Unom kasako may gala nga tag 25 kilos ga rice. So, sa ato sa dayon may gala kana pinagi sa uhana nga 6 sacks of 25 kilos ga rice. Dayon ang Magnum Operation Tabang di sa ato si Bias Magnum nagpadala sa ta din may gala og upat kasako nga 25 kilos ng rice. Then doon na po ay duha kasako sab gatag 25 kilos po nagipadala si Magnum John o si Anonymous, Madam Anonymous, mga igsoon kaganina, nagpadala po siya may gala o kantidad may gala nga matod pa niya sa among paginabi nga magdumani ipahurot ginag kanang kantidad ka kwarta ipalit og mga bugas para na asli makaon. So pasalamatan ni Madam Anonymous tungod kay ang iyang 30,000 pesos nga donation gihurot gidato kay may request niya nga ihurot og palit og bugas. So napalit may gala og 30 ka sako may gala nga 25 kilos nga rice. O nya dayon kag ganina sab lugar sa ato lagi nga mga panawagan mga igsoon. So sa atong nga Magnum Operation Tabang dunay cash on hand may gala kag ganina nga sinik adunay 1,000 pesos. Doon na po yung anonymous

0: Pimentel, naa iyang patayng lawas karon sa St. Peter Chapel sa Barangay sa Lumbya. Mm. And then ang lubong gitakda ugma no, Mayo 23.
1: So last vigil.
0: Last vigil unya alas 9 sa buntag dito ra pod sa Oro Gardens nga cemetery. So abay ra na. No? Alas 9 ang misa sa maong patayng lawas ni the late Attorney Erlington Pimentel no. Pasubo balik no sa pamilyang Pimentel. Ug sa tanan mga kabanay, mga kaparintian, higala sa maong the late Erlington Pimentel no. Pasubo gikan diri sa City Mayor's Office ug usab sa City Information Office no. Atong duha man sure yang igso yang pa nasa City Hall no. Si Ma'am Cristina lang no, tinggay nasa atong Social Services Division mo atong kwan diha, Division Head. So muna no, pasubo sa mga pamilyang Pimentel og sa mga uban pod nga naay mga nangamatyan karon no.
1: Kaman po na ni Engineer Raymond Pimentel ba?
0: Oo, igsoon man sila. No? So
1: pasubo o mga pasubo.
0: So wa na tay igret mura yes. Wa ning alimtan. Ang mga department heads na to no, may buntag kaninyong tanan no, ang
1: uban ni Roy, atong City Administrator.
0: City Administrator nga bira-bira bisag asa ni Dadon.
1: Og
0: wala po nagpa pag-iog department heads, wala nagpa ulahi. May nagpa-greet, nagpa-shout out. Kay usas mga pinakaambungan, why pabor-pabor? Why pabor-pabor nga department head? Engineer Joel Mumongan. Usas sa mga maabtikon sad nga mga department managers, no?
1: Oy, Engineer Mumongan, sir,
0: kayo. Sa kadaghan sa proyekto nga ayang ginaatiman.
1: Away libog to ana.
0: Way libog, Engineer Joel Mumongan, no? May buntag nimo, Engineer Joel. Yan ang gituyo nga may buntag kuno mga gwapo kay Aaron Baslan po siya nga gwapo. Di na may makiglali sa imong kagwapo. Ikaw na ang pinakagwapo sa tanang department head. Engineer Joel Mumongan. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sa pamana, City Council, Gantimer City Council, no? May buntag o mayong pagpaminaw. No?
1: Yes, kang Vice Mayor.
0: Vice Mayor Bebot. O sa tanan mga membro sa 21st City Council. O gatong majority floor leader, Attorney Ed Cabanlas.
1: No? Si Attorney Mel Pod.
0: Palangga niyang makasandig. Palangga niyang makasandig. Kumplito ng lineup.
1: Palangga po siya sa makasandig.
0: Okay. Murag. Grabe naman yung plug ni. Payon na kanis November to.
1: Parang padulong lagi na rin.
0: Padulong na. Basta kursunada ganay, igna lang me. Kay ato ginang i-plug kay basta ikaayo sa barangay, ato i-plug. No?
1: Gani.
0: Wa man po tayo gimension. Basta kay
1: pinalangga siya.
0: Paingon na ni November 2.
1: Okay, wala na.
0: Wala na. Okay. Matagkaroon niya. Nalay mo chat na ito. Unay mo ito siya itong basahon.
1: Okay. So wala. Salamat niya na sir. And of course, dari na ito sa mga nagunag katikaran sa ito, garikbayan, sa kaginiro, mga panghitabo or mga kaliukan, mga kalambuan sa itong syudad. Donaan sa ito. Congratulations and good news na kay nga naman, kagapagadlawa, another batch of Motorola drivers ang nakadawat sa fuel subsidy. Nga magkabat ganito sa 7,000 pesos. Ikaduhan yung batch magkisoon. At dumiyagi, 1,300 to kapin, no?
0: 1,346 to.
1: Yes. Karon 720 ka ikaduhan nga batch. Dili ni katong previous nga kuha na, nga nakadawat pag utro kong dili. Lain, ginis na. 720 kabuok, nakadawat. O fuel subsidy, gikan kini sa DSWD ang 5,000, 2,000 din counterpart nato. Kay nagsulat na katawaman sa itong syudad, Mayor Rolando Clarexoy, sa atong DSWD, gumikan na ning atong energy crisis, naging nga nasinatian karon, itubag ang DSWD, and this one, pagkayo o gadipod na mohatag o counterpart. Muna nga naghatag counterpart, ang kagaman ng lokal, pinagi sa atong aman sa itong syudad, natay 2,000 muna nga intonses, matod pa, 7,000 pesos ang nadawatanan kagahapong adlaw.
0: Sa 720 juntabs nga naa sa master list,
1: 7,000 day, 7,000. 720
0: ang
1: nadawat 7,000.
0: Naa sa master list. And then karon dunay 41 kabuok nga wala na kaanha. I don't know unsa po yung problema.
1: Lagi.
0: Basta kay gitestingan, gitanan, gi-exert gitanan effort nga makontak sila.
1: No,
0: pero naaman mo sa master list og naka-registro mo nga Motorola driver o operator, pwede rin ninyo anhiyon gihapon sa atong DSWD ang maong inyohang fuel subsidy allowance. No? Kay, dili na ni pareha sa una, June Tabs, pag unclaim,
1: ibalik.
0: Na imo kuha lain.
1: Lagi.
0: Dili na ni mautro.
1: Inyo
0: ang para
1: na.
0: imo giyod. No?
1: Inyo
0: dili na pareha sa una nga, imbi 6,000, gikibahangan pa daan, gitigbasan og 2,000, ang niabot sa mga household, 4,000, 1,000.
1: Amanda, ay sulod busa.
0: Ang wala niya.

0: niya ay stage na one pod PWD friendly.
1: Yes, oh,
0: na ay mga dressing ramp. Room, na ay ramp, na ay kanang CR sa mga PWD, no? Oh. So muna nga muna yung instruction na si Engineer Joel nga muna niya itong standard nga design, no, sa mga ugnay mag-request ng mga ingon ani kay karon murag tungod sa gikan pa kongresista si Mayor naandag ka na kay covered courts yung nahimo, no?
1: Gani.
0: Mga multi-purpose building, multi-purpose hall, barangay aning barangay sa ni halls, no?
1: Last time dito ta sa may Taglimaw.
0: Oh. Duha to gani ha?
1: No.
0: Duha ka covered court
1: sa elementary school.
0: Mogya punto juntabs tungod kay nag KSB ta rito sa hawanan sa mga barangay. Why covered court? Why masiliwan ang mga estudyante? Karon naa na sila yung magamit.
1: Yes, so congratulations and bunga lagi na sa paningkamot karon sa atong kagamanang lokal sa atong syudad ubos ni Mayor Rolando Clarix Uy. Gani na atong ekonomikanhong kalihukan buyag kalihus Ginoo gasaka and muna ang resulta na ay buluhisan pinagi sa atong mga negosyante. Ibalik din nato in the form of inana ang mga services. Okay? So congratulations sa atong PPLD kang mamugsana nga nagkanta sa Stupid Love.
0: Stupid.
1: Sa ito yan, stupid. Oh,
0: stupid. Pwede ba stupid ang love?
1: Hindi na ako kasumpay yan. Hindi na ako masumpay. Anyway, parang glock line mo siguro na. Ang siya, nakikanta na.
0: Salbakuta.
1: Salbakuta. Lagi mo rin.
0: Di man mo nakantahon good kaya huwag man kaniyaging stupid love.
1: Ah?
0: Stupid lang ka. Pero dili, stupid love.
1: Stupid. Kaya ginawa ko sila.
0: Niyagi mga yapong kapag ka, stupid!
1: Ginawa ko. Anyway, marayang taas sa ating kasagutanan. Uy, congratulations!
0: Marayang kita kay Y Commercial.
1: Unya pa man. Unya pa totoon.
0: Puraangi ka niya nun.
1: Malapusod kayo ipagami tapos sa ilahang Reserve Officers Training Corps, ROTC, ang ubos sa Philippine Air Force ang mukabat sa 112 ka mga cadets no sa City College of Cagayan de Oro. At itong Huwebes, kini ang pinakunahan sa batch sa ROTC sa CCDO, na naglakip kini sa college-based military program na tumong sa pag-andam sa mga estudyante aron nga mahimo nga reservist o mga opisyalis armado puwersa sa umabot nga mga katuigan. Wow!
0: Sa una, no, kay...
1: Kwan ba ka, sir? Reservist ba ka?
0: Dili, pero nag-ROTC ko. No?
1: Pero wala ka ng reservist?
0: Wala, kay og mag-reservist ka, mo-proceed, mangkana.
1: COQC.
0: Oo, no? So, kita, ni-comply lang kita sa requirement nga.
1: Ako, nag-proceed kung COQC.
0: Oo, niya.
1: Service
0: sa
1: Army.
0: Tumay na mo.
1: Army. Oh. Ay, si Counselor, former Counselor, Tuod. George Guking Tuod.
0: Siya mo ay Philippine Air Force Reservist Captain.
1: Wow.
0: Captain yung ranggo sa Philippine Air Force.
1: Kuyaw kayo na sa Air Force. Kuyaw kayo uniform mo. Kuhan ka ng snappy kayo.
0: Snappy kayo. Samot nang makainom at tong kuhan. O yang gihatag. Ako ra man gilitratuhan niya. No, congratulations no sa City College of Cagayan de Oro nga first batch sa estudyante nato sa ROTC. Sa una kay Army may mag-handle ani.
1: Oo.
0: Oh, Army. So 2 semesters gani ni Juntabs no ang ROTC.
1: Mahimos lang reservist sa Air Force.
0: Oh,
1: Air Force pa rin.
0: Air Force na may gidala ron. Oh, before sa atong panahon,
1: Army
0: to no nga in town sus pastilan kada
1: kamang-kamang
0: kada Domingo mag-ROTC pastilan kapuya kay mamata alas 6 na naka mag-formation na sus karon kay wala na NSTP na man iron
1: lagi
0: ano sa karon CWS
1: amo sa una
0: na ang na program so may gani kay nabalik ning NSTP
1: malit ka pagbalik
0: si Vice President Sara may nagpabalik ning NSTP nga program ROTC
1: ROTC no malit ka sa una ani squatras kag dapulo
0: squatras no grabe to no nya
1: ako push kay, up
0: di man ko snappy dito rin ko Charlie Company na sige balik-balik pass and review kay wadi man gin malaray ang kanang bitong rifle muhigda man yun kay sama yun nga o man yun tanana nung inarme pumunto nga pasangawa gihapon kay at least ang attendance ang nilingkuran di ay alam na importante.
1: Importante
0: ang attendance o ang nilingkuran no usahay man good ka na yun. Na magay panahon sa atong kolehiyo nga mo excel unta ta pero wala ta smooth. No mo to nga
1: lain man mo excel.
0: Oh, excel gyapon.
1: Excel
0: gyapon. Sa kabutan ba?
1: Pagani lagi.
0: So mo to nga at least gwapo gid kay ang anang training sa ROTC. Na diya ang discipline, mabuild ni mo ang discipline, no? Ang courage, no? Ang kana pon imong bravery. Apil

0: kay kinanglan makaisog diya.
1: Ikasog simbako atakihon ang nasod sa Pilipinas. Atak, kini mga reservist, ma-recall man sila. Mo man amo mo na ang kan kana kani kabayan na sa among curriculum kanito sa college eh. Military science and tactics. Sa RTC na. Punya, graduhan gi kana, hindi na basta
0: nagay contest ana nga mag dismantle og
1: armor ito kanang
0: disassemble og 45 og kuan kanang
1: rifle important.
0: Ato amo kwanto 16 to. Ah, 16 na to.
1: Important
0: and 16.
1: Oh, mapaka imong kamot na paak ba ipit imong kamot na. Kuan gid ka. Ipit gid mo tudlo.
0: Gisi kini imong kuan.
1: Oh, ang so, M16 pero dali ra man to, duha ra man to naon diri yo, pero tunga na dayon. Ang 45 diri na sa tubangan, tuplo ko nimo. Diba, basay na ana.
0: Aw, di wala na ko nag-memorize ana kay kuan mahadlok og hawid anang mga butang ni ana. Hadlok katong armas nga makabuhi.
1: Dago palagi yun.
0: Ayun ang armas nga makapatay.
1: Lala, congratulations sila ni Dr. Jess Babian. Adi ha? Kani Consial, kani ba nga, Jess Babian? Kani Consial, George
0: Consial. Consial naman, Justo ni Babian.
1: Kani Consial. Dili, doktor lagi. Kani Consial, George Consial.
0: Sa Air Force, siya may speaker sa India sa Air Force.
1: Borg siya nanumpa, nagpanumpa siguro. Ang tema, Resilient Youth, Ready Nation, Ready Nation, Leading with Service, Discipline, and Stewardship atol sa maong kalihukan. Okay?
0: Sakto lagi ito, disiplinado, responsable, og andam mo alagad sa nasod. Discipline og responsibility.
1: Armas nga magkabuhi. Ah. Kadyot lang, minos na nagpipila ka
0: buluan. Ano na yung commercial na eh?
1: Minos na nagpipila ka buluan. Pero na magbalik, doon ka pagkasigutan. Standby!
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Rhea D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala nga ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver ko. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
3: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store na naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: 0917-152-4297. Enroll now!
1: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarangang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Init kayang panahon, palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
3: Jelly Yogurt.
2: Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
4: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulog na butikis sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Junipin Ninyo, 44. Kuan, nalipong, bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
12: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
16: Ang programang inyong ipaminaw, Binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: Clarex Uwi. O of course, baligtas sa mga isgudanan. At lang i-clarify po gamay lang. Mukabat na nitanan tuod sa size meal. 578 ka mga saber jabbers na ito karon, no? Sa atong sama sa atong nalakpitan kaganina nga nagsugod na ang orientation sa atong saber jabbers. Kining summer job, localized space program, kining special program for the employment of students. Atagan o kaigyunan ang mga kabatanunan nga muhimo sa serbisyo sa ilahang mga kabarangayan, ilabi na sa sama ining atong urban gardening. Okay, so pili mo diha sa inyong komunidad kung magtanong mo. Kaya muna man yung uso ka ron kay diyan nata sa ato komunidad, urban gardening. Makahimo mo diha o kanabang garden. Kaya mabalik, yain nyo, magpunan mo famous na makaon ninyo. So kabahin ka na sa tahas o kinibang buhaton sa ato mga summer jabbers. Nga diin mo, napulo kini kaadlaw, magsugod at ka, karong Mayo 25.
1: Ay, napulo or diyan?
0: Napulo.
1: Sa'yo po, 20 akong naisgutan ganyan. Napulo or diyan?
0: Napulo kaadlaw at tong pizza, Lunes, pizza 25. Hangto dayon sa Hunyo 5.
1: With pay na ha? With
0: yes!
1: Pay.
0: Na, no, with na, ikaw na ni.
1: 6,000 pinal yun? 6,000?
0: Wag pa makuan. Ito sa i-check, be.
1: 6,000. Imo to na-mention?
0: Wala akong ma-mention. Basta kay, ikaw na ni, ato i-check later. 6,578 ang summer jobbers na ito.
1: 6,578.
0: Ang mga na summer jobbers.
1: Avail sa summer job. No?
0: Oo, karon.
1: Muli siyang space babies. Ang tawag ka ni, space babies. No? Special education. No? Sa special education.
0: Special program for the employment of students.
1: Special program for employment students. Spes babies. No? Paghatag yun po sa gobyerno, John Tabs, no? Kaya giyunan sa mga estudyante nga while the summer, doon na po yung madawat nila nga mga
0: enjoy sila.
1: Magamit. Enjoy pag yun. No? Dili bitaw magamit ang summer kay lag-lag lang. Na ay abot ang mga kabataan na to nga kuan, mga pahuway sa summer.
0: Karon summer
1: man. Yeah, sumpay pod kaganina no katong na mention na tong activity sa Department of Migrant Workers. Ang tawag na ito bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network no. Yes. Mo nga gisalmutan sa daghan kay ng mga OFWs no, ang mga modern heroes nato kay dili kalimod na usan ni sa nakadugang sa income sa atong nasod no, ang remittance sa atong mga OFWs. Pero mula lagi na kuan man na repatriate niya na ayoba nang uli kay nahadlok sa kagubot, so muning isa ni sila sa mga na displaced. Wow. Mo tong gitagaan sa gobyerno og panahon no nga makapangita pug lain panginabuyan dinhi sa ato no. Salamat sa mga employers no nga ka-partner nato atol sa mga kalihukan no sa Department of Migrant Workers. Yes, bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Program. Ang partner, Peso gihapon.
0: Yes, congratulations sa Public Employment Services Office.
1: Especially sa?
0: Sa ilang head, Department Manager niya, si Ma'am Kathleen Kate Dailo Soria.
1: Dili siya busy. Busy siya kayo.
0: Nag-orientation sila sa Lugia.
1: Yung dili lang to, wala lang nag-orientation, sigurado ko ko, Kit Kat Dailo is watching live. Pero wala man, ako king gisuta, no? Kaya ato sang basahon yung mga nag-comment na to sa atong official Facebook page sa City Information Office o sa Office of the City Mayor. Kay kuan po, na aron po malingaw sila nga ilang pagpananaw, ma-mention po ilang ngalan para po ba nga sayang ilang pagtanaw nga wala, di sila ma-mention. Eh, basahon na to.
0: Asa ka dyan lang ito. Alay to ang space pod.
1: Alay po ng space.
0: Kaling summer jobbers, muning 10 days. Kaling space, kaling karon, mo itong 20 days.
1: 20 days. Lagi, daan ko pa. Nagi 20, anak. Nagi, gikuan na yun.
0: Lagi.
1: Salamat kayo, Ma'am KitKat, sa update. Kaling, no? Kanunay kaling update. Karon,
0: kaling summer job, LGU ato ni.
1: Ato ni sa LGU.
0: Ni Mayor Rolando Clarex.
1: Ang space mo itong apil ang dole.
0: Counterpart
1: na ito sa kuan ang dole. So, maing buntag, Ma'am Tessie Alfeche Antigua. Uy, nani siya sa New York. Pero nananaw, is watching with you, no? Maing buntag diha. Tessie Alfeche Antigua. Nani sa New York, no?
0: At wow! Uy! Sa atong mga
1: makita mong kita live on Facebook, tibok kalibutan.
0: Maman gani, maman gani.
1: Pati itong nagbakasyon sa Vietnam, kita sa ato.
0: Ano yan?
1: Oo, kita sila sa ato.
0: Alaga.
1: Perfecto Ibanez. Good morning, Mayor. Perfecto Ibanez. Dagan ka siya. Hello, Sir John. Good morning. Kailan siya niya ako? Okay. Ako may ang itawag. Toy horse, Mayor. Ayaw lang sobra kabutan. Mabuhay ka.
0: Sana?
1: Ayaw lang daw sobra kabutan. Matod pa ni Toy Horse.
2: Singalan?
1: Toy Horse.
2: Toy Ito, Horse?
1: Ikaw ni?
2: Buot ka sa Toy Horse.
1: Oh, ayaw lang na sobra kabutan.
2: Lagi kay usahay kabayo.
1: Usahay kay abusaran gid kabutan sa tong mayo.
0: Magani, magani, magani.
1: Good morning, Mayor Tarek. So, sa duha ka mga ambungan. Ah, si Ma'am Marley Lagumen no, from Barangay Kanituan. Ayaw lagi ning ambungan kay Mang Libarot o mong balibong juntad sana. Di na naman may available.
0: Maman, maman.
1: No, may muntag diha, no? More power. God bless, Ma'am Marley Lagumen. Former kapitan, no?
0: Sa Kanituan.
1: Kanituan, no? Rowena Magallanes, good morning, Office of the City Mayor. Oh, may buntag niya po, ma'am. Animpa Gomez, Mayor Clarex, may buntag. God bless Cagayan de Oro City. Oh. Philami Paler, oh, kanunay nagalagad, Mayor Clarex. Oh, oh, salamat. Mm. Oh, Mary Joy Pagapulaan, good morning, Mayor Clarex. Oh, may buntag sa inyong tanan. Mm. Tabok na punta sa Office of kuha na punta, City Information. Kaya aron yun, maganid ni kay... Mm. Sayang kayo lang pagpananaw ni Gaston, ni Glod. Ni Abel ni sa
0: data.
1: Wi-Fi. O niya, dili ni mo, imong, dili ni mo apilon pag shoutout. So, magmahay ni, dili ni mo tanaw na to sunod balik. Kanunay niya po mong pag-follow, share sa atong mga programa ha? Kay aron po nga ma, dili lang fake news ang inyong makita sa balita. No? sa City Information na po ni. Darwin Mas. Ah, Nadi ay! KitKat Dailo is watching video. Ah, naagi di ay gapon. As instructed man siguro ni.
0: Alam
1: na ang
0: kasi nag-break sila.
1: Juvie Barongo, Barongoy. Good morning, Mayor.
0: Isla man ang Barongoy ba?
1: Oh, Barongoy ito.
0: Ah, Barongoy.
1: Oh, Barongoy. Muna siya. Kanang flying fish.
0: Lagi.
1: O kani siya, Barongoy. Good morning, Mayor. From Agusan. No? Taga Upper Agusan man siya. So, di giniisda. Maricel Gotual, good morning. Jessamar Dalagan, good morning. Lodi Mayor from Zone Acacia 7. Oh, Zone 7 Acacia Carmen, may buntag ma'am. Carlin, good morning. Paki-greet sa akong pinalanggang papa, happy birthday. Kinsa may yung papa, ma'am? Basta kay si Carlin,
0: yung papa.
1: Yung papa, birthday siya papa. Happy birthday, sir.
0: Ang problema, happy birthday sa papa ni Carlin.
1: Oh, basta Carlin, kinsa imong papa, yapil po ng ngalan.
0: Happy birthday sa papa ni Carlin.
1: Oh, itong amigo, Edmundo Katapusan.
0: Ay, si Edmundo.
1: Oh, kinsina pa man karon.
0: Edmundo N.
1: Oh, good morning, Mayor Clarex. O, mga sir, rise
0: salamat
1: niyo.
0: Kayo, Edmundo N.
1: Jessamar Dalagan, pwede pag-greet akong sister-in-law. Birthday niya karon, Rukel. Oh. Ah, kani, may sakto.
0: May ngalan.
1: Rukel Dalagan, Zone 7, Acacia Carmen. Salamat kayo, no? Happy birthday, Ma'am Raquel Dalagan, no? Hinaot, mabusog mo kami.
0: Alaga.
1: Christelle Habonilio, morning sir, Jade Odizer, watching from Dire Kamamanan, no? Idol niya sir Jade, ano yun? Kaya mangingan lang sir Jade. Christelle Habonilio. Ma'am Christelle, no? Naay kuan ani ni kuan. Ay kumpiyansa ani ni sir Jade, kay nani siya ay kuan, nani siya ay kansay pod.
0: Delikado na lang, delikado.
1: Rizar, Humawan, Carlo, morning, Mayor. Gen Z kasi mong ano? Monin.
0: Monin.
1: Pina-W o N, Monin. Mga Gen Z ni nga pag-chat. No? Batanon pa siya ni Rizar, Carlo. Adili, Gen Z ni siya.
0: Gen Z.
1: So may buntag sa tanan na nanaw na to. Live on Facebook o live on air na minaw sa atong ka-hook up mga radio stations, no? May buntag subli kaninyong tanan.
0: Yeah, okay.
1: O padayon ta sa programang Inyong Alagad, Mayor Clarex. Uy, matag Biyernes.
0: Yes, and there is a task, another good news. Sa kanawat na, o allowance, quarterly allowance, ang atong mga city scholars ka atong Lunes, no? Pitsa 18, so, luyo sa mga pagbatikos, nga kuno nana, daga kayo mga nanggawa sa Facebook, mga fake news, gikan sa mga trolls, pero nadawat na sa City Scholars ang ilang quarterly allowance. Sasaran niya ang mga City Scholars nga nagtunga sa University of Science and Technology of the Southern Philippines kung USDP nakadawat o gabalor 1,500 matagbulan sa amtang mga City Scholars nga mulupyo sa mga hinterland barangays nakadawat o allowance nga balor 1,500 matagbulan o mga scholars nga mulupyo sa city proper kadawat o tagsa kabulan. So, tagsa kabulan, tagsa kalimong matagbulan. So, nadawat na.
1: Release na, nadawat na. Pero nabay ni balik nga
0: nagpasalamat.
1: Nagpasalamat na gireklamo dito sa mga buhatan o mga radio stations o sa Facebook nga Mayor, salamat kay nadawat na namo. Pero wala na ngayo si Mayor o pangayo ha. Ah, wala na ngayo. Wala siya na ngayo pasalamat. Ang iya lang, gibuhat lang niya nga ma-release ning mga allowances, ma-release ang mga bonuses, pero tungod sa ka mapaubsanon sa tong mayor, wa niya nagi ingon nga kinahanglan mo magpasalamat tungod kay kwarta mo gyapon sa tao, no? Iya lang gi gi balik pinagi sa serbisyo usab. So muna nga ato pagklaro jud ta sa banga. Pag naa gani mga ma-delay lang gamay, dili na sayop sa mayor. Honestly, dili na sayop sa mayor. Tungod lang na delay sa pag-process sa
0: kanyang payroll, kanyang
1: sa city scholars, tungod kay kinahanglan humanon sa ang usa ka semester, unya mag-submit pa din sa mga billing. So tungod sa documentary nga procedure or mga attachment ana, nangi pagka-delay. Unya karon wala man gani ginikanan nga nagpa-shoutout lang nga salamat kay na-releasean sa allowances. Unfair man siya, pero tungod kay lagi mapaubsanon kay atong mayor, gisabot na lang na niya nga panahon nga sa kalisod magtagawtaw. Pero panahon nga naanas kalipay maghilom, di pa mamansin. Pero sagdi lang ingunan na gid ang manirebisyo tas publiko ba nga we will not ask for return bitaw nga nga pasalamat. So una ay magpasalamat maayo, og wala okay ra
0: ang ato inong mayor ang magpasalamat.
1: Oh, unang okay. Sa manayam, ang tinuod gyud generous yung tabs kanang linya sa generosity bitaw, to give and not ask for reward. To labor and not ask for reward. Wow. So muna yung pinakanindot nga mapaubsanon ka nga generous pagyod.
0: Muna minsan ang motto ni mayor nga ang taong mapasalamat
1: maoray malipayon, di ba?
0: Salamat si mayor, pero pasalamat sa ila.
1: Mo bita ingon ta ganina nga nga sa wala pa diyang bonus, dili nimo masukod imong satisfaction og di ka grateful.
0: Gani.
1: Oh, di nimo masukod imong kalipay og di ka di nimo kanabang og wala nimo na appreciate nang abutang, di gid ka masatisfy, di ka malipayon yon. Kinahanglan unta nga ang ipaubos na to atong greed, selfishness kayo. Muma na yung rason nganong medyo ang kalibutan gubot.
0: Ang kakog sa tao.
1: Ang kakog.
0: Nahinubra nga.
1: Masa ikaw, pamahin na imong mga kuwan diya.
0: Pamahin.
1: Pamahin sa imong mga kalipayan sa kinabuhi.
0: Pamahin mo nga pala
1: ito. Pamahin diya.
0: Nagina, sa ginagawa, di naman ka magpasiatab.
1: Di lang yun.
0: Di naman ta. Anyway, para baka Mayor Clarence, baka di nagpasiatab, mukha sa nato ka ba ito.
1: Ang field post, nakabisita sa buhatan ni Mayor. No? Atong miaging, uy, kapo, out of isang adlaw.
0: Lagi.
1: Oh, nakabisita, tungod sa ilahang katuyuan, kanang building diha, bitaw sa...
0: Katong karaan.
1: Oo, no? Ipanguluhan ni Attorney Marigold Arroyo. Ang Philippine Postal Corporation Central Office nakadalikyat sa atong buhatan, no? Kana sila, ang grupo kay naay gamayng arrangement, no, nga sa paggamit sa maong building John Tabs, pero fully na maplastar, no, ang maong ilahang gusto mahitabo usab sa maong building.
0: Philippine Postal Office ba?
1: Napadi gagamit ani ron?
0: Documentary purposes nga kinahanglan gyud ipaagi registered mail. Sa ato karon mo
1: online
0: then email mga parcels na emails or kana magaling uban, but mga documentary for purposes nga kinahanglan nga registered mail magigid yapon.
1: Nakatrabaho ko ani sa unang yung tabs
0: o di kartiro ka
1: dili kana bang tigtila sa sobre pilit dito na akong dila ato na nahilis. Kaya ma-o-club ito nga sobre. Nagtila sa
0: makakarang. Hindi naman nag-tilaan ka na ito. Basta naman nag-tubig.
1: Tilaan ang dali man.
0: Tubig nga. Katawa lang na-sponge ka tubig. Ano?
1: Pero lahi man ang laway. Kuno, mas tilit man. Sa sobre.
0: Hilig ka gagtila ba?
1: Dili. Sa sobre.
0: Sa sobre gali.
1: Ayun, pinag bad na.
0: Sa sobrang lagi. Anyway, so congratulations. And, uy, abri na ang atong Rabies Vaccination Center sa may Barangay Balulang. Gibuksan, bago lang mag-isoon. Atong Lunes, among lakang kakabahin kini sa parayang kampanya sa atong sudan. Sa atong sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarence Uy, batok na sa Rabies. Okay? Kay bungar ba aning grabe kainit sa panahon karon muni ba tayo nun? Kay kining mga mananap, ilabi na iro, murag kalit lang ko niya mga buwang, unsa ba?
1: Mga dogi-dogi.
0: Alaga, lahat ba to? sakit man tos ero kay oh, dinon gini kay ero nga na ay sakit
3: na sakit
0: dai botong na sakit sa ero
1: actually daghan na kay nino daghan kay nga programa sa ato ang City Vet no nga nagsuroy sa tibok

0: upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Ogon City. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
1: Matukod kag balayo building, magkalot o ga foundation, magbuhat og dalan o ga imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbito Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gila na may balita sa mayang panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Kung printing ang isgutan, ayan ang pagduha-duha sa JML Printing Services. Kumpleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, nalimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isan lang ang imong files, JML Printing Services.
5: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul,
7: i-DTX 500 na.
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
6: DTX 500,
8: mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Wow!
11: Mighty C, ang kalayon nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon.

0: na Almighty C.
1: Sa side ka ba nga dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, emotang sa Market City, Agora Lapasan, Cagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: ha ng mga mababae.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawin.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Oras alas 12:05.
0: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatun og ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agula Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 09-8501-32198 or sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
8: pabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20 inches sa LED TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imo nga card og PAC birth certificate og bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kunwari sabi nyo kagayan de Oro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA karon.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a
8: business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan ta nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
12: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
5: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang Ping Jude sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
13: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
14: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
16: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga ay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
19: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
20: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
21: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaik sa Prince Supermart, Balingasang, Misamis Oriental.
1: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering, Food Services, kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO, Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
2: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
22: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting, modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules, walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
23: Cagayan de Oro. It's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Laguna Street City. Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now! Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na og Mighty C!
3: Pre, na ako'y Project Run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iulit lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Marie.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito. Dali!
7: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami
10: sa mental health sa usa ka tawo ilabi na akong kini maghatag ug kagool.
11: Double-edged sword, gid. Dapat conscious ta sa atong mga content nga gina-consume kung makatabang ba ni, kung helpful ba ni siya sa atoa. Kay, ang social media lang ko, magiging siya tamper information awareness, for connection, especially kung ang uban, wala gid sila yung tao nga makonekan in person. So, na ang social media, friends, online friends. Pero again, asahay, maka-harm po siya. Is content nga atong kakakita is harmful also and dili siya makatabang sa atong mental health.
10: Ang pabahay City Psychologist nga si Rio Baliling.
12: Alas sa 12:34, karon sa atong bayaning Magnum Update. Kini ato karato ni Kagawad Edgar Cabanlas o ni Attorney Melanie Cabanlas. Mabot sa 815,000 kasisi sa dugo. Ang nakulikta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donors sa bayaning Magnum Silver Give Life Blood Rating Mission atong Domingo. Diya sa Limkit Kay Trium kining programa sa Magnum Radio Philippine Red Cross Misamis sa Oriental Kagandiro Chapter. Sa kinatibukan, mabot sa 5,563,000 kasisi sa dugo. Ang nakulikta sukad sugdi ang mga bayanihong programa niyatong Disyembre 11 tuig 2011 gikan sa 11,126 ka mga blood donors. Dugtong dinhi among kinasing-kasing pagpasalamat sa tanan sa mga bayaning Magnum partners o sponsors din tipik nini atong pasalamatan na Magnum Ching ang mga nagatunol silang ang atong mga donors. Sama ni sa kawayan sa Manukan, Repon sa Puto, Motec Auto Service, Magnum Express, American Drug Store, Jags Commercial, Mias and Ninin, Lauron, Lichon House, Graphic Gadget Store, Del Monte Fruity Zinc, Pita Petrol o Pinroll Station, A&D Advertising Services, Cagayan Organization of Pastors, and Auxiliaries con Kupa. Alas 12:35 na.
0: Time Check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes,

0: diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Oras, alas 12:33.
3: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
4: Magnum Noontime News.
0: Correction sa oras, may gala alas 12:38 na riyay sa Onto. Para sa mga balita, karon sa itong Magnum National, anam si kani Pimpi Chief, Retired General Kasamtangang Metropolitan kung Metropolitan Manila Development Authority, NMDA General Manager Nicolas Turi III, kung taasan siya ni Presidente Marcos nga mutabang sa gobyerno sa pagpangita o pag-aristo kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Asairaan nga si Tori ang nangulo sa pagkasikop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte para sa pagpadala sa Netherlands. Maduma ni Tori nga tumatik kini kung mando sa Presidente.
5: Alam niyo ho, yung trabaho po kasi na yan, yan naman po ay whole government approach. Lahat naman po ng institusyon ng gobyerno ay nakasali naman ho dyan. Kaya sa amin nga, kung sa MMDA jurisdiction, edi tutulong kami. Sa ngayon naman, ang PNP, may chief PNP rin naman. Kaya Apa? May PNP chief rin naman.
6: Ibig sabihin ko yung mindset.
5: Pareho rin kami. Pareho rin naman ang chief PNP. Kaya sa tingin ko naman, seriously, ano? Ito naman ay proseso ito. Implementasyon ito ng proseso ng batas. Ang pulis naman ay hindi naman pwede mamili kung alin ang kanyang i-implement at alin ang hindi. Ang trabaho na ng pulis ay implement ang kanyang ang warrant na yan at nakita mo naman may statement ang PNP ngayon that Apa. The PNP takes note of the order ba or
0: ang payag ni kani PNP Chief Retired General o kasamtangang MMDA General Manager Nicolas Torre kapayasan nga pong gari ba? Di ba? So ka naman kung yun yan voluntaryo siya murag insulto man sa mga polis kitsa rin ka. Umanay mong panahon, unya, anong makapilapil pa mga kanini?
7: Iyan mo ito gito, Magdom Joel, na may kasamtangang PNP Chief Magdom Joel.
0: So, okay, pero di na dapat nga iya pang i-offer yung kagalingon.
7: Ay, wala mo siya, Magdom Joel, kaya wala gi-question mo ito siya nga ako nga tagan sa ugzik. Kalang,
0: ang iyon tanga, di na ko, kaya di naman ko polis.
7: Pupat na daw siya sa gobyerno, Magdom Joel.
0: Pero namay dagang polis, insulto na sa kanagas mga polis. Kadwa, kinisya mo dako, puro illegal. Di ba? So, illegal niya. Lahi man ang pagdakop di bato o katokang kanong kibuloy kaysa iya karon kani kan si kang kuan ila pangitaon ni sa lasang
7: okay wala ko na siya magdo Joel
0: pero hinambog sa kuan
7: niya record matod pa pagsikop ni kani President Rodrigo Duterte og ni Pastor Kibuloy
0: man to galakaw ra man to so wa man ma ang ila to umto dahom sa kadakpon kay kun nakabantay pa to ila kadakop pero kay wa man makabantay
7: tago man to sa ako
0: so lisod na dakpan di ba sa labi na si bato nga parehas sila. Unya anad pa og gubat si Bato so balosas bukid sa Mindanao. Mao na ang dagan ni ana.
7: Dugang Magnum National gibutyag ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag nga dalhon sa Department of Justice kon DOJ si Senator Ronald De La Rosa oras kumaresto sa NBI nuno sa International Criminal Court kon ICC arrest warrant samtang wa motubag si Matibag kung susamang proseso sa pagpadala kang kani President Rodrigo Duterte sa ICC ang sitwasyon ni De La Rosa.
8: Once the law enforcement got hold of Senator Bato, na-aresto siya, ang next step namin will turn over it to the Department of Justice. And from there, the Department of Justice will be the one to take care of Senator Bato. Well, hindi na siguro kailangan manawagan ng law enforcement because it's our obligation as a citizens of the country to help kung mayroong mga fugitive from justice na alam natin to help us, to help the law enforcement to arrest. Lalong-lalo na alam naman natin eh, maraming biktima, no? So we have to, nakita nyo ba yung parang hindi naman na makapagsalita yung mga namatay eh. So this is the process that he has to face. So kailangan subuko siya and to the public na mayroong knowledge na pwede nyong itulong sa law enforcement, I urge you to help the law enforcement to locate and arrest Senator Bato de la Rosa.
7: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney
0: Samtang yakit sa Abbey House, kung House Leader, Prosecutor Jervil Ruiz, si Senator Ruela Bato de la Rosa, ay pakita ang iyang kaisog sa kagalingon niya itong kalita nga nagpakita sa Senado niya itong May 11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kininunod sa iyong virtual sa pagsalmo sa Senado Judges sa impeachment trial.
8: Patong sa ulo, ano, buhok ba yung tinatanong mo?
6: No? With all due respect kay Senator Bato, no? Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process. Because this is paramount. This is the most important constitutional process because this is a power that was given to the sovereign Filipino people.
0: Ang payaga ni House Leader Prosecutor Jervil Luistro, kiniya kalabintan sa pagsikop ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alas 12.44 na, o ganoon sa itong Magnum International sa Nigeria, patayan 33 ka mga managat o blogger o lager sa duha ka managlaing insidente sa pagpangataki sa armadong grupo sa Boko Haram sa Borno State, Nigeria. Subay sa report, ang napatay ang 27 ka mga managat sa Mafa District samtang laing unum sab ka mga lager pasab ang napatay sa distrito sa Dikwa. Sa initial nga report nga pauli na sa ilang panimalay gikan sa Namasul ang mga mananagat sa riyang gipalanan og bala sa natabong walong grupo sa natabong walong grupo samtang ipamusil usab sa mga armado ang mga lager nga gingong nangahoy lamang sa lasang. Isairaan nga gitarget karon sa Boko Haram ang mga lager mananagat og mga mag-uma tungod sa pagtuong sila ang mga espiya sa kasundalohan.
7: Ng ilang gitakda ang India-African Forum Summit sunod simana sa New Delhi. Kini, tungod sa bahal sa Ebola outbreak sa Congo, sa gipagawas ka joint statement sa duha ka panig tumong sa pag-uktaba sa maong kalihukan nga matutukan ang una sa Africa ang mas importanteng butang sama sa pagsulbad sa mong health emergency. Dugtong ini gipasalig sa India nga magpadayon usab ang ilang suporta ngadto sa Africa ilaban na ning panahon sa emerhensya.
0: O ganoon sa itong Magnum Health Alert. Nakadawat sa 11 ka mga mobile medical laboratories ang Philippine Army para sa ilang field units sa tibuok nasud. Kinunod sa gipigayon nga Lab for All program sa Army Headquarters sa Port Bonifacio, Taguig City. Ipangaluan ni First Lady Luisa Lisa Ranita Marcos ang turnover ceremony kaoban si Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete og Mr. Lance Gokongwi sa Robinson's Land Foundation Incorporated. Nagpasalamat si Navarrete sa giyatag ang mobile laboratories sa ilang hanay nga dako ang makatabang para suportahan ang panginahanglan nga medikal sa mga sundalo ingon man sa mga komunidad sa ilang serbisyuan. Magsilbing inspirasyon kini sa mga sundalo nga magparayon ang misyon para igunon ang ilang kapasidad o ihatag ang matag tabang o serbisyo. O karos ng Magnum Beses, minagsa ang mga mamuong Pilipino sa nangayo sa tabang sa Department of Labor Kanduli. Kini human mabot sa kapig 48,000 ka labor-related concerns ang darawat sa hotline 1348 sa unang tulo kabulan sa 2026. Mato pa sa Duli nga sugod sa Enero hangtod Marso, 46,526 ang naghangyo alang sa tabang pinagi sa tawag, email o Facebook messages nga nagresulta sa kinitibukang 48,381 ka labor-related injuries o inquiries sa kinitibukang asud. Samtang gibutang sa Dole nga nagpamatod kini sa dakong pagsalig sa publiko sa labor assistance system sa gobyerno o suporta sa tumong sa Administrasyong Marcos sinong ay mong paspas, papadangat o katawhanon ang serbisyo sa gobyerno. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 72 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 20 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 88 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 13 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 71 pesos o 76 centavos.
7: O karon sa itong Magnum Entertainment. Dito ba sa star of the new generation na actress Jillian Ward ang pangutana kung dating na ba siya ning panahuna? Kinihuma na si Platan Andruha, ilabi na kauban si Kobe Brown sa usa ka concert. Mato ni Jillian, naglantaw sila og concert ni Jessica Sanchez og gusto usab niini nga enjoy ang kinabuhi. Samtang napasalamat usab kini sa iyang mga kaubang artista sa baguhay lang tapos nila nga serye.
9: Yeah, nanood po kami concert ni Jessica Sanchez.
0: Was it a date?
9: Grabe, the date! Kayo talaga, pag green nakikita kayong kasama ko, date agad. Basta ako po talaga, I want to enjoy my life. So, manonood ako ng mga concerts. And, ayun, I want to... Hindi ko alam sasabihin ko. Maging mas fierce, maging mas decidido sa mga gagawin ko po sa work, especially.
7: Ang pabahayag ni star of the new generation, Jillian Ward.
0: Alas 12, singa kung alas 12:48 na sa itong Magnum Sports Dagan Pang Kalampusan o gagipasalig ang Creamline, Chocomotso o Chris Cruz Ahman sa gimog ng Alianza Kauban ang Alliance PNB Life pagsugod sa konferensya PBL o Spikers sa TOF o TURF kini ang parehong gagipasalig sa mga team o mismo nga ni Alianza PNB Life President o CEO Joe Gross. Umana ang pagtagbo sa pa-celebrasyon sa ilang kampiyonato. Sa iran nga gikan lang ang Creamline sa kampiyonato sa 2026 sa PBL All-Filipino Conference. Uman, iparot ang signal it's the Spikers. Alang sa ilang ika-onse nga titulo nga mao'y pinakadaghan sa kasaysayan. Mga eksyon, yun nabati itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News. Alang araw-adlaw, Biyernes, Mayo 22, 2026, ugalon sa itong Headline Review. Sa Magnum Lokal, mga apektadong trabante sa pagsirado sa Sanjia Steel Corporation sa Baluarte, Taguluan. Misamis yung tal, mapasalamat sa iyo na pinagi sa Magnum Operation Tabang sa ato Magnum National, kani PNP Chief Jeff Ture, andam kuntasan sa pagtabang o pagpangita o pagkaristo kang Senator Ruel Bato de la Rosa. Sa ato Magnum International, 33 ka mga managat o lager. Patay sa duwa ka managlaing insidente sa pagpangatake sa Nigeria. Sa atong Magnum Beses, mga mamumuong Pinoy, nga nangayo og tabang sa duli pinagi sa atline nagkadaghan sa ato Magnum Entertainment Jillian Ward at si Platan nga kauban si Kobe Brown sa concert na ina sab. Kuy, di gini siya kapura. Di ka kapura gyud. Kahit mo ni siya sakit siya. Di ba may pagkadugi-dugi siguro gapo ni siya. Oga sa atong Magnum Sports Creamline at Chocomotso oga ka Chris Cruz daghan ang pasalig sa ilang alyansa uban ang Alianza PNB Live. Mga eksyon, diman lang sa kagwasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman, hangturug makini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Oba sa mga newswriters, Lana Delgado, Ipulburag News Manager, Elena Corin, din lamang sa balita o serbisyo,
7: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12:50.
11: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
12: DTX 500 Health Alert.
13: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go. Na anti-color, ito na yung taga-anog pagtagad. Gainom na to sa DTX 700 o may tisip. Ma'am, unsay ngala na to, ma'am?
14: Ito nilang ko spirited, eh, sir, taga-manogang Zamboanga del Norte. Sa una, hindi ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigil po ko kalipo. Yung maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawa. Pag DTX 500 na mo og may TC. Kaya sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og may TC, gainit niya kong tiilo gabaga. Murag na'y mag-imok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang ngulngol sa kong abaga og batang, sir. Dili na po kong maglipong-lipong, sir. Sa una, murag kong hubog maglakaw buyod, inya kasagit ng akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 og may TC, radyo na nga akong ginainom, sir. Maayo na po akong tulog karong, sir, tungod anang DTX 500 og may TC. Salamat, jud kaayo. Ginilain Prosperidad ni Sir Tagamanugan sa Buanga del Norte.
12: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
13: Anyway, sa itong text, sir, coming from subscriber last number 732. Sir, ang pag-inom sa DTX 700 og Mighty C, isabay ni siya sa usa ka adlaw, kaduha ba ni siya inon kay ang akong mama gapapalit og DTX og Mighty C kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang no sayo sa buntag og pagkatulog ni nanay, kay inom na siya DTX 700 og Mighty C. May high blood man gud siya, sir, unya mahadlok man siya inom og maintenance. Muna ni problema ron. Kunay mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta ha. Inom lang gyud sa ta. Kay importante lang ato mga medication. Dayon, before mo inom og medication, naagid mo yung DTX 500 na may mighty CK. In a long run, sa bayan na to, sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise, mag-mawas sa timbang, in a long run, kanang ato mga medication maintenance, mabiyaan na nato na. Mabiyaan tara na. Mapa-adapt nato sa lawas ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon nga healthy nga pagkaon. Maramang ginay solbad aron nga makalikay ta na, mabiyaan na ng ato mga maintenance. Pag makorek ng atong sugar, ano magsigi pa man tag-inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ano magsigi pa man tag-inom og maintenance. Di ba? O, pag mata sa buntag, naka-DTX 500 na, naka-mighty C na. Dahil yun, mamahaw, umahin mo, ginagmay lang, Dok, pamahaw ko, gainom ko DTX coffee mix. Okay na na. Sabaw-sabaw ba? Kung ibuhang sudan nira ron, puro mantikaon, ginisa. Makadaot na, magkapasaka na sa blood pressure. Mabitang, ang uban nira, gaabay og DTX coffee mix pag mamahaw, inom mong DTX coffee mix, then kaon. No, rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. Noos muna ko, kanang atong mga balikayan tara na inalong run. Anita karon sa pipila ka mga health tips. Anita sa mga may problema sa uric acid. Taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagal ng pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis. Attention, ang pag-inom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery. Naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya og pipino, i-combine nato, i-juice nato ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender na to natanan, o sa kapinya, o sa kadako nga pipino, cut into cubes na ganagmayo na siya. I-blender. Pag na-blender na siya, imno na to sayo sa buntag. Kay kanang pinya o kanang pipino, imno na to na kadaadlaw. Murata dira gainom o pain reliever. Naka-notice mo kung magsakit inyo hang tuod, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo. Kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata, di nakalakaw. Magtakiang na. Tinood na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So, inom mo pinya with pipino. Kay ang bromelain nga naas pinya, painkillers na. Mura mo nagkainom o nagpain reliever. Ah, isabay lang no sayo sa buntag o pagkatulog, nagkainom na siya DTX 700 o Mighty C. Ang kanindot good aning pinya o pipino, nakuntabang ni siya sa pagpaubos sa tuang hypertension, nagkainom na siya DTX 700 o Mighty C. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sayo sa buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon, inom o DTX 700 o Mighty C. Nakuntabang ni siya pagpa-improve sa digestion, taas og fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbon nako naanis mga butika ha, DTX 700 og Mighty C.
15: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans. Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko.
17: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
18: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
19: Libre?
18: Libre. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
20: Marie, ngano na ginuktok man ka?
21: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
20: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
21: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
20: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot. Grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
0: Oras alas 12:57.
19: Time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
22: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
23: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Magkita pita sa para kumanti ni sa atong tulumanon. Tumigalang Magnum in Action.

0: Banayo, mao man sila may gala duhana no ang mga nagaingon nga lugar kalabang dunay plano sikreto karon ang atong administrasyon labi na ang atong kongreso nga lugar ilang extend may gala ang ilang mga termino. Kuy, ginuko grabe ba?
1: Magnum in action.
0: Kini nga nasud may gala murag makauaw na gyud kayo, wala na ni pa, wala na ni pakialam, bahala ang ila na mga hinako kalabang personal sa ilang ang interest personal lang yun ang nagpasilabi nini. Sa ubang mga politiko may gala. So bahala na mo mga tao dag mga suko mo maginana ba. Wala may pakialam. Kami may nasgahom. So abusuhan ang amo ni Pahimuslan. Diba? So karon may gala. So kini may gala nga gibutiag karon ni Senator Ivy Marcos nga lugar kining charter change pinagi sa kinibang Constitutional Assembly. Oo. So mauna may gala nga pagkita mo karon usara kaya po ng target ani. Para lang dili ko sila mawala diha unya dili makalingkod ang musulod nga presidente. Grabe may gala no. So sige lang kato nisgutan sa eksaktong panahon.
1: Magnum in action.
0: Kaya medyo murag di lagi maay may gala paminahon. Kay tiya mo na tungkol lang sa personal sa pipila kalugas diha tungkol ginasgaho may gala. Di na mahawa sa pwesto niya ang balaod. Murag bahala kang balaos buntala kumahimo. Aka na may gala may pamahayag sab ni Mr. Lito Banayo o Senator Ivy Marcos mismo sa ilang na hipos ka report o na istorya ng mga tao kay kinimang kung sila mga influensyado kay ni. Dili may tabo may gala. Of course, di man tanan tao nga kung doon na lugay panlitan doon na may gala mo appeal sa usaka meeting diya di man yun makasalig ka nga kanan tanan di kinamulik na. Especially may gala kininga tingwa karon niya ikadua nigawas na gina may gala karon diya sa atong national media. So meaning na agi mga eksoon noon lang silent pa karon ang Kongreso ug Senado kalabot ini sa tinguha mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Kaya mo man atong kingon may gala like for example sa dia may gala sa Kuangalo sa Senado. Naampot may gala gisgutan ba kani kay si Senator Ruben Padilla. Siya man may gala ang lugar may eksoon ang chairman sa committee sa constitutional amendments. So diya may gala lugar maghimog balaod, magpanday, magpag-usap sa balaod, muagi man sa iya. Na kung ang nasangpit may gala nga chairman, dili magbali-bali may gala, dito may gala sa kongreso kahit majority man dito, lugar ilang isguta na, namaw na may gala, kapito yung laging nga, di mo balaka, katong yun nga, di mo balaka sa Mindanao, Visayas, ayaw mo kabalaka diya.
1: Magnum in action!
0: Diya, di mo balaka ng simbahan, di mo balaka ng mga grupo di ayaw mo ka ng mga usapan na diya, ayaw mo kabalaka. Kaya murabag but masabot ato karon huay magbuot nato kay magbuot may galang sobre ning nasud ini.
1: Magnum in action.
0: Pagwala may maminaw sa mga tao may gala ang nasgaho mo na may lugar magbuot sila bahala ang tao supak para sa ila sila ma ang nasagahom so sila magbuot at angan lato ni may gala no kay dako kini nga isyo samot may gala kini nga makabuwag-buwag ug makapadaot pag-ayo gyud sa atong atong nasud mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Ya kini sa may gala gingon nga reklamo karon sa mas may pa mga langyaw ilabi na nga dunay grupo sa Japan kini sa ilang human rights sa group may gala nga nagareklamo may gala nagpanangat og reklamo dito sa United Nations tungod sa ilang nabawaan nga mga daghang abuso karon sa gobyerno sa atong nasod sa Pilipinas. Nato na isgutan nun niya may gala kaya para nato mga eksoon nausa na ba nun niya imbes nga nagkadulang atong eleksyon na may mga tingwa nga way eleksyon no eleksyon. O niya, mag-extend sila ang mag-election ko na election sa 2028 nga may tabo. Kana may galang matupan ni Senator Ivy Marcos, pero why labot may galang congressman? Ang congressman automatic may galang nga extend sila. Wala pili-pili na. Agoy. Agoy. Klaruha ka na ninyo.
1: In action.
0: Dili na mag-election sa congressman. Ang election nun may galang matod pa governor down, meaning governor, vice governor, mayor, kagawad, mura. Parte may gala sa congressman, senador, presidente, wala dito sa 2031 may gala ang eleksyon.
1: Magnum in action.
0: Oh, so tiya mo kana usa kaning bala usa kaning kung kana tinuod may gala ug mao na ilang sikreto nga gimitigan nga ilang mga plano, sigurado may gala indi gid maka di ba na gingon na balaka punta nga kaning nasur may gala walay kalinaw ni. Daghan magi masukuan na tungod lang sa usa ka tao sa iyang interes unya tungod may gala haron dili gyud mga priso sila pagabot sa panahon nga bag-o nang presidente tungod sa daghan kayong questionable og dapat tubagon maghimo na sila lang kaugalingong balaod para lang may gala maluwas sila sa ilang mga tulubagon sa katawhan. Amo na may gala ang usa ka buta nga medyo delikado gyud kayo kay tiya mo na may gala murag kani siya kun tanaw nimo matud pa murag gikan sa impeachment kay nakita ba murag plan sini.

0: siya nga kung dili mo lusot tungod kay una nakikwinta na magudila na karon. Gikwinta na may gala kanik kang Sara kanik sa impeachment, dili lagi giyob sa kusaon pa. Kay 16 man may gala ka mga senador ang kinala na mo pabor may gala ma-impeach siya. Na bisag siyam lang mga eksoon, ang lugar di ba na makuha kay sa kanang sa siyam lang kabuok daan, bisang pag si Senador De La Rosa, wala man na di ba na magkabutar kay nagtago-tago naman na siya karon. Kay pakitao nila, pakitaagin ninyo pag ayo. Kamunanan mong disyente, din eh, pakitaan nyo sa Mindanao. Kiniyara man sa Mindanao siguro, amot asa sa Mindanao may gala ni tago na, o sa asa nga lugar. Kana bisang pag dili sa may gala makaabot, dili gapon nga no, di man na makabutar, abstain man, so ang 16, dili kin makuha. Bisa mamakuha nilang 15, dili gapon may gala malugas. Siyam lang senador, ang musupak mga eksoon, absuelto na may gala ang vice presidente. Kana karon kikwinta na gina nila. Nanay kwintada na may gala, bisa kusaon pa na. Dili gud may gala, bisa kusaon pa, bisa pagkusaon mag ambak-ambak sa pagtuyok-tuyok ka diya. Dili gud makuha ka 16, lagay kabuok. Now sa 16 may gala, sila mga eksoon sa kanang sulit nga grupo, kuhanan ko sila daan. Kining apil si Batom, sa kitago siya. Kuhanan ko sila daan, siyam. Kada lang siyam may kalab sa pag di mo, dili mo buha lugar, pabor si lugar, dili makabutan. May tabo diya, abstain siya, kaya wakaman diya. Dili gapon mahiyong may gala, 15 na gapon. Yan, saan naman ito na si Jingo Estrada, labi na ka ng suko naman eh. Si Joel Villanueva, samot may gala si Lorraine Ligarda, napa may gala si Caetano. Diba? So, kanil to, dili mo na ilang sakop. Karun, sakop na nila. Mao na, may gala, 13 ko sila kabok. So, pila may nabilin? 13. So, nabidla na lang o pila. Sa 13, pila nabilin? 11. Na, 16, may kikinanglan. Mao na, nga, bisan pa, og, inyo na lang ang tanan diya, siyam na lang may kabok. Dili, gapon, may gala, may tabo nga. Kay 16, man lagi kikinanglan. So, kung nakakay siyam, wala na may gala, di na makalusot mga eksoon ang impeachment. So, Magnum, ang ilang ginudahan, ang plan C mga eksoon, a plan B, ang plan C ta. Extend by gala sa ilang termino. Mag-extend sila tulo ka tuig. So meaning ang presidente, iyang dugangan niya nga tuig may gala gikan sa 2028. So mupadayon siya may gala sa 2031. Kung mga kana, kung kanang ilang hugtinod na may gala, kining ilang sikritong plano karon nga dali-dali nila pag-usaba itong matakang balaod. Ang mga senador, mag-extend sila another 3 years. Ang mga congressman, ngayon ta sa local sila piliyon, apil may gala ang, of course, kay National Man, kini mga party list, tagaan sila another 3 years may gala ang away election. Ang mag-election ka noong 28, ang gobernador lang, vice governor, mayor, o mga kagawad.
1: Magnum in action!
0: Kaka muna na, pagayin nyo na, bihin mo muna, ato na.

0: Spang, ibu blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa Gloco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong sa
1: yung gar. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: It's 30 minutes after 1, Magnum Radio Time.
1: Time Check was brought to you by Sign and Prince. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
7: Magnum shout out.

0: protektado. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: nakipari katubag mga mic doon, friends, para naputoy, ano ba, di ba? Basi na yung mga taong makabalusab nga unsay mga kaayuhan o dili kaayuhan sa mga mic doon, friends. Kung magbinyog dugay o magbinyog sayo. Ano lang mga mic doon, friends, ha? Basi na kay katubag may gala. So, apil na, ha? Kay ato nang basahon sa inyong mga tubag mga mic doon, friends. Pinagi sa iyong pag-text. O gatubagod pa nato yung mga tawag may gala. Ato oras, mga mic doon, friends. Alas 3 hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kahaponon. Mahigala ng balita karong orasa. Andamang si House Deputy Speaker of Misamis Central Second District Quezon Bambi Imano ang atabangan ng mga trabahanteng apektado sa pagsirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagulan Misamis Orienta. Mato ni Mr. Mata Valiser, Chief of Staff ni House Deputy Speaker of Misamis Central Second District Quezon Bambi Imano nga sa pagkaroon, padayon pa ang ilang gimong lakang alang sa posibleng muong taba.
5: Kami maningkamot, no, kay ang sitwasyon magud karon dili pareha sa unang adunay alokasyon ang mga congressman. Unya tungod lagi anang issue motong walay alokasyon na untaw ng atong opisina. Pero kami magtuo na makahatag kami sa inyo og tubag, no, pinakabugay na ugmang adlaw kung unsa bagyod ang kahimtang karon kabahin anang ayuda. Ay kinala ng pagkalunis pagbalik namo sa sesyon sa Manila, kinala aduna kami mabuhat dito sa Central Office kung ang atong mga regional office walay konkreto o positibo na tubag sa among opisina karong adlaw.
4: Ang pamahayag ni Mr. Matt Valiser, Chief of Staff ni House Deputy Speaker of Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano. Samtang ibutang ni Department of Information and Communication Technology kon DICT Under Secretary Renato ba kon Paraiso, nga doon ay usa ka kongresista ang posibleng mag-atubang sa reklamong alarm and scandal mato ni Paraiso nga kaya kini tungod sa social media po sa nininga kunandunga na sa insidente sa pagpamusil sa Senado ni atong Mayo 13 ning tuiga.
6: Because of that post, nag-cause siya ng pangamba sa ating mga kababayan. It's based on false information. So under our revised penal code, it can be prosecuted under the case of alarms and scandals and further aggravated by the fact that it was done through social media. So papasok yung provisions ng 10175 ng revised or yung Cybercrime Prevention Act of 2012 natin na gagawin siyang 1 degree higher.
4: Ang pamahayag niya ni DICT Undersecretary Renato Aboy Paraiso. O karon sa itong Magnum News Hunter, SK Gusa, nag-apod-apod o fire extinguisher, nagpaligo na sa fire safety awareness sa balita o serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez.
3: Magnum News Hunter.
7: Di pa'y kayon sa gidaang kabataan kung SK Gusang Usaka Fire Safety Awareness Activity uban sa pagkikabayayong sa Bureau of Fire Protection aron paligo ng kahibalo o kaandama sa mga residente batok sa sunuga. Mato ni Honorable Darlene Rose Baltazar,

0: That song was brought to you by Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Oras may gala alas tres, this is Shatina.
0: Time check is brought to you by Centrum Advance, alagang di magkukulang. Mr. Talagsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
1: Hayaan mo sila, mga igana from X-Battalion and OC Dogs, mga Magnum friends. Isikat na sa tuig 2017. Kaban pagyaban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, may sense na may humor pa. Ang tunta sa alas 4 sa kapunon mag-uban-uban gayapon mga Magnum friends sa atong programa may gala on a Friday. And syempre, kaoban na natin mga Magnum friends, si Magnum Diana Mendoza.
3: Hi! Hello, hello, hello! Mayong hapon mga Magnum friends. Kumusta naman po mo liha? Na-feel pa pag-ihapon ninyong hit. Hayaan mo sila na maghabol sa'yo.
1: Ano na lang na? Moro pitang iro, bitaw nga. Book doon ka.
3: Oh, pasabot na moro ka na ang bukog. Moro ka na ang pasaw.
1: Oh, moro na na.
3: Igukod mong kayaan mo sila.
1: Kalain ba? Mayong Friday, Magnum Diana.
3: Mayong Friday, mayong Friday. Mayong Friday. Ting prito, ting lupad. May laing tawag.
1: Fly, basta fly.
3: Basta fly, high butterfly.
1: Adlaw sa mga langaw.
3: Ana. Adlaw sa mga langaw, mga flies.
1: Ana, Friday ba, di ba?
3: Yes, Friday.
1: Unsa may ano? Unsa may ganap nimo basta Friday Magnum Diana?
3: I same ramen gyapon Friday. Para daghan bugas madawat.
4: Ito. Ha? Isara ka bag.
1: Oh, sige. Crispino, unsa ito bag nimo sa atong talagsaon pautana?
4: Sa ako Magnum Gilbert. Sada gitong sayo ka magminyo aron

0: Kaya kasi kasi mong liwat Manggun Gilbert, kaya kung dugay mong kamagbin nyo, mo ilagag kain kapataas, ala, maglisod na ka.
1: Maglino?
2: Maglisod o kunsa?
1: Utong.
0: Maglisod ang ikagtan kay, magminyo ka 30 to 35.
1: Mm-mm.
0: Kaya, mo, mga anak mo, lahi mong anak-anak kay, kung pa man, di pa magka-graduate na, maabot ka 60 kapin, ana.
1: Oh, ni kayo, gyapon, trabaho, gyapon.
2: Oh. Ay nana lugar.
0: Oh, at least itong kuan sayo gid ka magminyo erong kuan gid ba makita gid nimo bitaw.
1: Sige no.
2: Pero I think kani siya magdumdiyan ano mas dapat gud sa mga babae no.
1: Sa mga babae kina magud mi biological clock.
2: So then, oh, inana,
1: kung,
2: oh.
1: Kung 30 ay hap pa mi mangitag kaminyoan so murag medyo gamay na lang mo ang time bitaw na bilin.
2: Oh.
1: Kay syempre moagi bi menopause.
2: Oh,
1: so lisod na kayo magka menopause sa baby niya. Dili biya tanan successful jud ang pagboros si ni Alex Gonzaga, di ba?
2: Correct. Si ano, Crispino nagbinopause naman eh.
1: Agoy.
0: Wala pa
2: mag- oh, wala pa dai. Wala pa dai menopause dai.
1: Wala may menopause ang lalaki.
2: Wala dai no. So ang mga lalaki basta active pa. Wala bisan taasang edad active pa gyapon.
1: Oh, depende kay kung magtaas mo pud ang edad sa lalaki, mag ana mo pud kagamay ang sperm count.
2: Ah.
1: So medyo mag weak na pud ang lang sperm and then kung pungson gid na siya sa tiguwang makikuan gyapon siya sa iyang asawa niya nabuo. So na possibility nga na ay difference lang anak, maybe weak ang ilang physical or nanay something na.
2: Ah, okay. Kay kulang ang sperm count something.
1: Weak na pud ang ilang sperm.
2: So dapat iyapon na nimo Crispino imong sperm count, i-count pina nimo perme.
1: I-microscope yan.
2: Kung pila ka po kagaliklihok. Ha?
0: Kanang lang na mabae, mamin yun na 26-27.
1: Lagi no, magminyo na kuha ng idara.
0: Magminyo na sila 30 plus, wala na.
1: Ganyan,
2: Lagi kay, mo na mga plano ni Magam Diana, 26-27, magminyo na daw siya.
1: Minyo na ko ng 27, mangita na kong pangasal.
0: Ano nga rin sa malin, kay guwapa man siya.
1: Daga na gulat.
2: Amo appeal na siya mag-count o account sa sperm. Bitaw. Uy, salamat kayo, Crispino.
0: Sige, salamat Magam Gilbert, okay. Magam
1: Diana. Yes.
2: Sige, bye-bye.
0: Bye-bye, God bless.
2: Okay. Kita niyo siya Magam Diana dito?
1: Oo, mo dito siya. Kaya kami ni Ma'am April Mangod ang naghatag sa mga kuan. Sa madawat nila ba after sa pagpakagdugo. Naka-memorize mo dito sa amo. Ma'am April, ano lang siya. Ma'am Diana. Hi-hi lang po gyapon.
2: Ano gina siya? Kay ano na siya? Magdum Sniper ang punato na dari sa Magdum.
1: Mo di po.
2: Oo, muna siya. Kay muna kaila siya sa toa. Alright, 0995-322-6237 Megala para sa iyong mga tubag. Nayuban, diligod magminyog sa iyong magdumdayan kay dili pa stable. Nainana, di ba?
1: Tapos di ba po ready?
2: Di ba ready, oh.
1: Kaysa ako bitong imaginon karon Magnum Gilbert sa akong edad nga 25. Marag, wala pa na ako na na-experience ang akong pagkadalaga, Jude.
2: Ano ba?
1: Oh, feel na ako kay mura po kong high school. Nga mura, need pa na akong gusto kong mag-travel. Ako lang siya i-spoil lang akong inner child. Ano, bitaw? At deser ko mag-ready sulod sa kami noon. Pero mula gito, biological clock sa mga babae. So, 30, mura, lisod na ang 30. So, I hope nga mga 27, makaminyo nag-igwa na. Kung dili, oh. Well, thank you, Gapon.
2: Ana,
1: Gapon. Mag-miming na lang ko.
2: Mag-miming?
1: Miming.
2: Saan na siya?
1: Miming, cats!
2: So, abin ako.
1: Magbuhi na lang kong cats.
2: Abin ako, iring na lang yung uyabon.
1: Adile. Slinggo mga higala. Mauna sa dne, ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay soft lunch and hard lunch. Ang kaning soft lunch, diri ni paniod to mga higala ha. Soft lunch kay usa ni ka slang nga nagpasabot sa hinay-hinay nga pagpakita og hints sa imong new relationship sa social media without fully revealing sa identity sa imong partner. Kasagaran ani kay partial photos lang sama sa kamot, likod or shadow sa imong kadate. Ginabuhat ni sa early stage sa relasyon aron makashare ka nga na kay someone without revealing too much information. Samtang hard lunch kay opposite sa soft lunch, kini kay klaro og diretso nga pag-show sa imong partner sa public, pinaagi sa pag-post og clear photos or videos, ug usahay itagpagid siya sa social media aron official na gyud nga makita sa tanan ng inyong relasyon. So mauna mga Magnum friends ang atoang Slanguage of the Day.

0: Okay, salamat kay Magdum Diana. Di to libreng kaon ang sa to.
1: Dili to. Dili to paniod to.
0: Dili to paniod to may gana.
1: Oh, light to lunch.
0: Lunch to light sa mga Magdum friends. Anyway, syempre ang among gusto ni Magdum Diana. Dapat happy lang ta kanunay. Happy. Di ba, Magdum Diana?
1: Oh, always gitang happy.
0: Oo. Oh.
1: Bala ginaaway ta, happy lang gita.
0: Ah, na, gita. bala na ikaw raw sa gakatawa diya.
1: O ka na. Tralala na ka.
0: happy gapon na.
1: Happy gapon.
0: Happy big tawag gapon na, Magdum Diana?
1: Oh, na happy na sobraan. Too much laugh needs medicine.
0: Oh, kanang na sobraan, wa ni kaon.
1: Oh, too much laughter, diya, needs medicine.
0: Lagi na.
1: Ay, nako.
0: An apple a day. Murang uban kay, lahi po na, an apple a day
1: keeps doctors away.
0: Lagi. Unsa man na, sila yung tagkawag apple lugar.
1: Apple na perminti.
0: Unsa, itong paakon permis si apple pie, mag-apple pie ano?
1: Paakon na.
0: Para ano, healthy takanunay mga migrant friends. Anyways, basta na kayo gusto i-shoutout Magdum Diana.
1: Ay, nagyot kayo. Nag-text mo ni si Magdum Fern na ito nga si Tingson Ramil. Ano siya, good afternoon, Ma'am Diana. Pa-shoutout ko, Ma'am. Kumusta na? Shoutout ni mo diya, Tingson Ramil. Totod na po, may wala nakachatay niya o sa akong isa ka-account. Kumusta na ka diha? O kang Jonex nga naminaw po karon sa Magnum Radio. O madag-umon lagi daw ko noong panahon. Shoutout ni mo diya, Jonex. O kang kinsa man yung isa. Ay kang set ayon. Oo. Kumusta na diha? Shout out ni mo diha. Unta nga okay ka karong adlawa. Okay.
0: All right, may nga pun Magdum Gilbert. Good afternoon. Amina ko karon kay nag-absent ko. Agoy.
1: Ngano nag-absent man?
0: Pag-text lang kung sabi ni. Basta ano kitsa man ni siya. Naminaw siya kan kay absent. Sige, salamat kay Magdum friend. Sa yung pagpaminaw diya. Ah, si ano ni, katong Magdum friend natong guard sa Metro Bank.
1: Okay.
0: Salamat kayo si Toto of Metro Bank kay Sano. Oy, salamat kayo Magdum friend ha. Maying hapon diya, chief. naminaw siya karon sa Magnum kay nag-absent ko.
1: Halaka.
0: Dili man ka kami ang rason nga nung nag-absent ka.
1: Lagi, kami ang rason impasani.
0: Yun, saan na lang. Bitaw sa laon kay Toto, ha? Sa pagpaminaw. Tubang, may gana sa itong talagsang pautan na is early or late marriage is okay as long both couples are prepared, secured, matured, and you're sure to the person you want to marry, responsible enough to face the consequences. The problems are if there is a conditional and non-sincerely committed. Better is early, especially for women, because pregnancy is less risky. When you got old, your offspring will be like your little brother, sister, because you marry young. Thank you, Magdum Gilbert. Mo yung text Magdum Diana.
1: Grabe na yan. My bleeding is nose.
0: Lagi. The nose. The bleeding is your nose. Lagi na. We cannot knowing what is right.
1: Yeah. Same as the blood runs.
0: I cannot knowing if what is right. Ano lugar?
1: Na katuo na sila di mao ani.
0: Mao. Salamat kayo kay Ma'am Showbiz sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Oras na ta, oras sa Magnum Diana para mag-goodbye.
1: Thank you kayo mga Magnum friends ha sa inyong premiering pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon sa ninyo tomorrow, same time and same station para sa mga trending o patsyada ng mga music o mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye!
0: Salamat Magnum Diana Mendoza. Masunod ng Magnum Reports mga Magnum friends, kaoban si Magnum Angel Sado. Friday karon, syempre, amping mo kanuna yung mga Magdum friends yung paglakaw niyang gabi. Labi na kumahilig mo magparty-party mga Magdum friends. Salamat sa pagpaminaw kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa! Ciao, baby!

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Hey! DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Magnum Friends, maing adlaw. Niyaw na sa mga special report sa itong mga Magnum Hunters alang sa tuntugang pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang atong trivia pinaagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Mo trivia siya kung anong gitawag na super intelligence ang uwak. Bisag unsaon, bisag nagkatangag, buingon niya po guwa. But kabalo ba mo nga nanay puti nga uwak na makita asasaan Misamis Oriental? But nga nung intelihente mang yun ang uwak? Pabuta si Magnum Hunter Jane Luna. Human niya, muato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Ching Intrina. Sayang, how to snooze. Matod pa ni Magnum Hunter 16, how to prepare for the new school year.

0: agoy ni Anasab. Magandam na sabta sa ato mga gamit sa mga estudyante na to. Labi na, magmahal na rabadayon ang mga ballpen, lapis, o tanan mga school supplies. But pabuta, si Magnum Hunter 16, muadun na ni Magnum Hunter Mika Fernandez sa atong Magnum Impossible. Matod pa nini, istorya ni Helen Keller na usa ka buta na nahimong manunulat. Kuyaw mo sa bani, buta pero makasulat. Pabuta siya ni Ana. Muadun na ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan sa iyang Science and Technology News. Matod pa ni Magnum Hunter Mincho, mga bag-o kuno magalang mga nasod o bag-ong mga flag karong 2026. Pabuta siya ni Ana. Umani ha, muadun na ni Magnum Hunter Island na Korean sa iyang Beauty and News. Beauty tips alang sa mga estudyante nga nagsingabot nga opening sa klase. Unsa kay mga attire ani og pagpagwapa sa ato mga estudyante. Buato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado kay magluto tag 15 minutes vegetable curry. Mao ang iya mismong lutuon nga matod pa ang makapalami kayo sa imong adlaw sa naol. Pabuta siya niya na. Uban niya, buato rin ta sa travel and tour. Mubiyahe kita sa Claveria Misamis Oriental. Nindot kayo bugnaw nga tubig. Nindot kayong plaster sa lugar. Kung muhidangat ka sa Lubag Falls diya mismo sa Claveria Misamis Oriental. Kailitanan, mabati sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Versin Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 4:06.
2: Time check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras alas 4:08 na sa hapon. May gala, kumusta ba yung hapon? Karatang tanahan, welcome sa itong pagpuraguban, sa itong programa nga maong tulungan nga Magnum Reports. Hindi nga lawa adlaw karon mga higala nga Biyernes. Mayo 22, tuig 2026. May hapon sa itong mga kaigsunan din nga nakatutok karon sa itong tulungan ng Magnum Reports. May pagpaminaw, karon yung tanahan, may pagpaminaw sa itong mga kaigsunan nga nanimuyo karon na dinis ito sa Dakban sa Cagayan de Oro. May pagpaminaw po sa itong mga kaigsunan nga nagahimo po sa pagmonitor sa nagkaring bahin dinis sa Atua sa Dakban sa Cagayan de Oro, dinis sa Lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, dinis sa may provincias Bukidnon del Norte o Camigue. Oras alas 4:08 na o ganining itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Inyo po masayran ang mga nagkadaiyang balita ang nangahipos ng kauban. Mga police reports, hospital reports, developmental news. Kaya naa sila si Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez, Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan, Magnum Hunter 23 Kia Belenosag, Magnum Hunter 24 Jane na Luna. O galang usap sa mga balita ang nasunod. Ana si Magnum Hunter 21 na Lani Delgado. Oras alas 4:09 na sa itong pagpanag-uban, ini po nga alawa, dinita maghatag sa ta sa inyo ha. Sa mga ulohan, sa mga balita, sa balitang lokal, balitang national, o balitang international.
3: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:09 na. Dinita sa tumadag kong luhan sa balitang lokal. Mga apektadong trabahante sa pagpasirado sa San Jose Steel Corporation sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental, mapasalamaton sa ayudang nadawat pinaagi sa Magnum Operation na Tabang. Oras Oras alas 4:10 na sa tunga dugang uluhan sa tunga balitang lokal, ikadong hugna sa Magnum Operation na Tabang, himuon na karong hapuna. Kini alang sa mga trabahanteng apektado sa pagpasirado sa San Justiel Corporation sa sityo na Bulod Baluarte, Tagulon, Misamis Oriental. Oras alas 4:10 na sa hapon, dugang panatong uluhan sa balita natong na kuna lokal dito mga higala kaya katawhan giaghat nga muhimo sa pagpabinatayon na sa ilang mga gilantaw nga content sa social media aron na malikayan nga maapektuhan ang ilahang nga mental health. Kini nga mga pahibang logikan sa bataan sa CSWD Psychosocial Division. Oras alas 4:11 na, dugang panatong uluhan sa tuang balita nga lokal, mga laaw nga iro din sa ito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, gipanawagan po no sa mga residente ngaon tama pahugtan ang pagpatuman lagi sa Oplan Pamatong aron kini sila mga hipos. Oras alas 4:11 na, lain panatong uluhan sa tuang balita nga lokal, kaya giingon po mga higala. Sa itong dugang uluhan sa balitang lokal, kaya karon na giibutyag po no nga DPWH ay gipahugdan ang ilahang nga pagpatuman sa ilahang nga kampanya nga mao nga uplan na Bato Kabaha. Oras alas 4:12 sa hapon sa itong dugang uluhan sa tuang mga balitang lokal diri sa ta mga higala kaya gibutyag pud da karon sa NIA Region 10 nga ubay-ubay ka mga programa ang ilahang nga plaster alang sa pagpreparar sa epekto sa hulaw dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao. Oras alas 4:12 na sa tumadag kong uluhan sa tamang higala sa balita natong national kay kanhi PNP Chief Retired General o kasamtangang Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III andam kung tahasan siya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga motabang sa gobyerno sa pagpangita o pag-arasto kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Oras alas 4:12.
3: Magnum Reports.
1: Dugang panatong uluhan sa tuang balitang national kay giyong NBI Director Melvin Matiba gabutyag nga dalhon sa Department of Justice kun DOJ ang kaso lagi po doo kung pananglitan maarasto si Senator Ronald Bato de la Rosa ngadto no sa kaning NBI. Lunod sa International Criminal Court kun ICC arrest warrant. So kung maarasto sa NBI, dadon siya sa DOJ. Oras alas 4:13 na, dinita mga igala sa lain pang uluhan sa balitang national kay giingon po nga House Lead Prosecutor Gervil Luestro gihagit si Senator Ronald Bato de la Rosa nga ipakita ang iyang kaisog sa kaugalingon niya tungkalit nga pagpakita po niya sa Senado atong Mayo 11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang defense analyst nga si Professor Roland Simbulan gibutyag nga layo sa puruhan nga paboran sa Korte Suprema ang hangyong nga motion for reconsideration sa kampo ni Senator Ronald de la Rosa batok sa gibasura nga TRO kalabot sa iyang ICC arrest warrant. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang national, dinisadta mga higala kaya giingon po sa dugang natong uluhan sa balitang national nga Senator Robin Padilla nagapagawas usab o kining kuno makahuluganon ng mga post kalabot sa tarat nga langga. Kaning tarat nga langga mga higala no, yahang na siya i-post ani, murag makahatag po ng mga spekulasyon sa mga tao nga murag gi pa tama or gipang igo po niya no sa yahapong nga istorya sa matod pa sa kaning senador o sa yang post nga may isang tarat na dati ay nahawla ayaw na pakawalan ng umangkin sa kanya pero dahil may mga nakiusap para mapalaya ang tarat na ito muli siyang nakabalik sa kanyang pugan no mo na yang appeal na no sa post niya na pa din po yung portion po dito nga kakaiba ang tarat na ito hindi na nga nagpasalamat ngayon umaawit pa sa naka napakapangit na tono. Mo to yung gi kuno apil na sa iyang nga post nga sa iyang mensahe. So mo hinungdan nga daghan ang nga nag kuan po no nag-speculate karon sa social media kung kinsa ba gyud ka ang particular nga gi panungog-dungog sa maupo nga sitwasyon no or maubang post ni Senator Robin Padilla. So matud pud sa DNR Central Luzon na kaning tarat mga higala mo na siyang brown shrike nga langgam, migratory bird ni nga mudayo na din sa Pilipinas panahon sa kaninga bulan sa Setyembre. No mo hawa din ni basta bulan na sa Mayo, bulan sa Mayo hawa na din siya din sa Pilipinas. So giingon no nga kumintag taratitat din na po na nagsumikad ang kanapong atong tawag sa mga tawag ni nga grabe ka tabian no nga posibleng mo pa hinungdan nga kana no ang nahimo nga pangalan sa maupong nga langgam so mo na no nagdaghan na karon nagunahon nga unsa kinsa ba kaha or unsa ba kaning sitwasyon unsa ba meaning ani magi post karon ni Senator Robin Padilla kalabot na ning langgam nga tarat. Samtang dinhi sa tamang higala kay giingon po the Center Law Giagat karon ang gobyerno sa Pilipinas nga gilayon nga patuman ang ICC warrant batok kang Senator Bato de la Rosa. NUJP gikondina ang radio anchor ang giingon nga mihimo pod no sa pag kaning lakbit o grape joke sa ihang reporter. Mapug kuan po no napoy alimtan siguro niya. May ang code of ethics mga galang rape joke against gid kay taani pong mangin ani labi na nung unsa man lugar gigamit niya ang yahang kaning tingog no yang gigamit niya tingog sa radio. Kasi maayo nga purpose. Nga ang nahitabo susama gihapon no, og sexual harassment na. Ang pagbinuang sa nahisgitan nga angkor kalabot ning pagpanlugos samtang yang ka hinabi sa pikasin niya pod ang reporter nga simple ra man unta atong gibuhat sa reporter no nagbalita sa usa ka kaso sa pagpangabuso pero kalit lang siya mi sulti murag ni kan pa siya ni adlib din pud siya nga okay ra kuno siya nga maka-experience nga mapriso kung luguson do kuno siya ato pong nahisgitan nga reporter nga babae amang utok bro. Ng mga Mrs. Geneva ng macho culture sa ilahang newsroom na dala niya sa kahanginan. So mo na nga gisaway na siya karon po no ang nahisgitan nga anchor. Kay murag nakalimot siya sa code of ethics. Oras alas 4:18 dugang pa natong uluhan sa balitang national. Dinis na mga higala kay giingon po dinis sa dugang mga uluhan sa balitang national. Natundugang uluhan sa balitang national kay Honteveros og Erwin Tulfo nagkahiusa alang sa unified matod pang Senate shooting proof aron nga matagag katinawan ang nahitabo lagi nga komosyon sa Senado na tumiyaging simana. Samtang ang PNP mihimo pod sa paglaro nga walay splice. Wala gi-splice ang mga video kay nahitabo nga pagwamusil sulod sa Senado. Laid pa natong uluhan sa balita natong national kay duha ka mga police na relieved sa pwesto tungod sa gihimong interference sa kaso sa missing sa Bungeros. Di sa tamang higala kay Department of Agriculture Chief mihimo no sa pagpadayag og pahisubo ngadto sa usa ka mag-uuma nga nakabsan sa kinabuhi samtang naghulat nga makapalit sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Og dinhi sad mga higala sa dugang panatong uluhan sa balita natong national kay gibutyag sad nga import ban sa China sa mga binuhing baboy ang gipatuman na karon sa Pilipinas. Hinoon giklaro no gipatuman sa China sa Pilipinas. So, o hinoon din sa tos na so di man ta apektado gihapon. Giklaro kana sa Department of Agriculture. Oras alas 5 kun alas 4:20 na dinitas tumadagong luhan sa tuag nga balitang international. Kay mga tao matud pa nga hilabihan ang kasuko nagahimo sa pagpanunog sa pipila ka mga healthcare facilities. Dungan po nini niya Ebola outbreak. Madaghan na ba kayong patay dito po sa Congo? Oras alas 4:20 na sa hapon, dinisada kay giingon nga US sa gikasuhan na si kanhi Cuban President Raul Castro kalabot sa pagpahagsa sa ilahang duha ka eroplano ni atong 1996. US President Donald Trump magbutang og 5,000 ka mga sundalo sa Poland. Royal Air Force gireklamo ang delikadong pagduol sa duha ka mga eroplano sa Russia. Samtang Russia nagahimo sa ilahang halapad nga nuclear drills sa tunga-tungang bahin na taliwala pa man sa tensyon sa NATO. Oras alas 4:21 na sa kahapunon na dinisada kay giingon nga sa dugang natong uluhan sa balitang international Alberia nga mga magbabalaod mihimo sa pagsugyot nga ibalhin no o himuon ang bulan sa Oktubre nga bulan alang sa pagbutang reports alang sa mga leader sa Canada. Pope Leo gingong nga mobisita usab sa Uruguay karong Nobyembre ning tuiga isip kabahin sa iyang regional tour. Samtang US President Donald Trump mihimo karon sa pagdiman og uranium gikan sa Iran. Wala po'y ipatuman nga toll fee sa mga barko nga maagi sa Hormuz. Oras alas 4:22 sa hapon, dugang panatong uluhan sa itong balitang international kay 33 ka mga mananagat o lugger sa duha ka managlahing insidentes pagpangatake sa armadong grupo sa Boko Haram sa border state Nigeria ang nangamatay. Samtang India o Africa na Union giyoktaba ang ilahang gitakdang ipahigayon nga India-Africa Forum Summit tungod sa bahad sa Ebola outbreak sa Congo. Muna itong mga dagkong luhan sa mga balita, balita lokal, national, international. Makisusita sa itong kadalanan. Ang ito po din pong kalangitan mga higala. Kumusta ba karon? Magyan ba ang itong nagkadayang dalan karon sa Dakban sa Cagayan de Oro? Di ba traffic? Adlong Biyernes man po. Ang sagad doon sa mga empleyados gobyerno, wa man po nagtrabaho. Samtang wala yung physical nung pagtrabaho nila sa ila pong mga opisina. Kay kuha naman, 4-day naman ang ilaha pong kaning pagtrabaho po doon sa ilahang nagkadaiyang ahensya o ilahang mga opisina. Samtang sa itong kalangitan, medyo init yun kayo. Di lang yun, medyo init yun tinood. Init kayo, no? Ang atuag yun pong nasinatian. Pipila na ni ka mga simana, mga higala nga itong na-experience, no? Ang kainit sa panahon, nga makaluya, makahapo, no? Maka-drain yun kayo o energy. Atong siren ka, itong kumustahan ng atuang kalangitan, ng atuang pong kadalanan, nini pong atak na kayo. Naka-standby ko ron, alang siya pong pag-monitors palibot ang atong Magnum Weather and Road Hunter, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
4: Yan sa Magdamaji na so far, karong panahon na Magmaji. Sa itong pag-suro, ito po, particular sa may usting nga bahin, wala ingon nga doon ay balakan. Ilabi na nga bisan po at karong orasa, naka-observar kita karong nga hining agiyon sa dagat sa trapiko, apan wala ingon na ang angin kabalakan. Ilabi na nga wala diskrasya o kagubot man lang sa kadalanan. Ang mga pisna, ito po sa RTA, nag-monitor para hapsa ito po ng safety at paglawig sa mga pipila ka mga motorista, sila mga tag-tag sa ka mga lokasyon karong panahon na Magnum Anji. Ikan naman sitwasyon ng sarap sa itong panahon karong takma, wala na ikainit na itong obserbaran apan at doon pagpanagong sa kawalangan. Bitbit lagi hapon tag-protection sa toang kawalangan. Wasan Magnum Anji. Sa mga kanatong monitor, sitwasyon sa dagat sa trapik ng lakad sa panahon. Kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita o servisyo, Magnum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Oras alas 4:24 din sa denta mga higala sa buhatan sa pag-asa kay nakaroon sa pika sa linya sa Sir AJ Zuniaga. Sir AJ, may hapon.
5: Yes ma'am, may hapon ma'am. May hapon sa mga sukit pagpaminaw para sa atong latest weather update para magawa. Pero ito gibantayan in low pressure area as of 3 p.m. Kanya nga 3 p.m. sa kalayo siya na 865 kilometers east of southern Mindanao. Naigamin ang chance na ma-develop in a tropical depression within the next 24 hours pero kiniingi para for extension ka ng low pressure area gila o mo na magpaulan dali sa tibuok Mindanao. So, expect ito, dako ka chance sa mga pagdudulan karong adlaw hangtod sa weekend. Baksalita sa mga matagpuman ng kalangitan, inubanan sa mga katagkatag na pag-ulan, sigat at panaragdong tungod sa kining trough or extension sa low pressure area. Huwag po sa libabaha, dali sa yuta, tungod sa kasarangan na doon sa asay kusog mga pag-ulan. Hingin nga doon sa kasarangan ng hangin, gikan sa amihan ng silangan o doon sa amihan ng kasalpang direksyon sa labi dali sa tibuok Mindanao. Huwag atong kadagatan, hapsayin nga doon sa kasarangan ang pagtalod. Ang temperature is karong adlaw ay kainitan loob mo abot sa 27 hangtod sa 32 degrees Celsius. Atong highest heat index karong adlaw or hato highest heat index recorded mo abot sa 41 degrees Celsius. Atong sunrise, atong sunset, ngunit alas 5:55 sa hapon. Atong sunrise, alas 5:22 sa buntag. Para sa atong weather outlook karong weekend, expect na ito, dako ka chance sa mga pag-ulan-ulan tungod diri sa low pressure area na ito, nag-ibantayan. Nasa sulod sa atong Philippine Air Force Responsibility. Ngayon sa third time, ma'am, alas 4:26 sa hapon, o mga nila nila sa update. Wikin na sa buwatan sa Rio sa Pag-asa, Mulog na sa Vodersky, kini si EJ Sinyaga, tungang salamat.
1: Salamat, Sir AJ Sinyaga, itong weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
1: Oras, alas 4:26 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tulubo ng Magnum Reports at ang atangin yun niya mga higala. Ang pagdawat na dahil nato sa mga balita ang nangahipos tungkol ban silang tag sa kalokasyon, mga police reports, hospital reports, developmental news o gilabi na ang ato pa rin pong pagpakasayo dahil po mga higala no, sa itong gilusad nga kaning Magnum Operation na tabang din sa may Taguluan, Misamis Oriental alang sa itong mga kaisunan po doon nga nawagtangan o gilahapong panginabuhian umanlagi sa kalit nga pagpasirado sa itong mga otoridad ni ining San Justin Corporation na diin ano sa kapiga 300 sa kamanga empleyado ang nanginahanglan gyud in town po da karon og hinabang tungod lagi kay ang ilaha pong suhulan wa nahatag kanila nya kalit biya pud kay pud no ang pagkawala sa lang trabaho so ang pagpangita na pud dayon og ilang bag-ong kabalhinan mao na pud na ilang ipang problema pud no kay hangtod kanu sa man sila magkulat nga buksan balik ang kaning asanja nga wa ra ba pud assurance mga higala kung mabalik ang operasyon po niini tungod kay ang ilang mga employers na naman po nos kustodiya sa itong mga otoridad. Oras una, alas 4:27 na sa hapon.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: trabaho. Unsa man gyud sila kadaghan karon ang nagulat din gihapon no o kaning mga assistants or baka mga update puno gikan sa Sanja. Tanan ba gihapon matag adlaw gaana or pipila na lang pod kay ang uban puno nangita na din pud og ilang kana silbi magama mahimo puno nga bag-o nga panginabuhian.
1: Ang affected gyud magdaman si kato nga 316 kabuok. Pero ang naadiri karon sa kung magitano diri sa area murag siguro mga kapin mga 50 ra siguro ang naadiri karon magdaman si kay kaganina nakatagaan naman to nga uban kaganina. So ang kaning naadiri karon kato wala pud si wala pud nakadawat magdaman si. So sila ang naadin karon nga naghulat nga makadawat ani nga mga tabang po da at nga gikan po sa atong mga benefactors magdamaan si kay kaganina sa ato nga pag padulong diri magdamaan si atong kasi na magdamaan si magplasa sa tagamay.
0: Okay. So di na po na mga higala no sa kaning baluarte tagulan mi sa amin sa rental kung di na muntang po ng Sanja nakaroon si Magdumia Kia Belenosa so, makita ninyo ang sitwasyon di nakaroon sa maong area no kung diin live ta sa ato po nga Magnum Live. So ubay-ubay na ang mga na turnover po na to. Magdumia Kia atong balikan po no kung unsa to tanan di atong na turnover karon sa ikaduhang hugna para po so, na masairan po na sa uban po no nga wa naka anha karon din ha ng mga kaubanan po lang empleyado sa Sanja.
1: Oh, so magdamaan si ang ato ang na turnover gid karon nga sa ikaduhang hukna 25 sacks sa taga 25 kilos pod magdamaan si og 8 carton sa mga bottled water pod magdamaan si atong nahatag karon pinagi sa ato ang mga donors pod magdamaan si una ni ana si Johanna, si Madam Anonymous, si Anonymous sa Padala Subdivision

0: Pamanan, si Sir Nick, si Mama Mila Valmoria, si Sir Jun Tupag, Motorola driver, anonymous sa PNP, kang kagawad Alan Magsayo nga naghatag og 4 sacks og 25 kilograms nga pugas, kang Kuya Brendo nga naghatag og 1 sack 25 kilogram rice, kang Kuya Corsino nga naghatag og 1 sack nga 25 kilogram nga rice, magdamaan si Okay-Okayan sa Taguluan. Og naghatag na yun, naghatag siya og 3,000 pesos magdamaan si. So kang Boss Amor na yun, 3,000. Kang kagawad Ronigyao, 2,000 magnuma Angie, dayon na anonymous 6 box of mineral water, uga cash, uga anonymous of balulang 1 sack of 25 kilogram of rice, ugang kanina yung kang sa Zamed Enterprises 3,000. So ang total nga itong na-generate magnuma Angie is kaninga 18,500 pesos nga itong wato nga gipalit kaganina. Kaganya po itong naman siya sa kanitong turnover karon
1: sa ikaduhang hugna.
0: Sa ikaduhang hugna lang na siya magnaman siya. Ang katong itong tagpod karon na ginakuban sa itong mga itong bugas o katong tubig po magnaman siya. So, kare, okay. at least karon na turnover naman po nato magnaman siya no, karon sila na po ang maghimo sa pag-repack o pagpangapura po sa ilaha po ng mga trabahante po magnaman siya.
1: Okay. Kaya na isakya na din sa gawas maglumkiya, kaya na kaputi, unsa na?
0: Murag, isa mo ta, dadiribe. Sir, asa nang sakyanan? Sa sulod na? Nag? Atunog pagkaon sa sulod? Ah, okay. Ah, nagatunog pagkaon sa kaning mga nagbantay sa sulod, magdamanji. Kaning, kaning puti nga sa kanan, naghatunog pagkaon. Ang kaning tumong daw, ani. Isa. Eh, perme nang, muna naghatunog perme? Magkaroon na na siya. Muna gatod. Muna na siya ang gahatod magnumaan siya o gapagkaon sa katong mga nanginginiform nga nara sa sulod nga maoy gabantay po sa sulod sa saan siya po magnumaan siya.
1: Walay so, marking sa itong magnumkiya kung unsa itong ahin siya po nagikan.
0: Red ang plate number? Wala. Black ang plate number man magnumaan siya. Wala po'y private siya nga sa kinan. Wala man tayo nakita ang logo o kaning murag label. Nga ka to siya, kuhaan siya sa gobyerno baka nga sa kinan po magnaman siya. So, ikaw nag-drop ang mga pagkaon. Ang agi ko, araw po sa kaning mga sundalo ba ni ko, tama sa'yo magnaman siya, nga nadirigabantay po sa gate. So, sila nga ikaingon sa mga trabahante dire, muna daw to permigya da nga sa agad gahatod o pagkaon, aning mga gabantay sa sulod po magnaman siya. So, karon sige ya sa uga padaplin ang itong mga trabahante po na dire magnaman siya. No, kay medyo di kusog-kusog na po na nga ulan dire. Pero magkita, man na to din yung magdaman si Ino nga kaning ilahang na sila yung mga medyo na kwanta gamay magdaman si kay ilahang nga buhat yung silaw kanipitang marag mga gigan sa sako yun ating ipusila gibutan ka nagdagan salamat marag mo po nila nga pamagi nga pagpagita nga grateful po sila sa ilang nga nadawat po magdaman si
1: na po din na sa ilang dingding nga gibutang kaya nasa dingding nakasulat magnumakiya.
0: Oh, nasa dingding katong na ang dagan magud magdaman si na nakatagatag na sa ba na diri sa tubangan sa gate na diri sa kaning kilid sa suba na diri sa ilang bank house pud magdaman si na po nagin na kita to diri daghan salamat pero makaingon ko ta nga nagtuan gid sila grateful sila kay san tuod kani bitong ang ilang gigamit ani sako dayon
1: unsa man bi patan-out pa plaster be
0: dayon pintal nga
1: pula
0: lang ilahan.

0: mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan.
2: Pagkusog sa ulan, tungod sa paghapon nga panganod, baga ng fogs, huwag pabilin nga pagdalugdog nila sa itong sentro sa itong syudad. Ngayon man sa itong palibot, pili sa itong syudad sa Kikindiro, aron sa itong pagkaulagway, aron nga mga panahon ang magdumanji. So, kung ito nga pagkaulagway, gikan sa itong lokasyon, sentro sa itong syudad, kinis Magnum Hunter 19, medyo kapagtulan sa palitaw serbisyo.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan na oras sa 5:20 dinis sa Takaydar.

0: Sa Mr. Dalgimo ang ilang first quarter Mancom meeting ang paligunon pa ang mga agrarian reform programs. Ano itong kauban na standby Magnum Hunter 15 Nika Fernandez.
1: Sa si Nomi Pahikayo na ang Department of Agrarian Reform Gondarm sa Mr. Dal sa ilang first quarter Mancom meeting araw may presentar ang mga importanteng updates sa kalampusan ng mga operational concerns ng may kalabutan sa padayon nga pagpatuman sa mga programs sa agrarian reform sa probinsya. Ang mga meeting ipangulari pa po Paul J. Pulit uban ang mga division chief section chief Marcos ug mga coordinator sa Dami Sabi sa Rental, gitumo sa panagtigom ang pagpaligo sa koordinasyon sa tanang opisina, pagpaosmo sa kolaborasyon o pagpasiguro sa mas epesyente o responsableng serbisyo publiko para sa mga agri-reform beneficiaries. Giputing usap sa mga meeting ang kinundanon sa panag-iusa sa mga buhat o direksyon sa opisina aron mas patay na epektibong implementasyon sa mga programa o serbisyo sa departamento. Sa kinatibukan, aktividad na pagkita sa plan nga parikamo sa Dami Sama sa Rental sa pagpaligo sa internal nga operasyon sa paghatag o dekalidad nga serbisyo alang sektor sa agraryo. Pagkagikan sa Dari, Juntena. Para sa Magnum Report, sikili si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa Balita o Serbisyo, Magbradyo.
0: Salamat Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez. Sumati sa itong mga pahinomdom, huwag sa itong pagbalik, dugang mga reports, itong kauban, ang nagulata para kaninyo. Oras alas 5.22.
2: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 blang is RP. Pero baso, bilin na.
3: In 5 meters, turn to right.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-load!
0: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lawsing serbisyo? Solbad na ang imong problema! Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paswas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar na available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na tumulan Kasinglot o Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Igpit, Malanang, Ugtabok o sa Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay o Lugilog sa lungsod sa Lubihid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet paray mo dawat og mga aplikante. Pagka-sales agent, full mono part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matagbu i-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
6: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
7: Mga igsoon, kambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, kambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ano bawang akon panulukan.
0: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa disugard sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: And the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes, and a

0: Yeah, Belenosa kaya 141 ka mga suspect sa maglahing law enforcement operations sa mga kapulisan ang naaresto. Ano si Magnum Kia Belenosa.
1: Sabi naman siya mabot matutpahan sa 141 ka mga suspect na aresto sa managlahing mga police operations. Ipay gayon sa Rion, higa na ito nga Mayo 14 hangto na 20 ni ini nga tuiga din nakakumpiska sa mabot nga ito sa 9 million. 25,116.40 pesos ng mga kandidat sa mga illegal nga kontrabando. So, 55 ka mga operasyon na batok illegal nga droga din na-aresto. Nga, 72 ka mga individual na kakumpiska sa 267.528 kagramo sa gitawa nga shabu o 3.8 grams ka kung sa gituuhan nga marihuana o gito na ito estimated standard drug price. Na 1,819,646 pesos. So, sa pagpagin sa sabag, upat sa operasyon batok sa illegal gambling, kinimilisulta sa pagkasikop sa upat ka mga individual o pagkakumpiska sa balar 1,150 ng kanidad sa gitawang illegal gambling na item samtang sa mga pagkasikop sa kanyang operation kung napagpagay niya sa mga operation matok sa wanted na person ng itabang managlay nga kaso kasikop nga 55 ka mga individual din kinigilang kuban sa 12 ka mga most wanted na person o 43 ka mga other wanted na person ng itabang managlahi nga mga kaso samtang sa kampanya matok ka loose sa firearms kung kontraboga. Sunod pa gayon nga sa iskim operasyon na kini mirisulta sa pagka-aresto sa 7 ka mga individual o pagka-confiska, pag-surrender o pagka-recover sa 29 ka mga arma. Sa tasong pag-inasabog, 8 ka operasyon batok sa illegal mining kini mirisulta sa pagka-sikop sa usa ka individual o pagka-confiska sa mga items nga mabot nga ito sa 5,066,560 pesos. Sa tasong pag-inasabog, 22 ka operasyon batok sa kanyang mga smuggled cigarettes na ina-aresto nga 11 ka mga individual o pagkumpiska sa mga kontrabando umabot nga ito sa 2,537,760 pesos. Dini nga itong ura, balog na sa binangguhan kini nga 141 ka mga sospek o gitakdang i-turnover na nga ito sa korte alang sa tukmang disposisyon. Bilitay sa Regional Office 10. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:48 din sa denta mga higala sa balita ni Magnum Hunter 13 kay Car Wash Boy yung nangawat og bulkuan alahas. Ani ang details tong kauban Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Reklamo
2: karon og Car Wash Boy magduman human kini sa ligan sa usa ka nilang customer. Simpiwano sa kasakyan ng Innova, palagi magkumpiyansa na po ang nga mismo ganyan, ang tagi, ang magiging magdaom na makanpod na kanibito ang ibog, no, ang usag ka carwash boy, mukawat sa usag ka ba, 30 grams daw, kininga ng place, magaman siya gold, nagalituro na rin ibutang sa kanibang driver set, limpiwan, bagin magaman siya, limpiwan, bagin ng sulod, gawas ba yung limpiwan, basta ka nga magpakarwash ka, pagkaiwas ka sa masakyanan niya, wala pong magdahon. Sa kaon, hilagdan ang yakang na gold. Wala na lang po ng agarong magumansi. Nga pagumanyag yung business sa kayunit, wala na nagpatimaw magumansi. No? Wala na patimaw kapapod. Padariin ko na mga kaakan, madumduman ko siya. Kung taga-asa ang ilahang boss boy, kaya mga unko lang ba? Kung wala yung mga kailingaw sa ilahang na balay niya, magalang nga na yung magpalimpyo. Nagang unit karon na naglinya nga magpakaiwas. Nga, hindi mo giningaran magumansi. Pero now, noted ba yung petungod kayo doon na may CCTV po. Ang naisigutan nga karwasan din sa may lugar sa may Kugan area magdamanji. O ang kami nga suspect, ayay, pakasyara magdamanji kaya nakabagit man siya. Sa 30 kagramo, no? Na gusto tagpila ang 5 gram karon sa gold na kanyang matagramo magdamanji. Kal kayo ang gold karon sa maligyan nito niya. Makatanggit siya magdamanji, makakinansyar siya. Pero sa pinahagin na, doon na magalang siya yung pamilya. Ayan, pang kipakaon niya pamilya. Lagi po siya yung pagpangawat. Nang gagani, magdumanji, nag-imo din sa pagpatala, no, sa kapulisan, sa pulisti, sa tukugon, ang managdati. Ayon, iyan sa mga inubang asagin na, kasamta nagpakawas niya, tungkol sa kugon o gingong gikawatan, sa nicknames na nag-mamot sa 30 kagramo. Nag-ibaga to ni Ini. Sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz, sa balita, obserbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz sa oras alas 5:50 di sa renta sa itong Magnum operation na tabang. At usang siren mga higala, sitwasyon na karoon po niini nga ito ang mahinabi sa itong paglusad sa laing hugna po sa Magnum operation na tabang. Kinipara po din sa usa ka individual
3: Magnum operation tabang.
0: Anita ni Elmer Salas. Sir Elmer, may hapon.
4: May hapon, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir Elmer, taga-asa, gani ka?
4: Taga Esperanza Agusan del Sur, ma'am.
0: Okay. Unsa yung sitwasyon, sir? Yung abot ka din sa Cagayan de Oro?
4: Kwan, ma'am. Akong barkada, akong giubanan, kay malarabaho lang kita dami. Mauting naabot mi diri, ah. Nya, nang lalga mi atong niyang adlaw sa Esperanza, padung sa Dipulog. Nya, kwa, pagalian, ma'am. Nya, dito mi nagkuha sa mga gamit. Nya, paghuman sa pagalian, morning diritso din mi diri sa pier. Kay malarga mi og Manila tana. Nya karon kay hubog puto sila kay nagbuntag mag-inom nya diha sa pier nakakatugo. Sus pagmata na ko to ra mahinun sila dito sa kuan manang nabian ana kuan ko nila. Bapugo po kawa but blair lagi ko ayo nganong na ingon ani.
0: Nabian kanila.
4: Gibian ko nila.
0: Nakay contact sa ila.
4: Wala pun ma'am kay wa pugo cellphone.
0: Okay. Pero nakay ticket.
4: Wala po na ako makakuha ng kuha. Ngayon na pa, ma'am. Gipuko, tala ko nila.
0: Kung saan man ito ni mo yung mga kauban?
4: Mga kuha na, ma'am. Mga barkada, ma'am. Pero saligan doon na ito sila sa una sa kuha sa electrical. Mamay tarbaho na mo dito sa Palawan. Mga tumuntong Palawan sila.
0: Okay. Na ikaw, paras mong destinasyon. Yun, doon ta.
4: Oh, wala kayo na uban, ma'am. Manang, wow, mapugong na binilag kwarta. Manang, makakahangyo lang kita na huwag na mo tabang. Wala gina akong kuhaan nga makauli lang sa mua.
0: Okay, pila may gasto, sir, pa. Ingon lugar din, he. Pila may pliti lugar.
4: Sa kuhaan, ma'am, sa fair lang, mga 1.5 ginakapin, ma'am. Sa bus, paingon sa kuhaan na mua.
0: Agusan na gina.
4: Oo, agusan na gina. Sa tama na nabayugan.
0: Unsa man siya, sir? Kung gikan ka din, he, paingon sa agus sa inyo, ha?
4: Nagbas na, ma'am.
0: Pila man na ka-rides. Bus na isa, ra?
4: Dili. Kagayan, Butuan, niya. Butuan to Bayugan nya Espera Bayugan to Esperanza, ma'am.
0: So mga 1.5 lugar.
4: 1.5 ka pinggid, ma'am. Igor na sa fair, way labot na kaon, ma'am.
0: Okay. Sige, try na to sir no manawagan tagantik kag chance sir. Panawagi ato mga naminaw karon.
4: Akong gangyo sa tanan mayong hapon unta matabangan uli nyo nga makauli sa mong lugar. Moro gid akong gangyo sa inyo unta na yung mga asing-asing na kaluoy lang ang taon, hangyo lang yung gusto niyo makauli ko sa akong lugar.
0: Okay, sige. Sir, latulati lang sa sir, no? Kaya base na doon ay mga makapit na maghatag po donasyon sa imuha pong sitwasyon. Oras sa alas 5:53, balik-balikan lang ka na ko, sir, no? Kung na tayo mga kaigsunan po at gamahatag o hinabang. Dinis at sa itong pagpadayon sa tuwang mga balita. Dawaton sa nato Magnum Hunter 15 kay giingon nga DSWD Field Office 10 nagpagawas og 2.1 milyon sa pesos nga cash for work payout alang sa 470 ka mga PWD sa Misamis Oriental. Magnum Hunter 15 na standby. Magdom Nika Fernandez.
5: Magdumagin na basuhay ng Yudaw na patuman sa cash for ang tuwana CFWD Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office pinaagis na kapit na pisig laban sa kahirapan, progressive and delivery of social services kung kasi CIDSS nga naghahatag ng utabang pinakaan o oportunidad person with disabilities sa tulungan ng Samus sa kinatipuanan milyones ang gipagawas ng pondo alang sa 470 ka PWD beneficiaries ikasay tungtong o Villanueva ang payout ihimo sa tatag sa kamunisipo ang mga programa kabahin sa pulo kaadlaw ng community service ng clean up drives environmental sanitation ang maintenance activities sa ilang mga barangaya kada beneficiaryo na kada 4,600 pesos sa ilang servisyo sumala sa DSWD Office 10, Cash for Work Program, hindi lamang financial assistance, kundi din sa temporary employment intervention na nagtatapos sa PWD sa ilang adlaw-adlaw na pinahanglan sama sa pagkaon, prisina o bantang pinahanglan sa panglawasa. Usa sa mga beneficiaryo, nga si Maria Elena Honawan, Sigurito Anyos ng Barangay Dayawar Villanueva, ipadayag po sa iya papasalamat sa maong programa. Ipatinausap sa programa ang Adaptive Household Mechanism, din kung ang usa ka PWD dili makatrabaho tungod sa physical o medical o adunay medical condition ang authorized na sakop sa pamilya mahimong mupuli sa pagtrabaho o dawat sa maong bayad giila sa DSWD Field Office 10 na ang maong inisiyatibo nagpaligo sa inclusion, empowerment o active participation operasyon sa PWD sa kalabuan sa maong komunidad. Padayon sa bandi sa PWD sa Kaspalapad sa Cash for Road Program arong mas daghan ang mga PWD na matabangan o mahayag mahatang sa komunidad sa maapot ng mga proyekto. Tagikap sa DSWD Week Juntana. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa Baritaong Servisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez ita kay Giingon. Nga doon na po yung usa ka luna sa barangay Pagatpat ang nagisugyot ng himong Super Health Center. Detalya sa ato nga kauban naka-standby karon si Magnum Hunter 19 kay himong Super Health Center daw din na sa barangay Pagatpat ang usa sa ilahang mga luna. Ani atong kauban sa iyang lokasyon o gatang tayo mga higala kay mo balik po tas itong Magnum Operation Tabang karong nga taon-taon sa itong nga pagpadayon sa itong tulad manong Magnum Reports.
6: Magnum Reports!
0: Oras alas 5:50 isa na. Dinis sa tani Magnum Hunter 13 sa tamang higala kay naay ni si Batno wapod nagahimo sa pagbalibalig utang. Magnum Hunter 13 gingong mga balot trabapod ni no ang gingong gipangutang sa Osaka Farm. Ana si Magnum Riza Cruz.
5: May reklamo magduman sino ang usa ka tag-iya sa farm sa mga balutan na sa may along siya sa guluan na human kini mabayari magduman sa nagkantidad ng balora 27 mil kapiso. Ilan pila na nakatri magdumanji kung isipitan na ito pag ana kini nga balot kaya mabay ang usa katri magdumanji nga bantag 503 lagi ang balot magdumanji ayan nga kini ana lugar ang ilahang nga sabot pag makuha ng stand magdumanji kaya lagi higala ra po na higala ra ni Sir George Sir Waga ang kini usa ka niya kahigala nga nagahangyo kuha ang stand nga 503 sa balot niya ang bayad pagkahapon na puntaon ang kininga tagiya magduman sa farm na nareceive ang sakop dito sa shop nila na nakanibang bayad sa 28,700 kapisos sa balo sa posibleng ibayad nita apan pagka sa sasaad ang niyang higala pero magduman siya kasi wala talagi kapag inigosyo na higala ay magduman siya basta pagbila na kasintabo kaya tungod kapital lagi po ang kining lugar ang reklamante sa ka asing kininibian niya sinamihimo sa paghatag pasaan ako nga pagsalig nato sa kini ang suspect nga man nga mukwa sa pinak ubay ka mga tray sa balot magmanji og sa asabot nila paghapon na bayaran guys pagkaron pero na ang mga pangitabo para sa kapulisan sa tagluan na municipal police station simulo pa magmanji og digit po nga naisigutan nga suspect nga yang igala natumang po sa kasong nga paglapas sa kining staffa iba't sibatan mong si magmanji ipagit sa bali-baliwan tang kini magpa-remind na sa bayad. Para sa Magnum Report, si Magnum 113 Lisa Cruz sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 5:59 na sa hapon. Sayron sa nato ang detalye po da mga higala no sa dugang mga balita. Sa itong nga kauban, Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Kay lagi, no, mas maigit po nga mapaduol ang servisyo. Ilabi na sa itong mga kaisunan. Nga naana po din na sa mga hinterland na barangays. No, ilabi na sa panlawas. Kay lisod kayo no, kung layo kayo ang hospital. Like for example, dito sa mga Bisigan. Na kaniadto, nakaadto ta dito. Kung magpatambal, layo kayo. Mga higala kay mulugsong pa sila panaog. Dinipod no sa may JR Bora General Hospital. Or dinapod no sa may Lumbia nga City Hospital. Distansya, gihapon kaayo niya. Ang means of kaning transportation lang nila kay kaning mga habal-habal. Apiki kay para pod sa ilahapod mga higala nung manakayan, kay dako pod kayo lagi ang plitihan. Kumuplite kagikan sa Bisigan na pa kaning kuan lugar, palugsong din sa sentro sa itong syudad, no? Kinahanglan yung ka nga doon na kay libo para sa imong back and forth. Imo pang pagkaon, nana, kay dako yun kayo ang plite kung magpakyaw pagid ka. So mo na magala mas maayod nga ang mga health centers mapaduol ngadto pod no sa tumang kaisunan nga nasa mga distansya no sa sentro sa tunga dakbayan aron nga ang serbisyos panlawas ma kun gid lang mapahimuslan og di na gyud pod no mahimo nga rason nga nay nangamatay nay wala nakahimo no sa pagprevent sa mga balatian tungod kay wa sila nakapa-check up. So dili sa tani Magnum 119 Metro kabaktulan.
6: Gisugyot usab ni kagawad or konsehal Paolo Gaanis ang nasangpit kalabuan sa pagkuha o kining luna.

0: drama karon Magnum Hit si Katya sa tuwang panaguban may gala dress sa tuwang tagna-tagna question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question.
0: Isdang ibis atua sa ilalom ang himbis. Unsa man daw kuno ni be? Isdang ibis atua sa ilalom ang himbis. Unsay inyong panan-aw dia be? Tawag lang 0917-169-1199 o 0908-820-6211. Balik ko na ito, may kiksunan 0917-169 o 0917-716-1899 o ang 0908-820-6211. Tanaw na ito, may tanaw na ito sa itubak ninyo ba yung mga kiksunan ng lasitawag? Makatagda baka mo karon sa itong pangutana mga higala kung inyong matagnaan na lasigin na kay 100 pesos nga lo. Ginipampalami mga kiksunan, painit sa inyo ha mga kagabion, labi na saktong panahon gagipantugnaw mga kiksunan. Gipantugnaw labi na kway kagakos dya tugnaon yung kadiha katong mga kuhan dya mga singgaw. Nato biyon sabay ko na ni kay kini karaan man nga kwan karaan man nga tigmo basi dali ra ni ma kwan kay siguro basta kuntong mga nay madunggan diha sa mga kalululuhan ama tagnaan gini si Pilisisimo. Pilisisimo, may gabi.
2: Yes sir, may gabi sir.
0: Oh, taga asa man is Pilisisimo?
2: Taga Balulang sir.
0: Okay, may gabi sa Balulang. Ulan dia, ulan kusog.
2: Moderate
0: so lang sa kwan paa. Moderate. Medyo dili kay kusog, di po kay hinay anak lugar.
2: Yes sir.
0: Pero wala, di maka dalugdog o kilat-kilat di anak.
2: Awa may noon sir.
0: Wala po. Sige as long as wala pa'y baha-baha di aron. Oo. Sige. Pili si Simon, saan man yung tubag?
2: Sili, sir, sili.
0: Sili?
2: Yes, sir.
0: Final answer?
2: Final answer, sir.
0: Tanaw na to o kanang sili? Final answer, sili.
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Napay isa ka word. Sayang. Anyway, salamat kay Pilisisimo ha.
2: Okay sir, pasaya sir. Awas
0: sa kayan. Sige, salamat kayo. Uga, may gabidya.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
0: Hapit na da. Sige din sa Danibe. Sa Danibe. Tawag lamang 0917-716-1899. 0908-820-6211. Ang samay tubag na ito mga igala. Mag-iro. Sige, kaon lang mo di. Katong nangaon pa. Busok-busok lang mo di. Pabusok lang mo karon kay... Siyempre, Bernice man. Ang uban ani, galaag. Ambot lang ka. Bisa gaulan-ulan, galaagan yun gahapon. Galaag gahapon, no? Ang uban dito sa gahapon, no? Sa kanang mga park. Murag lison, magkailaag sa mga kuan, kanang mga tulay, kanang mga food. Sitaw ka na, kanang kining... Limot ko sa term na bagong term na kanong food park gani.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron maligay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oh.
1: Di ba, Ibis, tambok mo na mag-mumintyo ba?
0: Oh, murag baboy.
1: Nasa lalo mang himbes.
0: Oh.
1: Ah.
0: Sumanang isda.
1: Wala siguro mag-mumintyo. Sumanang pinya.
0: Pinya?
1: Ay, tagay ko klo mag-mumintyo ba?
0: Wala, amon na to ang klo. Basta kay talang.

0: alam nun, dahil siya.
1: Ako talam nun, mga po na pinya. Ang sabi na pinya niya. Mga po na pinya, bunga lang.
0: Lagi, kayo nga na ako, isda. Buwan. Talam nun, gidi ay.
1: Oo, wala siya mga pinya. Basig kurik ning pinya.
0: Ay, dili mo na talam nun ang pinya.
1: Bunga lang sa talam nun lagi.
0: Dili ay panalagma na to ako.
1: Oo, sige. Sige, sabi niyo.
0: Buwan ka ng... nang naasa ilalom ang himbis.
1: Dahon sa pinya.
0: Pag namin siya, kanang iyahang
1: dahon sa pinya.
0: Gamot.
1: Gamot sa pinya. Ano man, gamot sa pinya?
0: Nari, gamot sa pinya.
1: O, oh, naaga po.
0: Ayaw oh. Ka ng iyang mata-mata ba?
1: Gamot yung mata-mata.
0: Hindi, maguna iyang mata-mata magnamintyo.
1: Oo. Oh. Saman.
0: Pinya na lang magnamintyo, ay.
1: Oh, sige, pinya na lang. Oh, sige, tanong. Basta digsakto di, ay.
0: Wala yung tagsakto magnamintyo, kay wala po yung Lord.
1: Lagi. May na lang, may na lang. Oh, sige, final answer na, pinya.
0: Yes, sir. That's my final answer, sir.
1: Okay, your final answer is correct.
2: Mali ka niya. Mali ka niya, kapatid.
1: Mali di ay.
0: Wala ka. Ay, dako kay kagbayaran nun ako.
1: Sino? Grabe, ako na po yung tangan.
0: Para wala kay bayaran ako, abe. Shout out ko.
1: Sige, shout out. Sige, go. Shout out tanan.
0: Shout out na ko. Ako ang buot.
1: Na, nawa na noon ang buot. Wala ang bot. Ano sige. Ano daw, Bik? Matod pa niya. Ano daw si Lun? Ala, sige. Oh, sa mandiha ang kwan. Kaya ba siga? Kwan po. Singong mahay, wala katima, wala katiwas. Ala, sige. On sa bakit tubag sa ito ang... ano? Later na. Hide runs, ha? Tawag lang later, ha? Sige, sa itong pagbalik, mga kisuna na ito, oras, alas 7:59.
3: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM. Fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 8:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Yan ko ni CDO Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Daguta ang alkansi ang mga mag-uma o retailers sa ipatuma na sa DA nga 53 pesos nga SRP sa local rice. Matod ni Daguta nga 5 pesos ang ilang patong sa bugas nga may mong 58 pesos matag kilo nga kunpatas nga presyo o magkaginan siya usab sila.
3: Tumupo plus 5 ta, mahulog gina sa nas 7

0: Power o sa itong Magnum Tag ng Tag na question para sa itong Magnum Heat. Sikat mga kaigsunan para karong gabi una. Ba, sa ito ang gusto mo tubag sa itong pangutana. Pwede na tabo tawa ito. Ang atong pangutana para sa ito ang tagna question is dang ibis at tua sa ilalom ang himbis. Sa inyong pananaw, unsa daw? Is dang ibis at tua sa ilalom ang himbis. In short, ang atong kwanani, hintani na siya sa kining talamnon. Samtang gusto mo motobag, dawat rin hapon tama kay sunod. Kinsay gusto mo motobag diha? Para sa tuwang pangutana, sa tong tagla question, tawag lamang 0917-7161899. Naapun sa line number 0908-8206211. Ha? Tawag lang once again 0917-7161899. Dayon 0908-8206211. Para maka 100 pesos load na mo. Ala, sige. Andre, tamay gala para sa tuwang knowledge is power ning mga takna.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Sa Google Earth, makita ang tanan nga mga makita sa kasuok-suokan sa ato ang kalibutan. Bisan pa man ang pinakagamay nga butang. Gawas lang siguro sa molecules mong gamay na magkikina. No? Gawas lang ana. Pero sa mga gamay nga mga butang, sa nga butang nga visible sa mata sa tao. Bisan sa gamayng balay. Bisan sa kasuluk-sulukan sa usa ka barangay. Bisan pa man ang tao. Ang atong Google Map gani pwede niyang i-zoom. Sa Google Earth nato makiksunan makita ang ato ang tanan ng mga palibot labi na sa tibuok globe. Kalibutan. Unya di malalis mga kiksunan na ay mga kabantayan ang ato ang mga eksperto. Labi nang ga-operate anang Google Earth. Labi na sa NASA. Labi na sa mga kuan. Na sila ay nakita nga usa ka matang sa talagsaon nga maka-question ka la. Grabe no. Nahita no, naani nga ni day. So mo na siya mga kaigsunan. Unsa ni nga mga butang nga strange? Pero naobserbahan sa itong Google Earth. Kaning Google Earth makiksunan, nani sa satellite ha? Satellite ang gamit ani para makita nilang tibok view sa ito ang kalibutan. Kuan lang yun, ilang gi kuan ani. Pero before pa ni Ana, unsa ni nga mga butang nga mga naobserbahan o nakita sa Google Earth makiksunan nga nasa satellite. Ato usang paminawon sa tubag sa ato ang mga gustong mutubag sa atong pangutana mga kisunod. Si Ma'am Heidi may gabi eh.
2: May gabi eh, magdamin siya.
0: May gabi eh, diha taga-asa din si Heidi.
2: Opol.
0: Opol, may Sami, sorry. Talasa napit sa Opol.
2: Zone 6, Bunbun, Opol.
0: Sa Bunbun doon. Layo ra po na sa dito sa Panagatan ba?
2: Highway ang Panagatan, Magnum. Amo, Pabukid.
0: Bay Bukid di inyo di ay. Okay. Okay, sige. Unsa man imahong tubag, Heidi?
2: Dili. Sili Laboyo, Magnum, Mincho.
0: Sili Laboyo?
2: Oo.
0: Sili Laboyo. Final answer? Final answer na?
2: Itong imong hint man yung minso kay talam nun, maghunto.
0: Talam nun? Talam nun? Sige, butan na to. Bunga sa talam nun. Sige, butan na to. Bunga sa talam nun. Pero ano imong kwan? Imong sili Laboyo imo ha?
2: Oo, kana.
0: Sige, imong tubag nga sili Laboyo. Final answer?
2: Final.
0: Imong tubag nga sili laboyo is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Lagi ba nila.
2: Ito eh. Ang sa kahang answer, anak magno mo, pagin me, naka-answer, tukad-tukad. Sibinig atin, ani. Manalang papalod.
0: Sunod, baka tubag rin nga po siguro. So, medyo listen siguro ni ako ang... Anyway, naka-shoutout niya, ma'am, Heidi.
2: Ay, wala na lang kay Pusoy Man.
0: Ano, Pusoy Man, ayaw na lang. Ayaw na lang. Mawala sa tayo. Bita ay. Sige, ma'am, salamat kayo. May gabi diya. Okay, bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na.
0: Unsaba di ay tubag din eh. Either bunga siya sa talam nun. Dito sila na stack up sa talam nun. Anyway. Unsan eh? Tawag lamang 0917-716-1899 0908-820-6211. Okay? Para yung tamigala na yung nagkuhan? Sige, hulat-hulat lang takin sa imo tubag sa itong pangutana para sa tuang tagla-tagla question. Balik tamigala sa itong knowledge is power.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Naay nadiskubrihan ang atoang mga kining mga eksperto, no? Gamit sa Google Earth nila, paglantaw nila, unsan ni? Ngano man ni? Ako ipakita mga kaigsoonan muni ang nakita. Gitawag ni siya Desert Breeze. Ang Desert Breeze sa Egypt. Okay? I'm so sorry, di na ito mapakita sa TikTok now. But sa Facebook page, Magnum Live, makita ninyo mga kiksunan. Gitawag ni Desert Breeze. Unsa man dayon eh? Dari sa nasangpit lugar nga ano, kining dari sa ta sa kining isa, nung isa. Nung isa na ito nakakuanbi. Naglag katong ano. Anyway, direta sa kanang Desert Breeze mga kaigsoonan. Dito sa located ni siya highway sa kining Elcona, west of Elcona, duol sa Hurghada, sa Red Sea nga coast mga kaigsoonan. Huh? So mo siya na mga kaigsoonan ha. Red Sea coast, which is naani siya ay ang purma magudani niya nagka-double spiral ang iyahang kuan naka-double spiral ning linya lugar siya nay nang spiral ana no? Tingala siya sa disyerto nay ing ana nga galingin-lingin naka-spiral gikan sa pinakatunga nagtuyok siya gagmay hantod ning padong sa padagko na nga kanakuan naka-spiral no. So, tingala ang kining nag-monitor siguro sa Google Earth nga. Lahong sa day ni. Unya, di na ba ingon nga ka ng, kuha no? Dili ka ng, butang-tag ka ng gamay, dako kay siya, dagko. Luag kay siya mga kaisunan. Na siya ay siguro butang na to 10 hectares. 10 hectares. O ang nasangpit lugar nga mga kuan na ay mga ginagmay nga mga lingin nga naka-spiral. Sa disyerto na. Sa disyerto mga kaigsoonan. So natingala kining kuan unsa rin ngano man eh. Patsada boy kay ini naka-spiral mura magka nang ano? Mura magka nang gigama sa alien. Ba? Nakita na to mga kaigsoonan. So ingana lugar ang iyang porma. So nakahatak dayon kini og like and na viral ini sa internet. Daghan anday nang gawas nga ay kuan ni siya alien. Gihimo ni si alien. Nya sa tunga-tunga ra ba kay tubig, lingin dako nga lingin sa tunga-tunga, tubig. Sa kilid niya naka na yung mga gagmay kay nga mga bangag-bangag og gagmay nga mga kuan nga naka-spiral, naka-kuan lugar siya. na po'y laing linya nga dili bangag kung dili buntod. Gagmay hantod nga padagko nga naka-spiral. So, ingana lugar ang iyang porma sa disyerto. Mo rin ito nakahatak din o kung nakapansin din ang mga netizen na ito. Tinuod siguro ni nga basig ginama ni siya sa kanang ilyin. Naingan-ingan raba din na narabay gikuan raba karon si Donald Trump sa US, ng presidente sa US, nga nakuno sila'y kanang kuan. Nakuno sila'y project nga dunay kalabutan sa alien. Ambot lang po ka, no? Sa ka nakatinood, ba? But kini is kining nga ni kadako aluag ng 10 hectares. Unsa din ni? Nga nung naman ni na porma ni? Actually, kung imong tanawon, i-research ni mo ang kini siyang kwan. It is a project. Actually, man-made ni siya. Man-made project sa gitawag nga grupo sa mga kanang architecture, grupo sa mga kining ng mga architect. Mo ni ilahang project. Then wala pa'y klaro kung para asa lugar na nga project. But para sa ila ha, it is an kuan lang ni kanang murabag kanang pampakita sa ilahang project nga naa sila'y gimugna nga usa ka matang sa amazing kayo. Pampaano lang sa tourist lugar mo. So naa sila'y kuan. Ang kining nasampit nga grupo, gitawag sila DAST. DAST nga team. Gikan usab ni Danny Stratu, ang sculptor, si Alexander o si Stella Constantinis o Constantinidis. Lugar ni sila nga mga tao likod sa nasangpit nga grupo. Sa mga architect na. Nakompleto ni nila mga kiksunan adto pa man dayon ning 1997. Gisugda ni nila mga igala. Pila ni kakuan nilang gikuan. So pila ka years, no? Nakompleto nila 1997. Karon pa napansin sa Google. Lung, ano ni? Oh, diba? Napansin sa Google, mga kingsunan, ang nasangpit nga mabutang ni siyang artwork or design project sa mga architect. Okay kayo naman. Makaingon din uban lang, alien. O niya, tantahod, mga kingsunan, sa dugang panato nga mga informasyon, kalabot sa ito ang unsa pa rin nga mga strange nga nakita sa Google. Nga strange things nga mga naobserbahan labi na sa satellite nato ug sa to nga NASA. Sa tong pagbalik ato oras alas 8:27.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Mangdong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 9 sa kagabion. May galan ng balita karong orasa. Ibutan ni Cagayan de Oro Water District on the COW Board Chairman Dr. Jerry Canyo, kakong galing magpadayon ang kainit sa panahon, ilang ipasaka sa level 2 ang ilang aktibidad. Mato ni Canyo nga alang sa pagmanage sa valve sa tubig nga rason sa paghinay sa usab sa pressure sa tubig.
3: Kung magpadayon ang atong El Nino, ato kanang isaka sa level 2 nga ni ang activities, so kanang naa mao na kana ang pagmanage sa atong mga valves no sa atong tubig, o kini nga pagmanage sa valves mo kini paghinay na usab sa pressure sa mga tubig nato sa atong mga supplier, I meaning sa atong mga consumers no.
2: Ang pamahayag ni kon COW Board Chairman Dr. Jerry Canyo, samtang ingon ni Political Analyst Ronald Dalyamas nga posibleng makatabang kang DILG Secretary John Vicky Mulya kung gilayong masikop si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Dalyamas nga dakong pressure kang Rimulya ang pagpadakop kang de la Rosa ilabi na sa padayong panawagan sa mga tao nga muluwat kini sa iyang pwesto.
4: Naglabas na yung Supreme Court eh.
5: Wala na tayong walang
4: TRO. Eh, ang tingin ko nga, nung nagsabi yung Supreme Court na sumagot sila in 72 hours, yung kampo ni Bato, binibigyan nila ng signal yung law enforcers na walang TRO. Hulihin nyo na. Eh, hindi hinuli. Kaya ang laki ng pressure ngayon, halimbawa kay Secretary John Vicremulia, no, na anong nangyari? Ang dami-dami nyo nakapalibot ay hindi nahuli. No? Kaya may mga calls for him to resign. Tingin ko, malaking tulong sa kanya kung mauhuli niya immediately si Bato.
2: Ang pamahayag ni Political Analyst Ronald Dalyamas. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga schedules sa libreng bakuna kontra rabies sa Barangay Bulwa ning bulan sa Mayo nakahanay na sa Balita og Serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayang gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Karong gabi, gusto lang nako i-share ang usa ka idea nga importante kayo sa relationship, the necessity of communicating your expectations. So, according sa mga love experts, kung nata sa relationship or marriage, nagyud tayong mga expectations sa atong partner. Pero ang problema kay usahay, dili nato na ginaingon clearly. Muraga, expect lang ta nga makabalo na dayon sila kung unsa atong gusto, unsa atong ginabati, o unsa atong kinahanglan. For example, sa sugod sa relasyon, sweet pa kaayo ang tanan. Nay surprises, nay notes, nay hugs, kisses, and messages nga I miss you. Pero as time goes by, especially kung dugay na mo together or minyo na mo, usahay mawala ng uban ana nga mga gestures. And when that happens, usahay ang isa ka partner kay ma-hurt, ma-feel dayon niya nga murag dili na siya love or appreciated. Pero ang pangutana, gignan ba nato atong partner kung unsa atong need? Kay usahay manggod instead nga muingon ta diretso nga I need more affection or I want you to hug me when you get home. Ang maingon ra ninyo kay sa una kay sweet man ka pero karon kay dili naman. And because of that, instead nga masulbad ang problema, mahimo na hinuon siyang argument. Mauna nga importante jud kayo ang communication in every relationship. Kay dili manggod mananagna ang atong mga partner. Dili nila mabasa ang atong huna-huna or feelings unless atong ipasabot sa ila clearly. Usahay pod, natay expectations nga na influence kaayo sa mga salida like kanang K-drama or sa social media. Mura gusto ninyo nga permi na i-grand gestures, permi passionate, or permi exciting ang relationship. Pero in real life, dili manggod permi ang ana, naiadlaw nga normal lang, simple lang, or nag-coexist lang mo. And that's okay. Kaya ang healthy relationship, wala lang na-built sa romance. Pero na-built pod sa honesty, understanding, or clear communication. So if there's something you need in your relationship like attention, time, affection, and respect, ayaw hulata nga masabdan na si mong partner automatically. Tell them, be honest, be clear. Kaya sometimes, the simplest conversations can save a relationship from bigger misunderstandings. Anyway, stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Chloe. Dili na ako tinuod nga pangalan, 29 years old. Ug mao kini ang akong suliran. Gimingaw na ko sa akong kinabuhi tung wala pa ko naminyo. Sa una, ako ra isa nagpuyo sa gamay nako nga kondo. I was happier. Life felt lighter and more peaceful. Gamatara ko kung unsa oras na ako gusto. Makalaglaag ko nga ako ra usa, galingkod-lingkod lang sa balcony while smoking. Drink wine alone and make decisions without needing anyone's approval. I had complete freedom and independence. Karon, nag-rent migda ko nga balay sa akong bana. And soon, mubalhin na pud mi sa house and lot nga among napalit. Sa tanaw sa uban, it seems like we're building a good life. Pero sa tinuod lang, sukad nga nagminyo mi, feel na ako kay nawala na ang akong freedom o independence. Instead of living life for myself, I feel obligated nga mumatag sayo para asikasuhon ang akong bana nga same raman unta mi nga na ay trabaho. Masabtan unta na ako na kung housewife lang ko, pero dili manggod. Usahay, makapangutan ako sa akong kagalingon kung sakto ba ang akong desisyon nga magminyo, and I even feel regret. I also feel sorry sa akong bana for feeling this way because the truth is, I'm not a happy wife right now. Naay mga higayon nga maghilaka ko kay gimingaw ko sa akong kinabuhi sa una. Usa pa ka butang nga lisod para nako mo ang among finances. Since gi-combine man namo ang among kwarta, murag wala na ko'y freedom nga mupalit og butang para sa akong kagalingon. I feel controlled about how I spend my own money and I can't even reward myself kung gikapoy na kayo ko sa trabaho mo nga usahay gaka-burnout ko. I feel tired and controlled. Marriage is supposed to complete a person, pero sa akong gibati karon, murag na ay part sa akong self ang nawala. Marriage should not erase who you are. It should allow you to grow even more. Ug karon, all I want is to be alone again and live peacefully. Usa pa ka problema mao nga wala namo na istoryahan ang tanang expectations namo before getting married. Labi na bahin sa anak. Sa tinuod lang, gusto na ako nga dili magkaanak. Pero gusto niya nga naami anak. Wala pa na ako siya naignan about ani. Di pa gid siguro ko ready. Sa makausap pa, ako si Chloe. Ug mo kini ang akong suliran. Dagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to, mga Magnum friends, ang story ni Chloe. Unsa may maingon ninyo bahin sa iyahang suliran, i-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9. Yon News and Music Station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kagabion. Magala ng balita karong oras. Nanginaot si Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association of President Engineer Franklin Naguta ang monitoron og susihon pag-usab sa gobyerno ang mga pricing sa bugas sa mga merkado. Mato ni Naguta nga kini aron mapadayag usab ang ilang mga yangungo.
3: Ko nga mga gobyerno dere nga may nagmonitor sa pricing nga kung mahimo ilang kutruhon, ilang sikapon, kinalang tawagon tanan mamiligyaay then appeal po dahil ang mga supplier. Aron magkasabot-sabot. Dili kay sila ray magsabot-sabot o sila ray magistorya nga sila ay magbuot o kung silang gusto nga presyo.
2: Ang pamahayagan ni kon CDO Rice and Corn Retailers Association na President Engineer Franklin Daguta. Samtang gibutyag ni Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyo, nga giisip niini nga usa ka dakong pribilehiyo ang pagkapili isip spokesperson sa House Prosecution Panel alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Adyo nga taliwala pa man nga hagit kini alang kaniya o kinanglan nga mahimong halapad o galawom ang iyang kahibalo nga gilauman usab sa tanang Pinoy.
4: It's a challenging job, it's a daunting job. We are also at the same time honored and privileged to be part of a historic moment in our history, no? Kasi ito po ay history in the making. So, I am honored po, nagpapasalamat at the same time sa prosecution panel dahil meron silang tiwala kahit papaano sa po pwede po nating mai-contribute sa itong ano na po ito, itong historical na magiging historical na impeachment trial.
5: Yes.
4: Kailangan nating malaman at maintindihan in depth understanding yung magiging presentasyon at evidences, no?
2: Ang pamahayagan ni Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyo. O karon sa itong Magnum News Hunter, gingong usa ka lalaki nakabsan sa kinabuhi, human malambigit sa disgrasya sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum!

0: naisgutan nga lalaki kini. Oh, magnormala ni lalaki ang naisgutan nga kining biktima. Sa katanday uno anyos in taon, trabahante siya sa construction worker. Nabanggaan kini siya sa usaka wigo nga sakyanan. Sa mismo sa may salay, pauli ito sa lugaet, kita ka lugaet may sila. Taon sa may noon nga kaning nagdrive sa nagmaniyo sa wigo magnormala ni. Pindagan niya nakatulog ba? So, no, dili sila pariyag dalan.
1: Nakamotor ni Magdum Riza?
0: Magdum Lani?
1: Nakamotor?
0: Nakamotor, no? Ang kining involved sa mong disgrasya, nagisakyan sa biktima Magdum Lani, ang kining XRM tali sa Osaka, Wigo. So, sa same direction ka, ang kining Wigo, pa siyudad sa Paingon, Gendi Uro, ang kining biktima pauli nga sa Lugaet, kita ka Lugaet, muna sila, kabut siya nga ang naisigutan nga kining dili lang kayo siya sakay ang sa motor Magdum Lani. Base sa mga igagaw nga naa di karon inahan ta pagting hilaka kay single parent pag gidayang ginikanan nya pulo sila kabuot gibuhi sa kaning inahan na apan nga gikan dito sa may salay sa ilaha nga kani bitaw nga ila lugar sir ikompeto gi revive nya wala magid pag kagwanta ang pamilya kay kani manggong XRE magisakyan magnumalani ing lugay angkas lang ni siya kani si ma, kaning biktima angkas siya dunay driver kauban gyud sa trabaho nya kaso lang siya kay tapos niya na naka-helmet, ragid ang biktima ng demanan kanina kabisan. Parang nalagpot daw ko, no? Kaya tumos nakakusog sa impact. Pagkalagputa, nadaro sila. And then nga, kanibitang portion sa iyang naong, kanina dapit sa tuang simod, magdumalani mo, ay namu-umo, yun. Kani ang atras nga bahin sa Wigo. And then nga, may good pagka, ang isa gani, ang tiganing tiil, posible. Kaya transfer magid siya, kaya ang trabaho, ang foreman man eh. So, i-transfer ang kaning nabuhi. Kaya mamanin, driver nga sa XRM, angkas naman eh, kaning si lugar kaning biktima, nga si Lindon Mondilio Rivera, 31 anyos nga taga-Lugaet. Alam na, magnumalay no sa ito ang paminawan. Nga pamahayag, personal na itong nahinabi, ang igagaw mismo, kaya ang hindi pa muntang maka-istudyag tarong, kasi nga may edad na siya, sige itong pughilak, pwede sa kadawat, paunom niya nga anak, sabi sa kinawi tungo sa disgrasya. Alam na itong paminawan, si Ma'am Eden Mondilio, igagaw, no? Kasin sa biktima.
2: Ma'am, saan yung status sa imong gagaw, no? Kapag nalisigas siya ang taon dito sa salay. Nga, saan yung ma'am, nabanggaan, ma'am? Saan yung matagay?
3: Oo, nabanggaan ni sila. Sila mo'y nabanggaan atong kuan, Wigo, then ang amuha lang unta, mga yung may kay ang katong nakabangga, wala agad sila ipaluap din sa ospital kay namatay mong ni akong igagaw karun, looy kayo og sitwasyon may karun diri. Bisa man lang sa pamilya nila nga, muani diri magsubay kung unsay status sa ilang na biktima. Nga nabanggaan, patay ang akong igagaw. Nadala pa diri sa ospital, nabali-bali ang iyahang mga lawas din.
2: Sumali ni ma'am. Sumali siya. Nag-drive sa motor or angkas?
3: Angkas ni siya. Ang driver na adiri, na-admit pa. Bali ang tail.
2: Uy, grabe kusog ka di sa dagan, ma'am.
3: Ora, kusog-kusog yun ang kanang Wigo, ma'am. Kay sila mo yung may sayo.
2: Sim, direksyon sila, ma'am. Usa sila dalan? Or...
3: isa lahi sila dalan. Lahi sila dalan ang niliko ang Wigo. Sila nakatulog ang driver.
2: Asam, taga-asa magini si Sir Sing ala sa biktima, ma'am.
3: Siya si Lindon Mondelo Rivera.
2: Okay, pili ito
3: 31.
2: Oh, ulitaw pa ni.
3: Oh, ulitaw pa ni siya, ma'am. Uli man gud siya sa Lugaet kay na okasyon dito ngayang giapas. Dayon. Oh, construction worker na siya di sa salay.
2: Oh, di relasyon sa driver ug sa iyang giangkasan, ma'am.
3: Kauban.
2: Kauban sa trabaho.
3: Oh.
2: Sus, dayta.
3: Kauban sila.
2: Asa naman driver sa Wigo, ma'am? Asa man gitana sa pulis?
3: Oh, tuwa karon nakakuan sa police station sa Salay.
2: Ah, na-confiscit na.
3: Oh, na-confiscate na. Then ang amuha lang unta, manawagan mi sa iyang pamilya nga unta. Maski na lang pagduaw kung unsay status diri sa amo ang pamilya kay Luigi kay sa kay akong auntie. Walang wala, akong auntie single mom bian ni buhi sa pulo ka buok nga anak. Then ikaunom ni siya. Wala gud mi financial maski kuan unta, makigkuan lang siya sa mua.
2: Mamuno, makig-communicate sa...
3: Oo, communicate. Pero karon mo, so...
2: Di ba, minyo na to? Or litaw pa itong nag-driver sa Wigo? Wala pa kayo mukha?
3: Wala pa po may kakuan kay... Wala pa man yung personal nga nagka-istorya, pero...
0: Yes, magnumalani, no? Moto ang pamahayag ni yung lugar gagaw sa biktima si Ma'am Eden Mundi. Kaya naama sila di karon, may ubayigin sila. So, tukang lagtawa sila, libog sila o kanibang lugar, kay gibaribaran man sila sa kaning, no? Sa usa sa mga initial pong nagipaabot. Guba daw ang ilahang nga sakyanan to sa LGU Salay. Ito po yung mga lakaw po doon.

0: ubang mga sakinan. So, possibly, na magbuntag pagkintawan din sa morgue, si kining Lindon, no? Ang kanibang nakabisan sa kinabuhi sa disgrasya dito sa Salay, misami sa Oriental, magnaman ni pamilya, lagi, gipaabot nini nga, magpasakan kaso, baka magbabayad sa Damios, no? Pag Damios magdumlani, unang dakugi po kayo ga, lugar nga kanibitong ang pagpadagan sa dalan, isa na sa kanibitong, lalaban yung driver ka, niya, bumalag ito, ay sinisya lang yatag sa pulis, na nakatulog matod pa ang driver sa Wigo. Magdumlani, pero ba na po ingot, traffic light nga, posible nga, muminor baka ang motor, kay lagi, na, nangilog doon ng dalan, o ka nang, kan ba, nakaning, napaingon siya sa right lane, nga, kung asa to nagpundo, well, naghinagpadagan ang kaning motor nga XRM, 125 ba magdumlani, duwa pagid sila, so, mas magmarabi gid ang impact, gubagi kayo, as in, gubagi kayo ang motor, nasinsilyo. Gid may tsura na munit nang nangani niya ang asawa. Kaya naman ang asawa din yung mismo sa driver, katubit ako nga, napit ang putol ang kaning napit sa paa magdumalani. O, pero siya, ang yung helmet, do, wala na lagpot, nura dili na dapit sa liog, muna ang ilang mga naong, digid kayo may tsura, pero kaning biktima, kay lagpot siya, tapos ang yung naong mo'y isa to na nasinto, sa atras nga bayan sa Wigo magdumalani. So, mga to, magdumalani na to ang date, kilabot niyong disgrasya, sa Salay Misamis siya rin tal, nga doon ay kinibang nakabisan. Ali nining usa ka kini mo single motor sa kay XR 125 sa Wigo. Sa lokasyon ka ba to si Magnum Rudy Katapang? Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Maritaog Serbisyo. Magdum Radio.
1: Dalang salamat Magdum Hunter 13 Riza Cruz. Samtang sa itong Magdum Power Advisory gipay malo sa Sipal kung ilang mga konsumante nga doon ay schedule power interruption og mga adlaw Mayo 23 ting tuiga Sabado sulod sa duha ka oras sugod sa alas 7 sa buntag hantod sa alas 9 sa bunta kinialang sa pag-facilitate sa upgrading distribution transfer og line revision works. Ang mga apektadong lugar mao ang Bus Aya Street Zone 9 Makanan Carmen. Samtang lakip usab sa power sa doon ay power interruption ang Mangahan Hillside og Lower Balulang sulod sa duha ka oras sugod sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 11 sa buntag lakip na ang Morning Street Caballero Compound og Lower Balulang alang sa pag-facilitate sa upgrading sa distribution transfer line stringing og line revision works samtang sa umaabot Mayo 26 ng tuiga Martes doon na usab lang ang scheduled power interruption sulod sa 4 ka oras sugod sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto. Kini alang sa pag-facilitate sa hospital ko na hotspot correction na sa underground termination terminal o ga corners sa Imrecto ko na sa Imrecto, Corrales Avenue. Ang mga apektadong area mao ang sa Imrecto, Capistrano Street, Corrales Avenue, Luna Street, Avellanosa Street o Corrales Extension. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang hindugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang suliran ni Chloe. So karon, ato nang basahon ang inyong mga tambag para niya. So first message is from Buknoy. Ana siya nga? Dapat nga, istoryahon ni mo imong bana about ana, kay mo man dapat na ang imong unang buhaton. Ang problema bitaw nowadays, kay most couple post things like this instead of taking it out with their respective partner. So please talk it out. Kami bitaw sa akong asawa, kay ang sapot na mo, kay ang iyang kwarta, kay iya rajod. Unya, ga-provide sad ko sa iya o sa balay. Gatinabangay sad mi sa mga limpyuhon sa balay. Unya, puli-puli ra sad mi magluto or sahay, kay gapalit na mi o kanang luto na daan. Sunod from another Magnum friend, ana sad siya nga, dapat ayha mo gikasal. Inyo na unta na istoryahan ng expectations ninyo sa usag-usa. I'm sorry you are regretting this now. Karon pa man sad ni gawas nga dili man dai mo compatible sa imong bana, pero kabalo ka, need jud nimo ning iingon sa iya, bahala mag-away mo. Kailangan ninyo ning i-resolve as a couple. Nothing will happen if you hold on to your past. Next from anonymous, ana po siya nga, it sounds like a you problem. From the time nga gi-accept nimo yung proposal to the day of marriage, you have ample time to think things through. Did you just like the idea of getting married and not being married? Kay lahi jud na sila nga concept. Sunod from another Magnum friend, ingon po siya nga, para nako kay sala man nimo na, ikaw man ang naay problema, dili imong bana. I felt sorry for your husband, siya ang luoy, dili ikaw. And then sunod from another Magnum friend gihapon, ana siya nga, wala mo nag-agi o marriage counseling? Bisan ka tong sa municipal office nga na may ansiran nga questionnaire together about finances, children, being childless, religion, or faith? Naunsa ba di ay? And from Jeff, ana po siya nga, gasuporta man ko sa mga babae o sa ilang right to choose pag-abot sa mga anang abutang. But this seems like your own fault for getting into this marriage without even letting him know what kind of life you want after the wedding day. You married into a relationship nga lahi mog value sa imong bana. Maong igna siya kung unsa imong gusto mahitabo. Pero ayaw pag-expect nga mo give way siya 100%. Istoryahan lang jud na ninyo. Murag-ubay-ubay pagyod ang mga naghatag silang tambag para kang Chloe. So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka songs o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

these differences or seek counseling. Next, from another Magnum friend, ay na po siya nga, mauna ron. This is a huge game changer and not for the better. Dapat jod nga maistoryahan na ninyo sooner rather than later. Worst case scenario, either one of you is forced to agree the other's wishes, leading to lifelong resentment. Sunod, from another Magnum friend, gaya po na to nga wala nagpaila. Okay, so mauni ang iyang giingon. Nah, deal breaker naman na. Dili na na madala sa compromise. Ngano wala man na ninyo nahisgutan tong uyab pa mo? Usawan man na ni mo ron. Next, from Cherry. Ano po siya nga? Ay ha mo gikasal, aware na unta ka nga na dyan mabago sa imong life, whether you like it or not. Dapat open unta ka sa imong bana. Imo unta siya gipahibalo sa mga butanga di ni mo gusto mabago. O sa unsaon ninyo pag-adjust sa mga conditions ninyo. Namungkod mga laki nga ang income sa babae kay dili na nila hilabtan because they have the provider mindset. Maybe you should talk to your husband and tell him nga you want that kind of life and be ready pod kung unsang mahimong reaksyon niya. And finally, from Snow, ingon po siya nga, mura man mo dili close sa imong bana. Daghan kayog mga important topics ang wala ninyo nahisgutan, from finances to household chore assignments, expectations, and the most important kay anak. It's insane how none of these topics were broached prior to marriage. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you kaayo sa inyong mga advice para kang Chloe o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gipasabot ni CDO Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Dagkuta nga mas taas gayod ang presyo sa lokal nga bugas nga baliga sa merkado kung itandi niya ito nga imported. Mato ni Dagkuta nga mao kini ang rason nga nung alisod ang pagtuman sa gitakda nga 53 pesos nga suggested kung suggested retail price kung SRP sa gobyerno sa maong matang sa bugas.
3: So nakita nato maximum of 50 pesos per kilo below ang imong pagbaligya sa imported. Pero ang local, wala na hi-appeal din eh. Kaya kinigod si local, mahal pag ginikay na siya nga og palito nimo. So dinikit siya ma-appeal sa 50. Naagini sa mga 53, 55, 57 ang kilo.
2: Ang pamahayag ni CDO Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Dagkuta samtang gibutyag ni Bicol Sano Party List Congressman Terry Ridon kinsa lakip sa mga miyembro sa House of Prosecution Panel nga gilaraw nila karon nga mamahimong usa sa mga pribado nga abogado si Attorney Lorna Kapunan. Apan matod ni Ridon nga sa pagkakaroon wala pa sila pinal nga listahan sa tanan nga mga abogado nga magsilbi nga legal counsel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
4: Wala pa naman pong formal announcement, no? Pero katulad na sinabi ko kahapon, isa po siya doon sa mga napipisil, no? Na maging bahagi po ng private prosecution panel. So I think that list will be announced, no? In due time. Nagpipinal lang po. Initial official list of private prosecutors. So malamang kasama po doon si Attorney Lorna Kapunan.
2: Ang pamahayag ni Bicol Sano Party List Congressman Terry Ridon kinsalakip sa mga miyembro sa House Prosecution Panel. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang si Palco nga to sila mga konsumante, karapot silang ipahigayon nga schedule the power interruption karong adlaw Sabado, Mayo 23 ng tuwiga, sugod ka na sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag. Kinialang sa pag-facilitate sa upgrading distribution transformer o line revision works. May epektado sa 2 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang Bulls High Street sa Makanhan, Barangay Carmening, Syudad. Samtang sa susabang nga adlaw, doon na usay lain nga power interruption sugod sa alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag, ug boy epektado ang hillside sa Lower Balulang. Samtang doon na usay lain pa nga interruption, magsugod ka na sa alauna hangtod alas 5 sa hapon, ug boy epektado ni ini ang Morning Street, Caballero Compound sa Lower Balulang ng Syudad. Samtang sa umaabot usab nga Mayo 26 ning tuiga adlaw ka na nga Martes, doon na usay pahigayon nga lain na usab nga schedule the power interruption. Magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kinialan sa pag-facilitate sa hotspot correction sa underground termination terminal. Mo'y epektado sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang CM Recto Avenue, Capistrano Street, Corales Avenue, Luna Street, Abellanosa Street o Corales Extension ning atong dakbayan. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. At tingnugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 na sa Kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gipasabot ni Department of Labor and Employment kung Dali Region 10 Regional Technical Director JV Vasallo nga doon sila yung mga lakang alang ni atong mga trabahante nga nawadan, kung nawadan og trabaho human magsirado ang Philippine Sanja Steel Corporation sa Tuguluan, Misamis Oriental. Mato ni Vasallo nga butosab nila nga sutaon karon kung permanente o temporaryo lamang ang pagka-display sa nasangpit nga mga mamumuo.
4: Pati sa ila, wala po gano'n maklaro sa Department of Labor. Wala sa... Ang mga kwantrabante, nagkuhan sa ilang kabalaka sa ilang employment, ilang gipagawas. Muna nga, malagi na nga, kung maghulat lang sa ta, kung makita na ito, kanang kung permanent pa ni or temporary displacement. Na, nakuhan sa nakasabot na sab sila. I think after aning tupad, may sluta na po na utrubahin sa ilang status ng employment.
3: Ang pamahayag ni Dole Region 10 Regional Technical Director JV Vasallo samtang nagtuo si Akbayan Party List Congressman Percy Sindanya nga ubos na karon na panglantaw sa katawhan sa Senado. Mato ni Sindanya nga kinigumikan sa mga kagubot sa buhatan ug ang pagpanalipod sa mga senador sa ilang mga kauban nga dunay nahimong sa laod.
5: Talagang kita-kita natin in full display yung patronage politics doon sa mga ganyang chika ng ilang mga miyembro ng Senado at yung ganyang mga treatment nila sa mismong pagpili na kanilang magiging leader. Pero yung pinaka nakakapanlumo dito ay kung paano nasasalaula yung institution. Tama kayo, talaga napakababa nung tingin ngayon ng mga tao doon sa Senate as an institution. Parang far cry from the time nung panahon na puro mga states men ang nandyan, mga the likes of Jokno, Recto, Tanyada. Pero ngayon ayoko na sabihin yung iplido ng iba.
3: Ang pamahayag ni Akbayan Party List Congressman na Percy Sindanya. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang si Palco nga ito sila mga konsumante. Kalabot silang ipahigayon nga schedule the power interruption karong adlaw Sabado, Mayo 23 ng tuiga, sugod ka na sa alas 7 hangtod sa alas 9 sa buntag. Kinialan sa pag-facilitate sa upgrading distribution transformer o line revision works. Muy epektado sa duwa ka oras ng pagkawala sa kuryente, ang Bullseye Street, Makanan sa Barangay Carmen ng syudad. Samtang sa susama nga adlaw, doon o sa ila ay nga power interruption, magsugod ka na sa alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag o mo'y apektado ang Hillside Lower Balulang. Samtang doon o sa ilain pa nga interruption sugod sa alauna hangtod alas 5 sa hapon o mo'y apektado ni ini ang Morning Street Caballero Compound sa Lower Balulang ng syudad. Samtang sa umaabot usab nga Mayo 26 ng tuiga adlaw ka na nga Martes, doon o sa ipahigayon nga lain nga scheduled the power interruption sugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Kinialang sa pag-facilitate sa hotspot correct sa underground at termination terminal. Muy epektado sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang CM Recto Avenue, Capistrano Street, Corrales Avenue, Luna Street, Abellanosa Street ug Corrales Extension ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hari sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras alas 4:02.
1: Oras hatod kanato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Igala may buntag sa tutanan. Welcome to sa atong programang Buntag na Pilipinas ning adlaw may galang Sabado 23 ang pizza. Bulan may gala of course sa Mayo 2026. Hala sa tanan nato, higala nato, labi na katunaan sa mga tagsutag sa kapatid mo na ikaroon. Good morning! Kumusta man atong kinabuhi na? Ginawa pa ba ta? Ginawa paghapunta, mahalag pobre, may importante buhi. Muna'y pinaka nindot kayo may gala, no? Nga mas importante magigsoon nga buhi gidgapunta. Di ta may gala mabalaka, di ta magigsoon wakon sa kudin. Importante, buhi ta!
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ala sa tanan nato mga narikisikay karon ha, kumustamos mga amigos. May buntag sa tong mga higala. Labi na tong narikisikay karong buntaga. Ala sige ha, kamasta. Kaya kabuntag na raba. Ang panginabuhi na sa kita. Labi na ang atong mga higala nato nga nakaroon sa ilang mga tagsitag sa kapanimalay nga ng mata na
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: May pabalik kay sikay sa tanan nato mga higala nato og nakaroon sa mga lagyong dapit o ato mga suki abroad. Kamusta mo diya mga suki nato abroad, labi na katong mga OFWs nato. Grabing tigo maning ato mga OFWs ba, hayahay na kayo ni sila. Ano hayahay na sila na? Siyempre, dako na sila nagsapi. Sapi pa imo aning mga OFWs ba ito pa nila nga ibe. Wala, nindot na kayo ni pa 5-6 sa Pilipinas. Sana all pa 5-6. Ah, nindot na ko rin kayo pa 5-6 may kalas Pilipinas nilang kwarta. Resulta, di na mamayad. Paas nila pandamay. Dito maglangay may kalas sa itong maraguban, sa itong kaburama, karabutaga, may kalas, buntag na Pilipinas. Amagta magalas mga dagkong uluan sa mga balita ang dinin may galan sa iyo sa kabuntagon. Balita na ito may gala balita magigsoon nga lokal. Uluan may gala sa ito mga balita lokal. Gingon mga sukit na kami nao. Sa ito mga balita lokal usa may gala karalaki patay. Human malisgrasa dito may gala sa Salay, Misamis Oriental.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa antando ka mga balita may gala balita lokal ikadawang hugna sa operasyon.

0: operated mga igsoon nga traffic light. Indot magyapon ni kung AI operated. Bagay kung ang AI operated mga sukit kami now, automatic siya may gala mo stop kung manggaling wa na may galay. Sakyanan sa pikas o niya ng number gadagan pa, matik siya may gala mo off, mo transfer sa pikas may gala nga. Kini bang gitawag na to pikas mga igsoon nga dalan nga mo na sa'y mag-go. Samtang sa duga mga balita ta, may gala karabuta ka balita. Balita na to mga igsoon, duga mga balita ta, balita, balita, may galang national. Sa ato mga balitang national, giingon mga suking tigawinaw karon. Zia Alonto Adyong, gusto mga igsoon yun nga. Matot pa may gala magbayad o banubag gayon mga igsoon ang mga Duterte labi na sa isgutaran sa impeachment. Samtang pagsaka sa presos produkto petrolyo lauman kuno sunod si Mana. Nananasab. Nanasab, saka nasab ta. Samtang sa ito mga balita-balitang international. Balitang international sa tag, giingon saan may gala karon. WHO, gitaas ko ang very high nga kalilikado ko sa pagkalat karon sa Ebola outbreak dito sa Congo. Ah, grabe sa mga ila dito sa Congo. Ang Congo karon may gala, grabing patay mga igsoon tungkol sa Ebola virus. Ta, grabe sa mga Ebola virus may gala. Muning kuyaw kayo kani mga virus-virus bakay makapatay ra bagyod. No, makapatay yod. Samtang sa to mga balitang sports, di malas gadula kagabi eh. Sus, Ginoo ko, pagkasayang. Bol-bol na injury kagabi eh. Sus, pagkasayang magkayo. Pero wala masabto siya mahulog sa dula kagabi eh. Igo, rawan to magkala nakadasma. Nakadasmag ba? Pagdasmag, kay nalagi na babagan ayang tiil, paglikid di bol-bol, wala. Injury diritso magkala, huwidawid siyang tiil. Masing malain mo, alam na katong dili fanatic sa basketball, ha, maugin na iyang pangalan, mga igsoon. Dito sa gawas na siya nga nasod, may galang pangalan. Dili na may galang yun nga sa ato, lain man ang meaning. So, maugin na iyang pangalan. So, kasi, binastos, mga sir, maugin na iyang pangalan. O si Bol-Bol yun, mga igala. O, ang pangalan Bol, apelido po Bol. Ano na tawag ba yun nga Bol-Bol?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Katawang o ba na, labi na katong dili-hilig o basketball, kuratan sila ba? Binuang maling magnomo, labayon ko digbat to karon. Kasi basketballista ang pangalan Bulbul. Maog yun, mga igsoon. Saan taman, lisod po mga igsoon. Ako mag-uon, may gala. Yung pangalan nga mauna, mag-uon, mga igsoon. So, injury siya kagabi eh. Pastilan pagkadimalas pang Bulbul eh. Kamalo ba mo nga si Bulbul, tagpilay bulan ana sa dula sa import niya siya, may gala. Import man siya sa Trupang Giga. So, kamalo ba mo, pila iya mismong kini bang permanent ani? Philippine money? Gamay ra kay may gala. 3 million a month. Ha? Oo. So 3 million rang yang bulan ani? Bulan na dili tuig, bulan. 3 million Philippine money. Ang iya mismo magigsoon nga bulan may gala sa dula magigsoon diri sa ato sa Pilipinas. So, grabe nga kwarta ka na may gala nga Philippine money ka na. So, import siya. For example, 2 siya, kuwaon siya may gala og butang na to 5 months or 3 months. Butang na to kay taon-taon naman yung mga 5 months. Grabe, kapaldo may gala. Kay tag 3 million ang bulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mato na kong uluwan sa mga balita. Karabutaga may gala sa nagkuman sa itong aburama. Karabutaga. Magnum Center sa taon sa itong mga balita sa Magnum Center, beh! Ang garbo sa Taguluan. Di ang detalye paminahon ta sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yeah, so Magnum First Aid, mo kini Magnum First Aid ang mga top stories sa itong karabutaga Magnum First Aid. Dili ta bago na sa itong Magnum National. Si Senator Dante Marcoleta og lay pang tulo ka mga individual but karon nga pasakaan sa kaso nga plunder o nga bribery sa ombudsman Magnum First Aid. Gikabuti po lugar. Mikan lagi po gini Magnum First Aid kay midawat matod pa o 75 million pesos Magnum First Aid ni ato nga Enero sa milabay nga tuig Magnum First Aid kini pulo si Senator Dante Marcoleta gi kanang naga kanang kwan masalugar sa Magnum First Aid wala gid sa lugar niya gi dinay nga nidawat sa Magnum First Aid pero kanang mura lugar po siya nang himakak lugar po Magnum First Aid sa unang nga panahon nga matod pa kanang mura na ko na siya campaign donation Magnum First Aid dili na ko na Magnum First Aid kaya January pa man to niya ang campaign period sa lugar ato nga mga

0: panahon na kay kanang maragwan pa mo mag first aid mga February man siguro mag first aid so inana ako na siya so dili ako na siya makarapit ang counted po lagi mag first aid nga matod pa election kinibang ginatawag na mag first aid nga election offense na gikabot yag lugar pod mag first aid gawas pa po lugar ani kang Senator Dante Marcoleta po sa program magduma first aid sa pasakan sa nasampit nga mga kaso kini si kani congressman na Mike Defensor o gang 13 po dayon nga kini bang Joseph Espiritu magduma first aid o kini dayong Aristotle Baloyot magduma first aid so kaning Defensor Espiritu o nga kining Baloyot magduma first aid sino do kuno ang mihimo sa pagadonate o ga 75 million pesos magduma first aid nga to program kang Senator Dante Marcoleta gikabuti kag lugar magduma first aid nga matod pa murag medyo kadudahan gisa do kuno magduma first aid ang nasampit sa lugar nga kining murag to sag finance sal po lugar nga regalo magdo first kay ang aduda is that basi no kurug murag mangayo bitaw ga pabor lugar magdo first nga to kang Senator Marcoleta ang nasangpit pod nga tulo ka mga kinibang individual sa lugar magdo first na gani karon panahon na gipaga comment malugar pa din sila magdo first sa ombudsman pero gani karon wala pa pulugar sila nagpagawas gid sa lugar sila kinibang mga kuan gid magdo first kay bitaw mga counter affidavit lugar nila pero kini magdo first si kinibang kani congressman na Mike Defensor nagapagawas pulugar siya magdo first ginatawag ta nga initial pulogan niya magno first aid nga statement matod pa niya murag ako nung pinugos ang nasangpin nga kaso magno first aid kay kanang matod pa niya una sa tanan magno first aid dili man sa plunder kay private malugar magno first aid nga gigamit sa kwarta dili man sa lugar na sa buhi sa tao magno first aid wala pulogan na sa labaw sa tanan wala gid sa lugar na sa magno first aid gipanaiyahan sa atong nga gobyerno. Puntang sa lahat ng balita ng national, si Senator Pia Cayetano, matod pa mag-diversit, naka-move on na raw siya mag-diversit, sayang nga pagilakilak sa Senado. Sumala pala ginikiliba nga Senator Pia Cayetano, wala na raw kuno ito mag-diversit. Niya ka namurag nag-uli na sa doko sila sa mga kulig pulugan niya dito sa Senado mag-diversit na gani. Human na kuno lugar po niya gami hilak sa mag-diversit. Nag-iwatawat na rin mo, kura na ka nag-si Castro ba? Castro pa ito, gitgana, balak. Oh, so inana magdum first in na gani magdum first in matod pa pulo gani.
1: Ato? Wala siya comment.
0: Wala man siya nagka-comment ato magdum first in. Basta kaya niya. Wala mo siya basta ka naka-move on ako. Dili na to. Dili na ako na to siya dapat ka ng murabi tag seryo. So lugar magdum first in. Unya. Okay. Tapos sa tanan sa lugar magdum first in. Nagkauli na sa lugar siya siya mga kauli po lagi sa Senado niya. Marag wala na ako na hard feelings magdum first in. Dagan gisa na ako na ang amihimo po lugar sa pagpangumusta ka niya. Pero siyempre, nagi sa lugar ka na murag uban magdum first in. Nga wala agad lugar po nangumusta sa iya ha. Na yan nangumusta, lagi sa ikaw marag uban nga marag nagmagahi. Igit magdum first in. Nabala ka diya Senador Pia Cayetano. Di igit ko mangumusta sa imo ha. Inana na ako na magdum first in. Ang uban nga mga senador. Samtang sa lain tanga balita, dinita karon sa Tumagdom International. Ang Amerika, gitawag nga, hulga sila nga seguridad ang nasod sa Cuba magduma first aid. Kaligit ko madumduman lagi na ito magduma first aid. Muli ang statement usab ni U.S. Secretary of State Marco Rubio magduma first aid. Duman po lagi nga, gi-charge man usab sa kaso nga murder magduma first aid sa kinibang America. Si kani Cuban President Raul Castro magduma first aid. Gikabutyag, nagikan po lagi kini magduma first aid. Duman lagi po mahag sa ang abyon. Dugi nagiging nga panahon magduma first aid, 1996 pa. Pero kini po lagi magduma first aid. Gikamatay masab lagi sa tulog ka mga American National. So, kini po lugar yung kwan mag-duversid. Kini bang Amerika, murag naagin sa lugar sila. Hard feelings po lugar mag-duversid na gani. Kaya lagi, anak malagi po ni si Marco Rubio mag-duversid, ang US Secretary of State, matod pa niya, hulga, lagi doko na silang seguridad ang nasa sa Cuba. Pero sabahin po lugar sa kini bang Cuba mag-duversid, anak po lugar kini si Castro, nga baka kung nukuno kayo si Rubio mag-duversid. Kaya matod pa ni Castro, wala man ako no sukad nga rahimo lugar po nga hulga po lugar ang Cuba nga to sa Amerika. Samtang sa lahat ng balita nga international, 16 ka mga tawag na patay sa pagpangatake sa armadong mga grupo dito sa Honduras sa Central America magdum first aid. Gikabutyag, laki po sa lugar sa, nga, sa kinibang mga nangamatay magdum first aid. Matod pa, unom ka mga polis kaya gipang target meron sila magdum first aid, gipang atake meron sila sa kinibang gikabutyag magdum first aid. Matod pa, membro na kuno sa gang magdum first aid. Pero parang panahon na dili pa lugar po mapiyo magdum first aid. Unsa gilugal ang pangalan aning nasangpit nga grupo basta kay armado sila magdum first aid. Matod pa, membro gina kuno po gihapon ni sila aning mga binuang magdum first aid kina mga gang-gang ba. Samtang sa lain tanga balitang dili na magdum first aid sa atong balita nga business magdum first aid ang National Food Authority kuno NFA. Ayon karon nga na malito ga bugas humay aron mapun-an ang ilang mga bodega magdum first aid. So kini pulugar siya syempre muraga sumala pa pulugar sa kinibang NFA magduma first aid pamaagi gid sa lugar nila ni para bitaw pod nga masuportahan usab gid magduma first aid ang mga farmer gid sa lugar nato para bitaw nga dili sila maglisod magduma first aid abi gid taw pod lugar nila ipangbalik ang ilang mga abot. Samtang sa lain tanga balita magduma first aid dili ta karon sa tumagdum sports dahil nga Meralco Bolts, midaoga batok sa TNT Tropang 5G sa ilang nga semifinals nga game sa nagpadayon nga PBA season na 50.
1: Isa daw gabi?
0: Kung magdama first seed, oo. Ideally magdama first seed, Meralco Bolts ang midaog.
1: Kontra?
0: Oo. TNT magdama first seed.
1: Pilipisa,
0: kalagi.
1: Na-injury si Bulbul.
0: Na-injury, lagi na ko sa magdama first seed. Sumura siya nagkakakil mga exit. Sayang kay magdama first seed. Kaya kuhaan naman kayo siya. Pilati yan nga, itaas kitong alaki magdama first seed.
1: 7-3.
0: Oo, nakakuhaan kayo siya ito. 7-footer kayo siya. So ang score po lugar nila kalapan magdama first seed sa ilang game, 87 magdama first seed, bato ka 76. So muna siya magdama first seed ang mga top stories sa Tukar Butaga nga at ang resulta sa itong mga suking at tigpaminaw. Binasa mga musunod tanga mga programa so gikan diri sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini sa Magnum Hunter 17 April Borha. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter April Borha. Dili sa tamigala sa atong lagkat sa panahon sa ta. Diliyon sa nato dagat sa palibot. Eh, ato darangon. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, sa itong ina itong pag-ulago ay karong orasa o atay angay ka manang kapag dumapasin sa itong sitwasyon sa itong parangon tungod lagi kay maayo man po ng tempo tali wala pa man nga kaga di magdumapasin o doon nag na experience nga mga pag-ulan din sa Tasadakbe at sa Cagayan de Oro mga kuwan pa lang ganin hapon pa lang ganin na experience na itong pag-ulan ulan apan ha ning orasa o naman tayo angay ka manang kakay na unang naman po magdumapasin na pero kaya po tayo mga timailan nga nabilin magdumapasin din sa kadalanan kaya doon naghapon po yung mga portion po na sa itong dalan din sa itong syudad nga naglimaw-limaw og din ta ang tungod lagi sa nito mga pag-ulan may lang gani pud kay wala gyud pud magdumapasid nung kanang yung hilabihan ang pagbundak sa ulan kay makalitan sa tag ikan sa hilabihan nga kainit kulay pud ay pud ang mga pag-ulan nga tong na-experience tud pud sa tuwa pong abatan sa pag-asa kagapon magdumapasid nung at least nga kato 2 to 3 hours daw kuno mga ulan pud nga ka-experience pud sa so, pipila ka bahin sa tuwa nga dak men pero karon magdumapasid wa man hinuuntay na experience nga pagtotally sa gani ini nga oras kung hisutan pud ang dagang traffic o lawas-lawas sa mga nagkaring klase sa mga sakyanan particular na ang mga nangagi karon sa may Marcos Bridge din sa may Villanosa din sa may dalang nga Velez din pud sa may dalan nga Julio Pacana Corrales din sa Imrecto din pud pala sa may Espanya magdumapasid ini pud ngatak na tungod lagi kay sayo pud sa Kabantagon wa pay angay kabalaka mga kaisunan na pangkinangla lang din po na no? Mutahod niya po sa dagang sa ito pong balaod traffic o sama na lamang sa ito po din pong mga stop and go din po magdong mga first sino nga sinyalis po ito binas ito mga traffic lights kaya lagi ang uban galahos-lahos na din po gaminor magdong mga first sino sa kadawa po no, mo na hinungdan sa mga disgrasya na ilabi na panahon sa kadlawan tungkol kay nagsalig magdong mga first sino nga makahimo po na yun maneuver sa mga sakyanan nga mapadali lugar ang ilaha po nga pag-abot sa destinasyon pero wala na po nag-considera po mag-numapersin sa mga posibleng ilaha nga makatagbo sa mga intersections kung mag-resulta sa paragbanga. So sa itong makaisunan, hinahina lang yapon, matang yapon sa kadalanan tungkol kay sa agad na po sa mga kaisunan po na itong nagmaneho ni ining takna, gapakusog po o gapagpalagan. Mukha na itong pag-monitor sa lakas pa na ang dagas traffic o disk Cagayan de Oro para sa buntag na Pilipinas. Kinis mag-220 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Angie Tinisata sa atong dagan sa panahon. Sa atong pag-asa. Stand by lang sa mga reports sa mga kauban sa gawas karon. Nga kalambuan may gala ha. Stand by karon taon sa atong mga isgutan na nagbitanan din sa atong programa. Sos, grabe ka ng hinayang kagabi isdula. Daog untang uno ang TNT gabi eh. Sao man na injury man mga igsoon. Wala na magkabalik pa may gala si import nila. Wala na nagkabalik. Injury. Murag tanaw ta may gala ang ilang tikod. Kani magaling tikod na gani ang madaot. Wala na. Maglisod kay recover mga igsoon. No, lisod kay may recover. Basta yung unana. Oo, basta tikod na ang madaot may gala. Stilan, anagin ang basketball yun. Oo. Dinis atas ng Magda Weather Alert sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
1: Catherine Asunto, may buntag.
3: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking. Tingpaminaw. Update sa tangi monitor na low pressure area. Yeah, yung latest location na sa 795 kilometers east sa General Santa City. Ang iyang trial for expansion naka-apekto diri sa ito sa Mindanao. Ibuknapit sa Mindanao makasinati sa mapanganurun ka kalangitan, inumbanan sa katagatan ng mapag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungkol sa trough or extension sa low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Labi na kumasin natin ang kasarangan nga tulad sa usay kasug ng mga pag-ulan. Hinayat na sa kasarangan nga hangin, pagigikan sa amin ang silangan nga ito na sa amin ang kasadpang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Tinatahilain nga gimonitor na low pressure area nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Yung latest location nasa 2,145 kilometers east sa northeastern part sa Mindanao. I-closely monitor lang po nato based on sa available na data, less pa yung chances na ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Monitor ta sa mga latest na update kini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mundugan ngayong puntag.
1: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert!
1: Alas 4.23, parayon tamay galas unahan. Wadwad ta mga maninay, mga maninoy, wadwad ta mga suki, wadwad ta. Atok oras na, alas 4.23 na. Mata na mo, kay buntag na, kamas na mo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lupad sa tamay galakay, lalaki arestado tungkol kuno sa droga o armas. Na, doble ginunong ng kaso. Illegal possession of firearms. Plus yabu pag yun. Kagoy, kadaghan mas problema diyan eh. I-check the report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Sila karon sa bilangguan ng usa ka residente sa barangay Puna ning atong nga syudad human kini na sa pun sa akto sa atong mga otoridad sa iya po nga illegal nga kalihukan human kini na gupot og armas og alakip na illegal nga droga sa gipahigayon nga drug bypass operation sa atong mga otoridad sa City Intelligence Unit kan CIU sa Maya Zone A ta barangay Pagatpat ning atong Dakbayan ang nahisgutan nga suspitsado giila nga si Ben 43 anyos nga temporaryong nagpuyo sa may barangay Ipunan og kini naabot matud pa dito sa Zone 8 Barangay Pagatpat sa yung illegal nga transaksyon. Matod sa mga operatiba sa CIU sa pagkungulo Police Major Dennis Ruel Flores nga ang maong dinakpan ilahang na aresto. Silang pagpahigayon sa ilahang operasyon na batok nini mga tigpayot sa illegal nga droga o gilabinaan ni ato nga nagupot o mga illegal nga armas. Dito magdumafarsin sa iyang pagka-aresto na rikisagi ka na kaniya ang kaninga upat ka mga sachet. Upat ka mga sachet magduma first aid sa gituuhang shabu nga nagkantidad sa 136 mil pesos. Ingon man, ang entrapment money nga 2,000 pesos na kuhaan usab kini sa atubangan mismo sa itong mga personahe gikan sa barangay Pagatpat. Ilabi na ni Kagawa Jude Fuentes po magduma first aid sa iyahang 9mm pistol kini nga dinakpan nga si Ben. Kini si Ben magduma first aid no na siya'y armas nga aduna pagid po'y upat ka ng mga buhinga bala. Mato kagabi eh, nagmatlan yun din tao ng atuwa pong mga operatiba sa CIO. Lakip na sila si Kagawa Davantes. Tungod lagi kay basin niya gamuhimo sa paggamit ang maong suspitsado sa iyang armas nga gihuptan ngadto sa ito mga otoridad. Apan may nalang po magduma first aid kay na-neutralize nila nga malinawon ang maong panghitabo. Tungod kay wa naman po kini, ni sukol pa ang maupong lalaki o gagisubmit na lang po niya yung kaugalingon magduma first aid. Taliwala po man nga sa iyang bahay magduma first aid no kontra gusto yun siya mamapaslak sa bilangguan. Isusis kapulisan kung sa iyang dokumento sa paghupot sa maong armas apan wala matudpay napakita kining si Ben rason nga gilayon po da kini siya nga gipasabot nga dugang magduma first aid no katupatong ang iyang kaso nga tubangon tungod lagi kay gawa sa iya hapo nga pagkalambigit nining illegal nga droga naman po'y armas ug nabag ani isulod nga mga buhing bala sa nahisgutan po nga magazine ni ini padayon nga tungod otoridad sa pagpuligon sa kampanya batok kriminalidad armas siguro ang kalinaw kaluwasan sa komunidad rason nga kining nga maong lalaki nga residente sa barangay Ipunan nga na ligyang illegal nga drogas Pagatpat na karon gipaslak sa may Maharlika Detention Center alang sa iyaha po nga pagatubang po magduma first aid no nini pong iyang kaso. So din sa siya gi-detain nini mga panahuna tungod kay sa umaabot nga adlaw nga Lunes magduma first aid kasong paglapas sa Republic Act 10591 tungod di inilaging armas o mga balang iyang gihuptan o paglapas po sa Republic Act 9165 tungod nini pong nga balor 136,000 pesos nga gituuhang nga shabon kung na shabu gani man Padayag po doon kapasalamat ang konseho sa barangay pagkatat ng atong syarad, labi na sa komitiba sa peace and order ni Kagawad Jude Fuentes, kinsa operatiba po dyan ni Antopod Magdama Farsi din sa police station na 7 Bulwa. Tungod lagi, kaya pasos to nung amihimo o ganing ilang po nga mga pagparingkamot nga masugpo ang ilegal nga kalihukan nga musulod po sa ilang po nga barangay din sa pagkatat tungod kay tinguha karon na ni Kagawad Fuentes po Magdama Farsi nga mahinlog po nung sa mga tiga payuhat sa ilegal nga droga ang ilang po nga lugar tungod kay mapo na yung hinus niyan. So kada siya po Magdama Farsi no, nagretiro sa pagkapulis nga nahimong Kagawad mapo na yung ipaningkamutan nga dina sa ilang po barangay kung unsa man ang hapong mga gipang himo Magdama Farsi sa paglakag na itong mga tipay sa legal na droga, ma-implement po niya din ha ang mga strategy po Magdama Farsi sa pagkapulis, tinapon silang barangay nga masugpo yun po nga ang kaning mga illegal nga kalihukan. So may lang ganit po kaya mga taga-CIO, naka-monitor po din yung maong suspitsado nga taga-barangay punan nga misulod din sa may barangay pagkatpat alang sa yung illegal na transaksyon. Pud nga kini siya napugnan pa Magdama Farsi nga makapamiktiba pa ngadto sa uban sa pag-agat lugar ni adtong iya po mga parokyano nga mogamit sa illegal nga droga nga mao kini nga siya busa karon ang mga illegal nga droga ug kanipong yang armas nga gihuptan Magdama Farsi i-turn over na sa Regional Forensic Unit alang sa pagpahigayon sa qualitative ug quantitative examination. Makadto na hipos nga balita gikan sa my police station 7 Bulwa kini sa Magdama 120 and si Alfredo sa balita ug serbisyo Magdama Radio.
1: Salamat Magdama Hunter 20, Magdama Hunter Angie Alzado. Gikan magkala sa lokasyon. O itong oras, alas 4.29.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kato wala pa na mata na mo na kayo buntag na. Kamas na mutanan. Wan-wan na mo na kayo buntag na. Luya magkas mga maninoy na to. Luya kayo. O doga mga balita sa tahas sa to mga suki na to. Posible na sad kuno magala nga musaka na sad ang presyo sa produkto petrolyo karong sunod semana. Agugoy. Tungod sa padayon kuno problema sa supply karon magigsoon sa produkto petrolyo. Tungod gyapon sa tension kuno magigsoon dito sa Middle East. Na nanasab. Matod pa magigsoon nga gikan may gala sa kinibang nga nakuha mga sukit tigbadaw nga resulta sa kinibang IMPO MOPS o foreign exchange rate trading. Sa milabay magigsoon upat ka mga adlaw matod pa may gala nga nabutang kuno nga mudsaka kuno ang presyo sa gasolina og diesel ania na sab gingon magigsoon nga ang pagtaas kuno sa diesel maabot kuno may gala nga ngadto magigsoon sa 1 peso og 20 centavos sa diesel samtang sa gasolina lauman sad magigsoon ang 1 peso og 30 centavos kada litro banabana mga sukit ni kabinaw. Tungod ko noon ang may gala kay lisod ko noon karon mangigsoon ang pagkuha may gala sa supply. Yan na sa burit.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Naliaragin na to ilaro no? Puro na tailad ang istaylan eh. Ilaro na ta nila nga maunin mao ka na. Wala, nailad na sa blinta. Diba? Mauning kapait may gala kay dili kontrolado ba? Dili ginbitaw mangigsoon mo. Igon mga sukit na kuminaw nga mo stable ang presyo. Usa ko pundo lang sa usa ka bulan, pundo lang mga igala, okay na kay na. Pero kada semana mga igsoon saka na impas. Di ba? Bikil kay ko kada semana dapat mga igala nga kuan lang kada bitong kuan lang gid siya ba? Kada tawag lugar nato may igala nga pundo lang usa ka bulan, murag okay na na. Pero sinima na ang pagmahal, ah ginhalang kay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4.31 na ako na yung motor, mga igsoon. No, nawala ko ng motorsiklo, gikawat ang motor. Ang gugoy. I-check the report, may gala sa itong kauban, karong butaga. Alas 4.31 ang oras. Sa balita akong servisyo na si Magnum Hunter. 24, Jen Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Miri, gamo ang gusto ang lalaki, humang kinigikawata. No, gamo tayo siklo sa itong anaki na diya sa maya Taguanao. Ning atong nga syudada, galing kabutsyag ka Magdama Farsi ang naiskutan nga biktima na ila sa pangalan nga si Rafael. Giingon nga mi anha lokasyon dia sa may Taguanao, Magdama Farsi. Tungod kay doon na lagi panagatipok, panaginom, no? Kauban ang iha lugar nga mga higala. Apan wag yung taon niya na ibawaan. Nga doon na diya ay mga kapangawat. Giha pagputoy siklo din ha. Kung ikaw lugar, matansyahan. Nihini lugar wala mo hiling ang mga suspitsyado. Giga butsyag ang Magdama Farsi. Ga ang ilaha lugar-lugar nga giatuan. So, sudlo nun siya, pero masudlan manoon po siya og motor, apan, ning yahalugar nga gihimo, sa gawas gabayin kininiyagi, plaster, magdiba first aid, tugod po lagi kayo, ang uban niya nga mga kauban nga, doon na po yung motorsiklo, mo ay nakauna po sa sulod sa pag-parking. Rason, medyo distansya na lugar siya, nag-parking siya hanga motorsiklo. Mio magduma Mio nga itom o gadito matud pa niya kiniagi plaster sa gawas gabahin o pagbalik niya magduma first aid kalagi human na sila inom gamay bibo-bibo gamay sa diha lugar nga paglantaw manuon niya nawala na manuon magduma first aid ang Mio niya nga motorsiklo rason dito no gitabangan gyud siya papangita po siya ang mga kauban apan pakyas gyud sila nga makita subli ang maong motorsiklo magduma first aid tugot po lagi sa rason ning nahisgutan usab lugar nga biktima wala po niya natimanan magduba first aid asa baka posible baka magduba first aid katong miagi lugar na tungod kay wa po niya gilak po ang iyang motor magduba first aid o kampante ra po kay siya kay lagi barangay road ra siya magduba first aid mao na nga kini lugar na isgutan po niya biktima wala po taon siya kauna-una nga dito po da biktima po da siya nini mga kawatan kay sagad biya sa mga kawatan na agyud sa sentro sa syudad na agyud sa mga highway ano nga wa pud niya damha taon kay lagi basi magtuo ra pud ang kawatan nga taga dito ra pud lugar siya magduba first aid mo na nga dikit lugar no nga makahinayap sa pagkuha apan ang tinuod diri magduba first aid wa agi pili ang kawatan magduba first aid tungod kay siya gyud na chambahan gyud siya ni ini lugar na isgutan po lugar nga gapangawat og motorsiklo mismo po da lugar sa maya Tagwanaw o ga karon na magduba first aid wa pagyud taon gihapon ni nakita po ang maong motorsiklo subli tugod palagi kay wa pagyud gihapon no na kuan kung kinsa ba kaning kawatan nga mihimo matud pa sa pag kuha no sa gihapon lugar nga motor wa pagyud CCTV to sa area magduba first aid kay lagi si Chobe magduba first aid so medyo minus no lugar nga chance nga makakuha ko og CCTV lugar kan sa mga dalan-dalan mga poste o wala gyud do wa gyud na siya lain lugar nga padulungan so gali kakawad ag paglaom ang mao lugar nga suspektima pero alang kaniya ko pananglitan nga dunay chance sa lugar magduba first aid nga mahibaw-an yang identity ni pong suspektado gilayon matud pa niya kini nga pasaka ano kaso tugod sa perwisyo gihatag ni ini nga hanga motor papauli na unta din sa maya Carmen magduba first aid kawat naman noon din sa maya Tagwanaw atoga syudad. Pero sa butang na Pilipinas, kini si Magnum 124G Luna sa pita og serbisyo magdubradyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum 124G. Usugin bito kayong kawat karo sa motorsiklo, no? Busaigin mong kumpiyansa sa inyong mga motorsiklo pag may moingon nga, sir. Di alang, butang sir. Ako lay bala na, sir. Ay lang ilak, sir, kay muagi maning kuhan, nasa likod. O nasa unahan. O saan yung paggawas, di isa kagawas, sir. Ay lang, ilak ako na bala na yung motor. Kaya yung motor ni mo mag-lumax, mag-parking ka ba, ka na magpalit ka. Pag-boingon, gani na yung boingon. Ako'y bahala na, sir. Ayaw na, i-lock yung motor kay... Kanang nag-una di ha, saan, pag-gawa sana. Kung nakalock na yung motor, ako na yung bahala na. Ayaw lang i-lock. Kau na una sa gamat na, no? Kung gamay kag-utok na tao, imot lang. Nara sa ibo na, kay masuko na ba ni sila? Basta, dili ni mo, i-lock ni mo, masuko. Kung niya, gamay rin mong ihatag, masuko po. Gaano yung mugdos, masuko. Nagkag ay nagbalik ha.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Hindi
1: maging tamparuta. Naga na mga kawat sa motor karon, grabe usong kawat. Oo, kawat ang motor. So, ay mo kumpiyansa. Kinanglan yun nga motor, ilak yun. Kadinahi kung mahimo. No, di naman gina magkawat. Kadinahan yung mga tubangan. Napag-ilak sa tubangan. Ah, likod, napag-ilak sa tubangan. Ah, imposible nagiging magkawat. Isa nagay, kuna na, ikarga na yun. Maura gina magiging soon. Pero kung guyod-guyod, malisod maguyod-guyod eh. Grabe kayong lak. Lak ang manubila, naapagipadlak sa atubangan, naapagipadlak kadina sa likod. Siyaro ba sa gigay mga igala, no? Makawat pa ginang motorsiklo. O, kapadlak niya sa kanang iya mismong kining plato-plato sa disc brake niya sa atubangan, butangig padlak niya. Sa likod po, butangig kadina. Ilak din manubila, ah, grabe naman sa kakawatan. Bilib naging ko kawatan mga igsoon, huwag iya paging makawat. Pero katong dagko po niya kanina, ayaw po itong kanina nga igo ra mga igsoon, itulod, may galawa na, wasli na. Dagko, sab, maglison po siya gabas ba? Kay kini mga kawatan, huwag manidala gabas. Ayaw raman sila magdadala gabas, may galaw, huwag nagpunuha ng motor, pila kadlaw na diha. Magabas-gabas pero noon kag ipark di mo diha o niya gabason lisod pod may gala na alarm ang mga tao rin nagagabas man ang motor niya sabaw na ang problema karon mga igsoon ayog tagay kahiyunan ang mga kawatan nga makakawat No, kay pulis may ngon egg, yung tagaig tsansa. Sa akin may mambutang ikadado. Diba? Kada mga kandado sa mga ligon sab. Ayaw ng kandado nga igor na dukdukon sa batoa na, lumi na. Diba? So dapat yun inana mga sukinti kami nao. Alas 4.37 ang atong oras, diri may galas, sa Taparaguban, sa itong programa, Karabutaga, Buntag na Pilipinas. Dini sa tamay galas, sa duga mga balita sa Takarong Buntaga. Nagsugod na matod pa karon ang Philippine National Police kung PNP sa nationwide manhunt batok magigsoon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May kalabutan sa warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court kung ICC. Matod pa ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. nga matod pa ila kung ipakatag ang mga tracker team human magigsoon nga gitugtan na sa Department of Justice kung DOJ. Ang pagpatuman magigsoon sa pag-aresto batok magalakang De La Rosa. Matod pa ni Natatis ngaya kunong gibanduan ng mga pulis. Nga matod pa, ipailawom ang maximum tolerance. Sundon kuno ang tanan proseso sa operasyon para maputiktahan kuno ang katungod sa tanan ng nalambigit magigsoon nini nasampit may gala nga pagbrakop. Ginugang paniya nga kung maaresto kuno may gala si De La Rosa. Automatic kuno magigsoon ipailawom kuno sa kustodiya sa DOJ. Samtang di kuno magigsoon ipagawa sa DOJ kung asa ba giudalohon magigsoon si De La Rosa. Dili pa nila masulti kung automatic ba kini ikarga ba diritso. Daloon ba sa dahig din lunch kung madakpan? O ingon man magigsoon na ara may gala sa gitawag may gala nga diskusyon ka na magigsoon sa DOJ kung ilang iton over dito may gala si Bato kung ilang madakpan. Samtang ikumpirma usab sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga naakon ang magigsoon sa ilang mismong kopya karon. Hawid nila may galang kopya sa ICC arrest warrant batok may galang kang Bato de la Rosa. Ug matod pa magigsoon apil kini may gala sa ila matod pa may gala karon nga ila mismong iserve kung ano lang manggaling sila ay itawag may galang impormasyon kung asa ang nasampit nga senador.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang giingon sad may gala sa mga report nga ila kini may galang gi suta karon nga tuwa kuno may gala nakitaan si Bato dito sa Malaysia. Uy, ito na Malaysia de. Ila pa magalang ikumpirma may gala kining report human magigsoon nagi nga matod pang na ako noy nagreport kanila nga tuwa kuno may gala nakita kuno si Senador Bato dito may gala sa kinibang Malaysia mga suking tigpaminaw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Na kung dito sa Malaysia mas dali siya madakpan dito. Diba? Kay man siya, di man siya swito sa lugar. Pero pag din sa Mindanao, murag lisod kay swito siya diri. No? Kay Karnis Bato may gala. Warrior man yung magigsoon kani adto. Sa iya pang tayo may gala nga captain pa siya. Dito man yung mga bukid na asain mga sukit. Now, appeal pa na kani adto sa report may gala kung gitanaw sa kinibang mga kwangyod, mga previous pagin niya may gala nga assignment. Na-appeal pa ni siya kaniadto kanibitaw mga grupo bitaw mga suki tigwinaw sa mga tad-tad-tad-tad. Actually, may gala kani mga tad-tad kaniadto. Uso mangyod ni. May gala kaning Sagrado Corazon Senior. Uso kani kaniadto mga igsoon. Kaniadto pa mga panahon. Nga report lagi may gala nga dito sa Davao de Oro. Na yung mga tao daw matod pa sa report nga digid hingdutlan og bala. No? Kadumdo, kakwanwanas nga balita ana. Actually, mga igsoon, na mag-iingon lagi nila nga di kuno lagi magkwan og tawagon ni nagkulto. Pero kana mao na kuno mga sukit na gawin sa ato mismo gi tanaw. Mao ni sila ang mga grupo sa Sagrado Corazon Senior ECS, no? Nga mga grupo nga naa sila ay kinibang mga yamyam. Naa sila ay mga lampuonon mga Latin, no? Magampo sila mga igsoon, pakubol, panipas, sa panadiha mga sukit na gawin nga ila mismo ang ginabuhaton. Na kaniadto si Senador Bato na-assign mga dito sa Davao de Oro mga igsoon. Ganyan to, makita mga ganito, may gala di mismo sa kiniba mga correspondents, may gala sa national media na medyo lagi confused sila o gusto sila masayod unsa ba ning mga dili pang dutlan na ginaw og bala. Na ganyan to, assignment mga gala ni Senador Bato Taas yung mga nang amigo lugar may galang nga mga inana nga mga ka kinibang mga inana nga mga pang alampuon nga di magala pang dutlan mga sukid taga Binaw kaniadtong mga panahon na sweeto siya may gala labi na sa mga bukid kay dito siya may gala kamang-kamang sa mga bukid kaniadtong mga pinusilay pang panahon pa sa iya mismong pagkasundalo pa mga higala no so mauna mga isoon nga ila may gala ginatanaw karon may gala sa kinibang kapulisan tungod kay maton palagi may gala nga pugante kinisampit nga si Senador De La Rosa ilang pangitaon karon magigsoon daghan kay pulis may gala nagka-alerto sa pangita magigsoon sa kang Senador Bato so daghan na kayo ang pangitaonon karon number 1 may gala nga pangitaonon kay may gala sa balaod karon nga grabe gid nagpapangita nga di gyud gidakpan dili gani gakadakpan magigsoon si atong ang di ba si atong ang mga sukit tagahinaw dilisod gani kayo dakpon nga si atong ang wala man gid siya may gala'y koneksyon kung isgutan ta ang pulis may gala og military. Samo tinuon may gala si De La Rosa mga sukitero nga iya mismo mga kamista, mga kabrad, mga sakop niya kaniadto, mao man ni maglakag niya karon. Di ba? Lisod gani may gala dakpon si atong ang dili magigsoon. Wa na siya may gala ino na gid sa mga sakop nga mga general. Pero mas bugat gyud may gala isgutan ta si Bato kay lag yon magigsoong sir kumbaga. Di ba kaniadto? Unlike like itandi takang atong ang si atong ang di man konektado magigsoon sa military o kinibang atong PNP. Usa lang na siya magigsoon ka bilyonaryo nga businessman. Na ikwarta lugar mga sukit ino nga makadagandagan kung asa mo adto, makatago magigsoon og mabuhi may gala si atong ang. Now kumpara na to may gala kinsa may mga gapangitaon yung karon nga kinanglan yun yung madakpan. Of course atong ang need yun da madakpan si atong ang. Kay grabing pangita sa gobyerno karon. Kang atong ang, Charlie atong ang. Now karon magigsoon si General Bantag. Mao pud ning usang may gala sa gapangitaonon kay grabing pangita karon may gala. Asa kas Bantag o tago-tago. So kaning tulo. Big 3 mao ni karon ang pangitaonon gyud kayo may gala nga mga tao personalidad. Businessman, usa may gala ka businessman magigsoon nga kwartahan kayo billionaire at Charlie atong ang dayon magigsoon kani Bucor Chief may gala Bantag. Pangitaonon gyapon kayo og karon Senador Bato De La Rosa. Mga bugat kini nga mga pangalan nga pangitaonon mga sukid taga Mindanao. Wala man po reward money po gipagawas may gala karon aning ni Bato. No, wala may reward money nga kinsay makatudlo na ay 10 million kang atong ang naa. Gidubli pagani ni magigsoon kang atong. Now, kumuingon ka Bantag na gyapon. Pangitaon tanaw na to kang Senador De La Rosa kay basin magilang magpagawas ang gobyerno kay si John Bick karon murag dili kay ganahan si John Bick aning Bato nga isyu. No, kaniadto may nga si John Bick abi magantayo mag confidential fund natin. Do natin kunin ang reward. Karon wala kay sila magila mo dili si John Bick interesado kay aning Bato nga isyu. No? Dili kay sa interesado magala kag Bato nga isyu magala karon dili sa pagawas og statement. Wala kay sa mga statement magala nga mangisog yun nga iya gyud magingsoong si Kupon si Bato. No? Amot ka ngano ka magala. Amot wa ta kabalo nga magingsoong.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tanaw na to ang susunod nga kabanata kay Dakop na gyud. Di na gyud magala to ingon nga nang wala man siguri aris warrant, wala man daw na man daw. So karon klaro na gyud nga naa. At least gi-confirm na sa DOJ nga ilan nang i-implement magingsoon ang warrant nga gikan sa gawa sa nasod na kinanglan na gidakpon si Bato. So ang police PNP ipatuman ng nila may gala kung unsay kamanduan. Kaya ang PNP musunod naman po na sila. Bo, tagaan sila arrest, warrant, dakpan nyo na, pangitaon nyo nila. Diba? So, igon na may gala ang may tabo, panghitabo karon. So, tanaw na to, susunod na kabanata. Kung madakpan magid magigsoon si Senador Bato, asa ka siya nagtago karon? Naabag kay makakita, makasiplat, makakaplag niya? O kung naay police, makabalo, magigsoon nga na si Bato diha, o sa kaka-police officer, dakpon ka ni mo? Aw ka na may pangutana may gala nga di na tumatubag.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Diba, munang giingon magigsoon nga kana mga pangutana may gala ang di na tumatubag. Pabuta lang ang mga sunod nga kabanata may gala kay mo update tamang tagadugun niya. Labi na kay maupo ning init nga iskutanan karon dito sa national, no? National nga issue dakop dakpon si Bato, impeachment. Mao ra ning dakop karon duha. Mao ra gid ning duha magigsoon. Pero kung isgot ta may gala sa mga kinibang malita, di isa ta magisutana kay mo nagmalabo na siya may gala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Di na sa ta kay matod pa na ako no may gala, delivery rider na biktima ko sa kawatan og parcel sa Carmen. Di ang detalye daw ato ni Magnum Hunter Angie, standby sab kay matod pa ni Magnum Hunter Jane Luna na naako ng may galay matod pa ni Magnum Hunter 24. Matod pa ni Magnum Hunter Jane Luna, babae ko noon na maligya ko ng daot nga prutas gireklamo. Na madaot o tuntian na na. Biatos na ni Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. I-check na magkala report kay Delivery Radio na biktima ko ng malas kawatan o parcel sa Carmen. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter. Standby lang may gala, katotohod ni Magnum Hunter 20. Siyang report may gala. Bechek sa nato ang report pinag ni Magnum Hunter 20, delivery rider na biktima sa kawatan o parcel sa Carmen. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sa delivery rider, nga ni Batin Gilford Magnum Hunter 1st, o kakahanton, o gilabi na ang kaso po. Tungon kaya siya manggit Magnum Hunter 1st ang mamta para anilipong nawala ng mga parcel samtang siya mihimo sa pag-deliver din sa barangay Carmen ng atong syudad. Biktima nga si Mr. Ruben, giingong nagsakay siya ni iniyang ang Aerox nga motorsiklo Magnum Hunter 1st. Kaya makita niyo mo sa itong Magnum Live, karga po niya ang usa ka dakong putos Magnum Hunter 1st sa nagkalain-lain ng mga parcel nga naghimo po sa Magnum Hunter 1st no, sa kaninga pag paabot po din mga tag-iyan ini nga mga tod sa ilapong tag sa mga Pinoy anan apan mato ni Mr. Ruben nga gika dismayagid niya kay samtang siya magduma first no mihimo sa pag-deliver ini nga parcel din sa barangay Carmen ng atong syudad na asalisihan siya sa kawatan magduma first tungod kay unom ka mga parcel ang gikuha mato pa so wala mailangan suspetsado gikan sa iya hapon ni pong gisudlan so nagtuwin tangyo po ng nahisitan niya biktima nga nasalisihan siya magduma first kaya lagi Carmen area ning atong syudad, di magit po di kalimod magduma first aid, kadagag mga tao. So, napuliki po siya magduma first aid sa paghatot, nini po nga pipila ka parcel, di na po siya may barangay Carmen ning atong syudad. Samtang, wala niya naman kunan magduma first aid, nga sa likod di ay, adunay mihimo po sa pagpanghilabot, di ning iyang sudlan ay magduma first aid, sa inog deliver po unta niya. Uga, ganiman, wala na po niya nasailan magduma first aid, nga naana di ay po yung mga naghimo no, sa pagsibat, nga nagdala na sa iha po nga mga parcel nga inog deliver. Tungod ini magduma first aid, ulahin na niya nga nasairan nga nakawatan na diya siya kumalagi nga doon na po'y nakaingon nga doon ay mga lalaki nga miduol sa iha po rin pong iha po rin pong motorsiklo o gamihimo sa pagpanghilabot diyang iyang gisukla magduma first aid na kulangan na ang kinatibukan nga parcel nga iha nga dala ang iha plugar magduma first aid diyang iyang inventory doon ay ulam ka mga parcel nga nangawala ibutiyag sa nahisutan nga biktima nga wakagit po siya kabaloon sa itong mga sulod at mga parcel magduma first aid may inundan nga siya gitintar gibatig ya kasuko kay matod pa ni ini nga init kaayo ang ilang trabaho sa mga rider para lang mabuhi magduma first aid o naghimogin sila sa pagpaningkamo o gatinarong pinaagi sa pagpatas po magduma first aid no, nga pagpanginabuhi apan wa niya damang apag himo po niya iningyan trabaho di po siya mabiktima po sa kawatan po magduma first aid giingon nga siya gyud magduma first aid no, ang manubang ni ining mga parcel di ato po nga unom ka mga tagian ato po nga mga inog deliver magduma first aid kay katuro pa po silang mga biktima nagulatulat na gyud po to kung nga katong mga tagian itong parcel magduma first aid nagulatulat na gyud po to nga ma-deliver nga to kanila ang ilaha po maagi pang order apan hindi na mahatod magduma first aid tungod lagi kaya nabit-bit naman so wala pa mailang nga kamatan tungod din ay nagdalikyat sa may police station for Carmen si Mr. Ruben aron po doon mapablotter ang maunga incident eh gawas po din yung magduma first aid naghimo po dahil siya sa pag-report dito sa ihapon din po nga career po magduma first aid kung asa po siya naghimo po dahil sa pagtrabaho aron nga mahibawaan po nila nga naagid po yung insidente magduma first aid nga pagpangawat nga nahitabo sa iha po nga pag-deliver din sa may barangay Carmen ng atong nga syudad gidugang pagani po sa mga biktima kaniyang puti nga sako magduma first aid may nalang gani po wala gihurot o gadala sa kawatan gi kung gihurot pa magduma first aid tabla na gid ang tanan maglisod gid po siya sa pagbayad magduma first aid no, ilabi na nga ginagmay na po ng ilang kinitaan ini pong iha po nga pag-deliver sa mga parcel nga tupod sa mga nag-online na purchase so sa iha nga bahin at least magduma first aid wa na hurot pero bugat ya po siya nga kabubuton tungod kay ang unang matod pa ka mga parcel magduma first aid dalo nag
4: kuan man ano, lain-lain man ako kaning presyo. Depende po sige pang order sa mga kaning nag-order po nini po mga numa-first sa online. So, mo po yung kabalakan kasi lagi po ng manubag mga numa-first aid. Imbis nga makakita siya na siya kinitaan sa usaka adlaw, apa na mahimo na yun yung pangtapal, na ito po mga parcel nga nangawala. Gani man, naghangyo po siya pagsabot na ito po nga ihanga mga kliyente lugar mga numa-first aid nga nag-expect no, nga makadawat sila mga parcel, nga tagaan nung ta siya uga kaning pag pasensya tungod kay wa man punya gituyo magduma first aid na salisihan magipun siya nini po mga balhibo ug kamot dinas may barangay Carmen ning atong syudad ayon ini ang mga insidente pud magduma first aid no refer naman dinis sa police station for Carmen alang po da sa pagpanghangi pud niya magduma first aid nga matawagan siya nga ma-check pud no ang mga CCTV footages all sa area aron nga matumbok kung kinsa ang mga suspisado o kung kinsa man ni magduma first aid ang kawatan nga aron pud nga dilayon nga maaresto mabawi ang nahisi sa mga butang nga gipangawat nini pong mailapod nga naghimo sa pagpangawas. So, sa karon, wapagid ma-identify mga numa-first ang mga pangalan nini po nga mga individual nga ni Salisis na nahiskit ang delivery rider. Rason nga, nag-inoutpon siya nga tupon sa mga adunay kasayuran nga mo-report nga tupon sa kapulisan nga aron po nga mahimo po mga numa-first nga maangkon niya ang hostisya kalabot nini nga maong nga insidente. Balitagi ka sa Police Station for Carmen, kinis Magnum Hunter 20, Angel Sado, sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dinita sa report ni Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna na kuning babae na maligya og daot na protos gireklamo. Yan itali sa report. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gireklamo karoon ang usa ka babae yung manigabutsa ka na maligya kini sa online o mga daot nga protos. Gigabutsa ka magdaba si no kinilugar ni iskutan nga biktima na ila sa pangalan nga si Jenny. Ga mi order matud pa kini siya magduba first aid o ga mag puta sa sama lamang lugar sa mangga o ga galing magduba first aid tungod sa kabarato lugar ni ini pong ni iskutan pud yung presyo sa mangga by box pag hindi siya magduba first aid tungod kay yahon tang ibaligya merkado na tingala siya magduba first aid tungod po lagi sa kabarato gisige siya ignan magduba first aid nga discounted na lang ka ma'am Jenny tungod po lagi kay first buyer man ka, so naingan niyo po siya magduba first aid. Wa taon siya nagadahom, nga kining prutas dahil magduba first aid nga iyaha lugar nga napalit, puros dahil mga daot. Kaya nabitaw puros mga itom-itom na bitaw magduba first aid. Bitaw tagda, nabitaw kayog mga bunog, bitaw magduba first aid o dagway. Oo, so bali, di na siya mabaligya. Bisan mo ingon pa ka magduba first aid nga naasa tag 20 pesos bitaw ang tunga sa kilo. Na magduma first aid. So, dili na ganyan sa malugar na itong mga hamis. Bitagin kayo magduma first aid nga mangga. Huwag man siya nagdaho magduma first aid nga. Inato na dayang sitwasyon. Dagway lugar niya. Ito pong naiskutan po lugar nga mangga. Tungod kayo, huwag man po siya igni magduma first aid. Ang gingon pagaling nini pong naiskutan po lugar nga seller nga mga guwapa. Matos pa kayang mangga. Pero, tingala siya magduma first aid. Kaya pag open niya, sa isa pa lang kabox magduma first aid. O kaisa man kabox ang niya ang unang agi order. Ang niya order pa unta siya utro. Parangitan nga mahurot lugar ito niya sa merkado. Kanap itong mga vendor, bitaw magduba first aid, bitaw nga makita ni mo daplin lugar sa merkado. Usa na siya diha magduba first aid si Ma'am Jenny. So galing ikabot siya ka magduba first aid nga iya na ang takining a display. Uta iya na ang dalon pag sa merkado. Apan pag-abri, dismayado manoon siya magduba first aid. Lata manoon nga mga mangga ang ipadala nga to kaniya. Rason magduba first aid, ilayon kini nga mihin mo sa pag-contact nga to sa seller. Pero ana ang seller magduba first aid nga hangis matod pa nga mga mangga ang ipadala nga to kaniya. So nagduda ang noong lugar nga biktima nga base na baylo bitaw magduba first aid na aba kay nagpalit bitaw o kanay bitaw medyo reject da pero mabaligya pa. So muna iya ang gituhan magduba first aid or kato baka mga muhimog mingo float ina na magduba first aid no gali nagtuos siya nga ina na ang sitwasyon apan ikabot siya lugar nini pong seller nga kung unsay mong makita din na maugi na para sa imo ha. So gali nagipicturan niya magduba first aid gisan niya nga doon sa seller nga mauba niya ang hamis. So gali nag-away sila magduba first aid kaya nga no hamis iyang paglantaw. So susama ina to ang sitwasyon po lugar nga mangga nga doon na yung mga itom-itom nga dinagko pagit magduba first aid murapit ang bunog na git siya mangga rason kini pong naiskutan na sa lugar nga biktima wagi din na pong yung kagalingon ni hilak gadya magduba first aid sa
1: hilak
4: kalagot
1: hilak gadya tungo sa mangga au
4: tungo sa kalagot magduba first aid kaya ngayon pagpalit ato magduba first aid by box na siya magduba first aid sa 2,000 pesos pero tako na siya nga box bitaw magduba first aid wala lang niya gistate kung pila gito siya kakilo pero na na sa 2,000 pesos ang ihalugar nga pagpalit dito magduba first aid nagigabot siya nga
1: dag.
5: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!

0: Ito nga, pobre nga punta, pero sa unta man, mao magit ka maturan, sab. Isa ka, sige kag panarmao, pero pobre na magyapon ka. At tinuon mo, sab. Sa may naana, may gala, di ba? Ano, ikasakit ba na ito, nagtawag ang tagpobre? Na tinuon mo, sab. Di ba? Sakto itong kanta ni Anning Pretty nga, tawanan mo ang iyong problema. Di ba? So, tawanan mo ang iyong problema. So, tawanan mo. Sa unta man, may galanin ng kalibutan, puno man ganyan mga igsoon. Ang kalibutan, puno man ganyan sa mga pagsulay. Diba? Puno mga igsoon sa mga kasakit. Naasay kalipay, ginagmay. 5% kalipay, 95%. O sa mga 95%? Kasakit? Padamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba? Actually, magandagan mga kayo, mga igso, yung mga kwan sa ato, baga istorya, sila mga kahimtang, di ba? Ay, mga kalisod ko, no? Mga inana, problema, normal, gid na. O, laban lang. Di lang, gid, mag-uol. Di lang, wadaan o paglaom. Laban lang. Padayon lang sa kinabuhi. Kaya kumuundang takaron, wala na. Pilde na tadaan, di ba? So, padayon lang ta. Pobre takaron, padayon ta. Basi na yung makakaplag ta sa kamayong kinabuhi pagabot sa unahan. So, di ta mag-uol. Padayon lang, gid ta. Ay, pagkaluya. Nang itawag magigsoon nga, way pagkaluya, padayon ta. Binita ni Magnum, sniper Andy Kumba, kaya nakulay 36 anyos nga lalaki, higi, pariglahan. Agoy, bitanaw sa nato ni Mickey, sabi ng pariglahan eh. Niyang detalye na wato tayo sa ato sniper. Sa balita, observation na si sniper, Randy Kumba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa mga balita magbusid gato na kutog ikan dire sa atong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador. Sa ato lang gikayong nagbusid ang kalibutan, danlog kayo. Danlog kayong kalibutan.
0: Danlog kayo?
2: Oo.
0: Mm.
2: Usa ka Lister Layo na pag-aalubihin ni San Corintal magbusid ang may report sa El Salvador City Police Station na siya giparigwahan sa upat ka mga tao na nailhan naman niya magbusid sa iyang lugar nga taga-Bulugano nag-upresid. Ang report ko sa isa iniini nga kini si Lister Layog gikan sa lungsod sa Lubihid ni Sanis Oriental ni anha di si ORC kay aron gid pagbisita sa iyang mga higala ay naginom-inom mag-upresid Dias Avenue, Jui Avenue at Old Region sa ORC pabrika sa mga pagkaon mag-upresid. Dayon inom-inom labi na bikil matong usa ka tawo mag-upresid sa istorya. Wala na yung lagang pangutana mag-upresid. Strip na ng kinomo. Igo kini si Lister Layog. Saya usap nga toong mata. So black eye mag-upresid. Ang netabo black eye. Pagkahuman tayo, nandaga na rin ang upat ka mga pataon. Kimsa, nailhan lamang niya sa mga lugar nga diin nagpuyo. Pero wala ganyan maila mag-upresid ang mga ngalan sa mga suspechado. Kaya nandagan man ang iyang gimo mag-upresid. Pidalikyat na lang siya sa may El Salvador City Police Station kaninang mga alas 2 ang takna sa kandaon o nagpatala sa kapulisan. So, dili gayon, maayo mag-upresid nga kung ikaw mo inom, magpataka-taka na lang kang sampo sa kalaganan na wala ni mo may bawi kung kisa yung ngalan ng mga tao sa pangayong kauban o inom. So, tagalubihid ang nasangpit nga biktima na si Lister Layog ng 5 anyos ang panuidon. Mura niya itong mga balita, mag-umpresid, gato na kutlo, gikan din sa atong EOR sa Maydakbayan sa El Salvador para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat ni Sniper Randy Kumba, tiko maluparan sa natos Magnum Hunter 20, Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Asado, o Magnum Hunter Jane Luna. Una ko sa natong mag-aadita, di Magnum Hunter Kaya Bilyan Lusa sa ta. Magkawani ko noon sa pantalan, gibaubos ka sa drug testing o drug-free workplace seminar. Sa balita akong servisyo na si Magnum Hunter 23, Kaya Abelian Noza.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagpigayin matutpag drug testing o drug-free workplace seminar ang Port Management Office, kung PIM o Misamis Oriental. Isip kamayin sa mas gipahugtan nga kampanya batok sa illegal nga droga tumong sa mong kalihukan nga mapalawman ang kaibalo sa mga empleyado kabahin sa peligro sa paggamit og illegal nga droga o sa legal nga responsibilidad nga nasakop niini. Subay sa nasudnong kampanya kontra droga. Gipailawom sa drug testing ang tanang kawani aron masiguro ang pagsunod sa mga regulasyon sa gobyerno ug nagatag-usabog seminar ang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDE Region 10 nga nagtuki sa importansya sa pagmintinar og luwas, organisado o produktibong workplace. Gibutyag sa PMO Misamis Oriental, Port of Cagayan de Oro.

0: nga kabayan kinis lang para yung pagpaningkamot. Aron na preserbarang integridad, kaluwasan ug maayong kwalidad sa serbisyo publiko, hilabi na sa mga pantalan. Balita gikan sa Philippine Ports Authority, Port of Misamis Oriental. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Belenosa. Alas 5:13 ang atong oras na naitatay lululula. Mata na mo kay buntag na. Ala katong tanan na tong wala pa na ni KC kay karon mata kay buntag na kama sa muntanan kay buntag na mata na mo kay buntag na mata na mo kay buntag na mata na mo kay buntag na mata na mo kay buntag na mata na mo kay buntag na mata na mo kay buntag na mata na mo kay buntag na
1: buntag na Pilipinas.
2: Babay o lalaki nagtandem sa pagkawat og motorsiklo das Carmen. Agagay ikaw tan-aw ako'y kuwas motor. Ah, grabe sa ma, tandem gid ah. Ikaw magbantay kay ako'y mukuha. Angkas na rin ka na ako pag-abot sa unahan. Labi sa na-look out ba? Oo. Kuan eh. Tandem ni. Unsumaga ni. Magtiayon nga tandem ni. Unsumaga ni. Kaya okay ni. Kung magtiayon, nagtandem. May anditali paminaon ta report. Pinagin ni Magnum Hunter 20 alas 5:14. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ako yung ginag posibilidad Magnum mapasin na nga doon na ni relasyon. Kininga duwa sa mga kawataan. Nga mismo ang nasa pagpangawat ng motorsiklo. Dini sa may Barangay Carmen ng ato nga dak bayan kinitungod kay kita po na to magduma first nga dihang sila mihimo na sa pagsakay silang kinawas ng motorsiklo gilay man pud nga mi kabayo kining babae
2: okay, nas magduma live mga igsoon no mm-hmm. Tanawa ninyo sa magduma live lagi unsa pagkuha ang motor oh
3: oo may back ride man din pud kining babae mo magduma first aid nga gusto din pud magduma first aid nato pud nga driver nga kawatan ni kay gituhan magduma first aid nga siguro managuyab or magtiayon kining duha nga mihimo na sa pagpangatake sa pagpangawat din sa may Barangay Carmen ng atong syudad. Gibo siya magdumaparsin sa itong nasairan ni inipong nahisbitan nga report nga din nga ni naitabo sa may Zone 8B Lower Dagong Barangay Carmen ng atong syudad diin ang motorsiklo magdumaparsin nga ipinagiyahan sa usa ka residente sa maunga lugar ang nahanaw yun po nung tumutagi kaya na may mga kawatan magdumaparsin nga mihimo din po sa pagpangatake sa laong nga kagabihon. Giingon niya kining nga nahisbitan nga unit usa kini siya Suzuki Raider magduma proceed nga dunay plate number nga 320 KYR uga kini gipragiyahan pud magduma proceed ni Mama Angel di nagiingon nga nakaparada ra pud sa ila pung atug karan may lang gani magduma proceed kay dunay mga CCTV ang area aron pud nga masayran kung sa unsa yung pamaagi magduma proceed na wala ang nahisbitan nga unit ito na nila nakairan magduma proceed ang maong motorsiklo ni gawas sa banda ay pula sa ilapong nga pinayanan tungod kaya dunay kaning nga magtiayon magnumong proceed or basi mag-uyab ni sila basta kayo kwadong sila magnumong proceed nang giingon nga riding in time them o kawatan yun po magnumong proceed nga mihimo sa pag-survey daan dito sa maunga lokasyon kaya nagbaklay-baklay rin sila magnumong proceed napod sila idala nga mga helmet so mura
2: na yun naging ready na ano na helmet ang babae niya paggawa sa laki angkas diretso na ang babae murag diya sa sulod sa balay nilagi ko ang motor ba?
3: Kaya kung ato nga mamatik na magdumapasin
2: pinakawatan no door to door mong yun?
3: Oo sulun nun nun yung kanina balay ano po nangisitan nga biktima magdumapasin yan naadid po yung daghang mga panimalay niya timing is po magdumapasin no alas dos 22 din yung magdumapasin sa kadlaw na hitabo ang ila po nga pagsunod din sa kaning gamay iskinita sa zone 8B sa may dagong so doon na din pagayas mga lumapasin no ang maunga area so din na sila may lakaw ang nahisigitan nga doon nga ka mga individual nga nakasuot yan ni kaning babay o ga kalo yan nakasuot ang t-shirt nga blue yan nakakasunit samtang ang lalaki nga suspitado nakashorts na po na siya po magduma first aid dahil yun kung wata masayo po no sa iyahang sinina kay lagi blur naman po magduma first aid na medyo dark ang iya po nga gisuot nga blue man siguro ni nga na din kaning mga jacket siya magduma first aid niya nana po din siya ikalo nga itom yun nakachinilas lang po dahil yun so ang babae magduma first aid dihang nga lagi nahimo ng naangko nakuha na sa iya pong kaup lalaki ang motorosiklo mo ng person pagawas sila sa iskinita, ila yung pagami angkas. So, gibot siya sa nahisid ang mga biktima magdama first aid nga na nag-iaita na ini po nga motorosiklo nga ang maong unit gikawat ng first aid ng kadlamang kay nga dako wag yun po yung nakamatikod. Kaya nagitulog doon sila, hinanok na sila magdama first aid dihang nga mihimo sa pagpanguha kining duha ka mga suspitsado. So, dihang ilang gisusin na lamang naman po ilang silingan magdama first aid o dunay kaning nga CCTV. So, sa pipila ka angle mo ng first aid sa kaning CCTV nila sa tubangan, sa kilid, o gaya kini po nga pikas po nga tampi magdumaforsin sa dalan, tulogit yung mga anggol, nakita dito ang pag-black ride ni ini pong babae, o ang pagpatutoy din pong pagpadagan ni ini pong nag-drive magdumaforsin sa nahisgitan nga rider nga motorsiklo. Ang mga motorsiklo magdumaforsin yung kanaganing color blue, nga na ipagkapula itong kaning Radio 150, then iya din pong mags magdumaforsin kay color pula ang plate number para sa mga kaisunan. Sa itong mga kaisunan ba? Sin makaagi kini 320KYR 320KYR o ga kini sige pa nangiyahan no, sa kaning biktima si Ma'am Angel o ga gi layo na po din nila nga gi-report din sa police station for Carmen. Alam ko siguha po mga naman first nga matabangan sila sa pagbawi nini pong nahisgitan nga motorsiklo nga gikawat din sa may zone 8B lower Dagong barangay Carmen ng atong syudad nining duha sa mga suspisado kung ako may ilan yung mga panahuna na posible mga naman first nga wani sila magtiayon nga kawatan nga may atake din sa nahisgitan nga lugar.
2: Basin, kaning helmet siguro magduman si og diha nakapatong sa side mirror sa motor kaya nabay uban magparking diha ray patong side mirror sa motor ang helmet so basig nikuha ra pud ni nila pud pag apil magduan si no
3: ang lagi ino mo lumaber si kay medyo dala na ni nila kaninga
2: ah ilan na daan
3: suksok gani sa ihang kamot
2: pang sa babay sa gay no nanay daan helmet subot pa sabot kay nanay may daan ni helmet manguwa gyud ni sila kay nagdala na maghelmet daan
3: tuon pud mo lumaber si nga nanay sila kaning oo nanay na sila kaning kuandaan sa unahan nakamotorsiklo pud sa unahan magdumaber
2: nas magdum live magigsuon tanawa ninyo
3: kanang makita nato sa magdum live mao nang karong mga kawatan kasi lang di lang gyud ma-identify magdum
2: di man di pay kay ngit-ngit man ang kuan
3: di maklaro gyud
2: ang kalok man so di kay maklaro nagway
3: oo katong sila magdumaber sila nagbaklay pa lang kani didto sa mao ay
2: maklaro man ato
3: nakaputi og kalo ang kaning babay
2: ang kalok pud ang laki no
3: so duko-duko pud ko sila magdumaber so di gyud maklaro
2: wala siguro sila na CCTV okay duko-duko man
3: siguro gid mo no? Dito no gi kita dala din ang mong area nga oy
2: dinha
3: tabi mo atake dito dito din magduma first sa ilaha din mga pagpangawat nagawala puson gid pud sila kay lagi nakuha magid pud nila magduma first no ang unit so siguro kani po nahisgitan nga lalaki hanas sa gid pud kay siya sa iya pud din po nga modus magduma first no duman pud nato magduma first no nga sa ni agi ra pa po mga panahon lagi pud toy katong babae lalaki gyapon nga nangatake gyapon magduma first sa pagpangawat dinhi sa may dalang lang Corales, wa para ba punto madakpan magduma first aid katong dinhi sa Gaisano, babay lalaki gyapon punto nagtandem, pero wa gyapon to nadakpan, dinhi pud sa may katong kauswagan, lagi pud to babay lalaki. So karon lang pud nasublian magduma first aid nga nakabasa tag nakawatag report, nga duna na po babay lalaki nga naguban sa pagpangawat katong tulo ka mga insidente sa niagi magduma first aid nga tuig, tong hinapos tuig magduma first aid sa 2025. Na aman toy mga ubay-ubay mga report dinhi sa Kugon o dinhi sa may PS4, pero katong sila magduma first aid nag kuan man to sila nagapabili man nga gawas nun wa magito sila nga dakpan ang mga motosiklo po na itong mga biktima wa wi akong to nabawi pero basi nung konektado yan po ni sila kaya babay lalaki rin yan po ni ang kawatan magduma for sino nga mihimo sa pagkuha din yung Radio 150 din sa may zone 8 lower Dagong so karon ang maong kaning pagpangawat po magduma for sino nagahimo po sa pagtanyag ang biktima in town ini o kaning reward no nga to sa mga makahatag ng impormasyon so dapat lang mag iya lahapon mo dapat sino dapat nga i-report kin sa mga otoridad kung makita niyo kining nahisgitan po ng motorsiklo kaya lang sila gamay halipay po no pasalamat sa makahatag og importanteng mga impormasyon nini po nga maong motorsiklo nga gikawat sa ilahang pinoyanan din sa may barangay Carmen ng atong syudad live gikan din sa police station for Carmen kinis mag 120 Angel Saris balita og serbisyo Magnum Radio
4: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Daghang salamat Magnum Hunter Angie Alzado gikan Maykala sa siyang lokasyon na karong buntaga. So, mao gid bang igsuon no, duha gid ka mag-uyab or magtiayon baka kini. Kulpa gyud kawatan sulodan ni Isbalay bay. Grabe na sa nang kawatan mo sulod na mag Isbalay. No? Sulod mang Isbalay kay pagawas sa motorsiklo, diya mag-isdalan din pagawas. Grabe ang mga kawatan no. Karon nga panahon mag-igsuon mag-amping-amping kita permanente. No kay ang kawatan may gala mo sulod ang magid balay. Diha na magid kawaton magigsoon ang kanabang diha na magid sa imong balay kawaton ang kinibang motorsiklo. Oo, sus Ginoo ko pastila no. So amping-amping ta kinanglan gyud nga ato motorsiklo gairi gyud. Ayaw po ng PC i-guide kay dali ra man na maputol ang PC kadina og kanay mga kinahanglan may gala nga atong gate na to sirado gyud. Kaya ang mga kawatan, pag makikayo, no, sus ka ng mga motor nga mga Inmax, motor nga mga idibe kanang mga sniper raider sakit kes duga na. Kawato na. Oo, so kaya na mga motor nga medyo kagang nang uban, medyo kasa ko na ba, medyo lain na kay kugiot na muragan kay murag di ra kay sakit. Pero kanang mga idibe nga mga bag-o pang inutang, okay, sino kayo? Sakit kes duga na oi.
1: Magnum.
2: Di ba?
1: Buntag na,
2: sakit kayo maka makapamalikas ka anak pagkuan, makapanunglo kag tao, makasala na kas Ginoo noon, makapanunglo man ka. Siyempre, ikaw daw kawatan, magigag, ma, nga kuan pa unta mo. Ma, nga kuan pa unta mo, diba? So, walaan po kayo mamention ta rin is kahanginan, may galas pagpanunglo, kay bad ka na. Bisan pa toon, magigsoonog, nangawat sila, pero ang ato, may gala nga, luwas, gyapon sila, may gala. Di po, maklaro lagi ang dagway, kay gabi man hitabo. Naisuga, makita, gini mo magigsoon ang tawag yun, klaro, pero ang problema, ang pag-identify sa dagway, dili kayo na ito ma-identify. Duwas yun sila, oh. Lovers na abisabo. Paita. Dili tama ka kay DICT10, mihimo, may gala sa pag-introduce sa egovapp.ph sa pag-assess sa halos sa gatos kay individual. Ni Anitalia, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Mincho Kamaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Sa halos 100 ka mga kliyente ang na-assist sa botana sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10. Sa pagtunol og serbisyo ni ini, pinaagi sa pag-introduce o paggamit sa e-government application o e-gov app na inisyatibo sa maubotan sa pampangunausab ni Direktor Sete Rama Alawi sa DICT Region 10 sa pinakaunang tumong sa gimugnang programa ang pagtunol og serbisyo ni ini gamit ang e-gov app kini aron usab nga mas dali, mas paspas o accessible nga makakonekta sa central office sa gobyerno. Pinaagi sa maong application diin tanan nga mga services gikan sa ahensya labi na ang PhilHealth, GSIS, DSWD, Pag-ibig, inubanan usab sa BIR, NBI, OWA, PRC, LTO ug uban pang mga ahensya sa gobyerno sa gingong matunol ang mga serbisyo ni ini ngadto sa katawhan. Lakip na sab ini ang pag-avail sa digital ID sa PSA ug pag-check sa mga account sa nasangpit ng mga botana sa PhilHealth, Pag-ibig, SSS sa pag-monitor sa ilahang mga contribution. Din pinaagi sa maong kalihukan nga malampusong na-distribute sa nasangpit ng mga kliyente o gisugyot nga mas ma-apply o magamit ngadto sa tanan katawhan gamit ang maong teknolohiya. Balita gikan sa DICT Region 10, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kamaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kaya sa loob ng battery po, pinagin ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan. Api kita sa oras, may gala sa itong managuban sa itong kabura, magrabutang kabasa, tapos minsay gagbay lang. Natay, 2 minuto siguro. May muntag ko sa tanan, naminaw sa itong programa, karoon lago, pamilya, Rubio, pamilya, may muntag na Crispino. Naman siguro ni nagkakrasan, siguro sa Crispino, siguro dali, oh. Kasi, may muntag na Mr. Kurato Sniper na ito, is Crispino Ipis. Hapit na bang eleksyon, ito pa niya nga, birada na sa ta. Oh, birada na sa tani, busip ba eh. Sige, may butag na, Crispino. Birada na sa tang mga kapubri, bira. Kunita mo birada, nawag itay nada, kunita mo birada. Sige, may butag ko na sa tanan, taga bugo ko na karun, buguhanon ko na karun. Ah, may butag sa tanan, taga buguhanon ko karun, kaya ila ko nung tirada karun mga panahuna. Kaya di ako na karun, magigso ng KSBs Barangay Bugo. Sige, Bugo Central School. Sige, may butag na sa tanan, taga bugo. May butag na ni Kapitan, kugihan kailang Kapitan sa Barangay Bugo. Ah, grabe ka kugihan kayo. Ah, may buntag kapitan Spencer Kailing. May buntag na kapitan. Kugi sab nilang kapitan diha may gala. Hilantan-hilantan in town ni sigig palapala na ila mismong dalan diha pag may baha. Sige, may buntag diha sa Barangay Bugo. Karon kuno matud pa ang KSB. Yang ipanawagan ni Kapitan Spencer Kailing yung mga sakop nga pagimudsan ang kayunan karon. Kinsa tong kuan diha katong wa pa matuli, nagi patuli mo karon. Na ako na libreng tuli, matod pa ni Kapitan. Na, libreng tuli, libreng check-up ko nung karoon sa mata. Apil ko nung ang, kuan, dalunggan. Di kay matalang ang check-upon, pati po dalunggan, kay medyo pagduog na to, kapi, lahi. Ah, libreng alot. O, sige, paalot mo katong mga buhok, kamura nagbuhok, ma... Nagay mo nagkasagbutan nga buhok. Gabi na kayo, na libreng medical o dental check-up. Livelihood orientation, tabang sa housing program, uguban pa. Di ako na sa Barangay Bugo karoon. Ah, sige. Panawagan ni Kapitan Spencer Kelly iyang mga batos, mga sakop sa barangay. Paimudsan kuno karong adlaw magigsoon adlaw nga Sabado Mayo 23 diha sa Bugo Central School. ang ilang ang KSB kuno karon sa mayor sa kabahan, mayor sa syudad, Mayor Clarice Soy, matod pa ni Kapitan Spencer Kailing.
1: Sige. Buntag na Pilipinas.
2: Nakawatan pod ko og motor sir FB. Tumilabay ang adlaw hantod karon ako pag yung gipangita. Na mao ni karon. So ay gyud ninyo og kumpiyansa ang kay gayunan. Di magsinaw inyong motor bagong inutang, tagui gyud. Ay gyud pag kumpiyansa nga ipark-park lang sa gawas bisag asa. Ipark lang sa prindalan, ipark lang sa gawas ayaw. O isulod gyud ang lisod gyud lagkuha. Butangig duha ka iro kanang iro nga askal kay para nga mo ni pinakaiso gyud nga iro ang askal. Kay magiro ka karon kana mga mahalon. Ay, mo anaanang ikog mo, kitikito yung ikog, basta makitagtao. Dapat iro, may galang maak yun, mga igsoonog. Basta kay naasulod sa imong balay, perimeter ni mo, may problema. Ay, labugbuing iro, kay makapaakas mga galabay niya, gaagig dalan. Iro, di aras balay, para nga kasog na yung mga tao nga mo, aksog sulod. Makamata kayo, auhaga mo na, barab, saba mga nang bisaya nga iro. Mga askal, saba mga ina. So, mauna ipatsada, nga buhio ni mo askal. Buhi kag mga lima kabuok para saba po kayo na may galang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Abi kita suras may galang sa naguban sa tawa burama karabutaga, buntag na Pilipinas! Magnum, first seed Blanca, yung kawas ng kawas ng katiling mga katawa labing gamhanan. Managlaan man ang barugalo ko sa katawa ng matuman, dinilamang sa balita o serbisyo! Magnum Radio!
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas! Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 5:27.
6: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
8: Mahigro bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500!
9: Masalrikan DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Kuwanay ka na? Masig ba diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound epektibo batok sa diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6 live panggaa sa DTX pabanded ibong sugar mubus na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butika sa Gagindoro o Misamis Oriental labi na sa Binature Wellness Center your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building President Kirino Conrica Street, Kagan University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Magnum Friends Buying Adlaw, niyo na sa mga special reports sa itong mga Magnum Hunters alang sa tundugang pagtulunan karong umabot Adlaw nga Domingo. Unaw na to, ang atong trivia pinaagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Mo trivia siya kung anong gitawag na super intelligence ang uwak. Bisag unsaon, bisag nagkatangag, buingon niya po guwa. But kabalo ba mo nga nanay puti nga uwak na makita sa saan Misamis Oriental? But nga nung intelihente mang yun ang uwak? Pabuta si Magnum Hunter Jane Luna. Human niya, muato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Ching Intrina. Sayang, how to snooze. Matod pa ni Magnum Hunter 16, how to prepare for the new school year. Agoy ni Anasab, magandam na sabta sa ato mga gamit sa mga estudyante na to. Labi na, magmahal na rabadayon ang mga ballpen, lapis, og tanan mga school supplies. But pabuta si Magnum Hunter 16, muato rin ta ni Magnum Hunter Nika Fernandez sa atong Magnum Impossible. Matod pa nini, istorya ni Helen Keller nga usa ka buta nga nahimong manunulat. Kuyaw mo sa bani, buta pero makasulat. Pabuta siya ni ana. Buato rin ta ni Magnum Hunter Mincho kabagtulan sa iyang Science and Technology News. Matod pa ni Magnum Hunter Mincho, mga bag-o kuno may galang mga nasod o bag-ong mga flag karong 2026. Pabuta siya ni ana. Humani ha, buato rin ta ni Magnum Hunter Island na Korean sa iyang Beauty and News. Beauty tips alang sa mga estudyante nga nagsingabot nga opening sa klase. Unsa kay mga attire ani og pagpagwapa sa atong mga estudyante. Buato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado kay magluto tag 15 minutes vegetable curry. Mao ang iya mismong lutuon nga matod pa ang bakapalami kayo sa imong adlaw sa naol. Pabuta siya niya na. Uban niya, buato rin ta sa travel and tour. Mubiyahe kita sa Claveria Misamis Oriental. Nindot kayo bugnaw nga tubig. Nindot kayo plasta sa lugar. Kung muhidangat ka sa Kiblubag Falls, diya mismo sa Claveria Misamis Oriental. Kiritanan, mabati sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Versil Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
2: Oras alas 5:33.
18: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nera gunguluan sa mga balita karabutaga sa atong Magnum Morning News. Unos mga balita ta sa Magnum Lugal. Usa ka lalaki angka sa motorsiklo patay sa disgrasya sa Salay, Misamis Oriental. Magnum National, gigong laing kudita sa Senado. Posibleng mahitabo sunod simana. Magnum International, Iran. Namugos nga sila dunay jurisdiction sa Strait of Hormuz. Magnum Business, DE, gipalikon ang koordinasyon sa mga rice wholesaler o trader. Alang sa patumang 50 pesos ka price cap sa bugas. Magnum Entertainment, 60 actress Chelsea Ilore miangkon nga nakasinati og problema sa mental health human mabash sa social media. Magnum Sports, Barangay Hinebra, nasakmit ang kadaugan sa Game 2 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup semifinals.
1: Magnum Morning News.
2: Maison, kumusta mayong buntag? Garong adlaw, Sabado 23 ang petsa bulan, Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
19: O Magnum Jane Luna.
2: O karon sa itong Magnum Radio, History Today.
1: Magnum Radio.
20: History Today.
2: Mayo 23, 1578, ding adlaw, gipadala ni Governor Francisco de Sande si Esteban Rodriguez o Figueroa sa
21: mga barangay ang posibleng mapatunulan sa annual budget para karon tuig 2026. Kiniusaba sa sugyot ni Konsehal Kenneth Jana Sakala, ang chairperson sa Sports and Youth and Development Committee sa Konseho, sa proposed resolution number 2026-337 ug -339 nga naghisgot bahit tungod pa sa sanggunian kabataan nga resolusyon nga nag-cover kalabot sa annual budget sa mga SK sa lasangpit nga mga barangay ding tuiga. Unan ini sa barangay 20 nga mukabat usaba sa 367,000 kapin nga kantidad, sa barangay 35 sa ilahang 712,200 kapin, samtang barangay Baikingon sa 868,800 kapin nga mga kandidata sa nasangpit nga annual budget sa sanggunian kabataan diin kinipag-uyunan sa konseho ni ngatong syudad pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez kinialang usaba sa dugang kalambuan sa mga programa sa kabatanunan sa nasangpit nga mga barangay sa tong syudad. Balita gikan sa konseho, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na.

0: sa balita ug serbisyo Maglim Radio.
1: Target karon sa Misamis Oriental Provincial Librarian and Summer Reading Program alang sa mga kabatan-unan. Maato di Miss Rachel Pahara, Provincial Librarian ng kagawas ni ini. Aduna usab sa live film viewing activity nga dakong tabang nga mas mapalambo pangilang kahibalo karong summer.
2: We are targeting actually to have a summer reading program para sa atong mga kabatan-unan. Then aside from that also is we are also planning to have a film viewing activity para sa atong mga kabatan-unan. So tana siya na mga programa is suited to our children, young adults also as well, mga teenager. Kay labi na karon na summer, so I believe na walay klase, di ba?
1: Ah, pamakayag Dibis Rachel Pahara, Provincial Librarian sa Misamis Oriental.
3: Alas 5.54, PhilHealth 10. Karoon ay nanawagan sa PhilHealth nga magmating kon magmampingon sa mga piki ng website. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
4: Nagpahimangnong buhatan sa PhilHealth Regional Office 10 ngadto sa publiko batok sa nagkalat ng mga piking website na naggamit sa ilang pangalan aron makapangilad. Matod sa PhilHealth, adunay mga nga naggamit usayop nga logo o piking a link aron makapangayo o personal nga impormasyon kwarta donasyon gikan sa publiko. Gipahinumduman sa ahensya nga ang tinuod nga opisyal nga government website. Kanunay nga nagtapos sa gov.ph. Giklaro sa PhilHealth nga dili sila mangayo og personal nga detalye o donasyon. Pinagi sa website, email, social media. Giawhag sa PhilHealth ang tanang miyembro og netizens nga magmatngon og likayan ang paghatag og sensitibong impormasyon sa mga dili kasarigan nga online platform. Normali kayan ang online scam. Dayon usab ang panawagan sa ahensya kanito sa hustong impormasyon aron mapanalipdan ang publiko batok sa mga cyber fraud. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: O karon sa tong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
1: Nagpasalamat si Almer Tuhan Salas, gataga Esperanza Agusan del Sur, humanatabangan sa Magnum Operation Tabang. Nadawat niya ang tag 1,500 pesos nga cash assistance alang sa pangpalit pa uli sila ang lugar.
6: Daghang kayo salamat sa nagtabang sa UAR. Grabe gina akong pasalamat sa inyo. Labi na din sa station sa Magnum 99.9. Grabe gina kada salamat.
1: Ang pahayag ni Almer Tuhan Salas samtang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa regular benefactor sama ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous ug Anonymous Adela Subdivision, Barangay Kamamanan.
3: O garon sa tumbayaning Magnum Update, kini atud ganado ni Kagende Rosary, Second District Councilor Attorney Edgar Cabanlas ug Attorney Melanie Cabanlas. Among kinasingkasing nga mapasalamat sa tanang bayaning Magnum Partners ug Sponsors, sa namong bayaning kunkabahin sa malampusong bayaning Magnum Sir Blood Give Life Blood Eating Mission. Karong tuiga sa Limgit kay Itrium, kiniubahan mo abot nga 822,000 sa dugo ang nakolekta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donors. Sa kritibuk ang mabot nga to sa 5,569,000 sa dugo ang nakolekta sukad sugdi ang maong bayanihong programa ni atong Disyembre 11 tuig 2011. Gikan kini sa 11,138 ka mga blood donor. Nunot ni among pagpasalamat sa tipik sa mga partners o sponsors nga sila Sir Mayor Rolando Clarix A. Uy, Carmen Barangay Kapitan Joaquin Kikang A. Uy, Second District Congressman Rufus Rodriguez, Nazaret Barangay Captain Attorney Regine Beatrice Rodriguez, New Dawn Hotel, SRK Advertising and Integrated Services, Graphic Gadget Store, Angel's Pizza, Ronis Water Station powered by Kagawa Donigyao, DKP Grill and Restaurant og Magnum Express.
1: O karon sa itong Barangay News Update. Gipahibalo ni Kamamanan Barangay Kapitan Carl Harrison Galarita ang mga beneficiary sa walang gutom program nga tanawon ng ilang mga pangalan sa listahan alang sa food redemption nga nakapulo sa Facebook page. Kini ipahigad og mga adlaw Mayo 24 ni tuiga Domingo sa alas 2 sa hapon diha sa City Hall Quadrangle. Giklaro karon usaban ini nga among listahan giendorso gikan sa CSWD og dili ang barangay ang naglista sa mga beneficiaryo samtang alang ni atong mga nalista sunda ang mga gabayan nga gipatuman alang sa maong programa.
3: Oras alas 5:58.
5: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nasayod ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka nimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang AB Page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan o brand new gihapon? Ato na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa studio. Personalized shirts, team uniforms, and bulk orders. Solid ang agi. Vibrant and colors sa Sign and Print sa Husto Ramonal. Kilid na sa

0: planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:02 ang oras o garon sa itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Catherine Rosonto, may buntag.
3: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking tigpaminaw. Update sa itong monitor na low pressure area, ang latest location na sa 795 kilometers east sa General Santos City. Yang sa for extension naka-apekto sa Mindanao. Sibok dapit sa Mindanao makasinati sa mapanganurun mapanganurun nga kalangitan, nubanan sa katagkatan ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungkol sa trough sa low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yutay na binakmasinati ang kasarangan natin sa usay kusog ng mga pag-ulan. Inaingat na sa kasarangan nga hangin magagikan sa amin ang silangan natin sa amin ang kasadpang direksyon. Ang kadagatan hapsay nga tanong sa kasarangan ang pagpalim. Temperature range na ito, 26 to 32 degrees Celsius. Nanatay lain niya gimonitor na low pressure area ang anak sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Yang latest location na sa 2,145 kilometers east sa northeastern part sa Mindanao. So far sa karon, less or gamay ang chance na ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Monitor na sa mga latest na update. Hindi si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mulugan, Mayong Buntag.
2: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Market nyo sa ta, Kogon Public Market, ni ang preso para liton. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
4: Market nga wala at akaroon na dinis may Kogon Public Market. Ito po din po na monitor mga dumapansin nyo na consistent gawang gihapon na doon na tayo mapalit mga dumapansin yung mga barato nga bugas din ikaroon sa itong lokasyon galing kung nga mayroon sa mga dumapansin sa budget lugar ni mga tag 40 size nga doon sa 50 na nagit po yung kalidad nga kani nga bugas nga dumapansin nga pwede din mong mapalit din ikaroon sa merkado kung maagi ka sa mga usman niya nga entrance o lakit na din sa mga kapin nga entrance ni po nga mga oras sa kaya na mga display mga dumapansin nyo nga tag 40 size sa preso ang mataga kilo o hangtod sa 50 na mapoy kaniya tumakita po mga dumapansin nga barato-barato yung tag 46 mga dumapansin ang kaning amigo rice nasa 46 to 49 preso ang mataga kilo o matag kilo ni ini ang sweet rice 49 na pesos ang matag kilo samtang tag 50 pesos to die food ang matag kilo ni ini Virgo Valencia pika kurai kading binhi rice na Vietnam 50 pesos ang matag kilo ang master chef na vikas Vietnam 5% broken magyan po ni siya magdaba first is 50 pesos per kilo 50 pesos per kilo di hapon kining Francis Way ang vikas sa Vietnam 5% pa ng sagulan ni broken magdaba first is so alayin po din sa kanilang pagsalungkot nila sa executive order ika sa Department of Agriculture. Samtang salo-salo rice na Vietnam yapon mag-dumapasid 50 pesos ang matag kilo. Ang planter sa rice 48 pesos ang matag kilo. Ang yang chow ng kanilang 95% yapon nga broken 50 pesos yapon po ang matag kilo. Ang Japonica rice 54 pesos ang matag kilo. Samtang taga 52 pesos ang matag kilo sa Grace Cotabato. 52 pesos po ang matakilo sa Virgo Valencia. So medyo mas mahal yun ka may mag-dumapers dito ang atuwa po ng mga local rice ato ang namatigdan pero at dinis sa merkado sa kugoning ato nga duck po yan. Pero mas makita po na ito mag-dumapers dito nga namin yapong po yan malit. Nini pong nahisit ang mga bugas, nini pong ato naas. Samtang kumimutag sa mais mag-dumapers dito ang mais na puti, ang numero 12 o numero 12 ay nasa 50 pesos ang matakilo. Ang yellow corn nasa 45 pesos ang matakilo. Samtang ang brown rice mag-dumapers dito mapalit yung 14 pesos sa matagkilo. Ngatito sa Taza, ang red price po nasa Taza, 60 pesos ang matagkilo to 65 pesos sa matagkilo. Ang black ice then po nasa Taza, 100 pesos sa ang mataza at kilo. Dini sa benta, sa tuwa mga patutanon, magdumapersin, no, ang baligya ko ron magdumapersin nga itlog at naasa tag 280 per tray sa jumbo, samtang ang large nasa tag 230 per tray. Then umintas sa ito ang karne, ang baboy na 3370 ang matag kilo, ang manok na sa 160 to 180 pesos ang matag kilo. Dinidinta sa ito rin po ang mga isda magdumapersin kay ang karaw, ang anduhaw, naasa ang pinaka barato magdumapersin medyo dili na fresh nasa tag 80 to 120. Samtang ang uban po magdumapersin kinag yung press ko nasa tag 120 to 160 pesos ang matag kilo. Ang amag nasa tag 70 pesos ang matag kilo. Ang kaning panay nasa 80 ngadto sa 120 pesos ang matag kilo. Dayon ang galunggong nasa tag 120 to 140 pesos ang matag kilo. Medyo limited magdumapersin sa ito na matigdan karon ang nag-display po sa galunggong ni inipong orasa. Dayon nasa susama ang kanipong tampan si atong naging adlaw na nag-display gagmay lang. So karon wakay sa mga namatigdan magdumapersin no, na nag-display din sa kaning tunga. Pero na din sa kilid magdumapersin sa pitbit ang ilahang baligya nasa tag 100 pesos ang matag kilo. Mas mahal karon.

0: 120 to 160 pesos ang matagilo. Kanina yun sa mga press ko po na mag-no-ma-fursuit. Samtang ang buso, nasa 50 pesos ang matagilo. Ang mga kinasumag yung fursuit, nasa 60 to 90 pesos po ang matagilo. Dahil din ito, pagbalik ka sa gawas mo yung fursuit sa Dalang Usman niya, karon, makita na ito na pag-ihapo yung mga naghahimo na sa pag-display. Pero kamulo na po sila sa pag-anamanan po pagpanghipo. So, wag po nila matinda. Tulungi kay na naman po yung abiso mo yung fursuit. Nga dapat po tibog na yun po dahil sila. Dayo ng mga basura mo nung pasigwa, pag yun akurot o gahakot ko ron, sa ito pa rin po ng mga kanin po sila sa standard system, kaya napagyapon po yung mga basura nga nabili pa din sa may usman niya nga MCAS mag-dumak for seed, kaninga butanganan yun nila sa basura, kaninga at lang sa Dioro Bayanihan na o kaninga sa City Store. Dahil yun, kumainput na sa karoon mag-dumak for seed, doon na yung mga personay na ito sa CGSA, nagkabulo pa rin sa pagpanlimpyo din, nilakip na mga vendor mo na limpyo na po dahil sila sa ilha po rin po mga area nag ipang-displayhan nga kaganiha tungkol lagi kayo doon na po eh. Sino nga sa pagsita po nila ikan sa sabda nga na patumano niyo po dahil nila para nga di po sila makahikawan sa ilang kahigayunan na mag-depressive nga makadisplay po hun kaya lagi kumulitan di po nila kaniya himuon ang pag-maintenance kahilo basi niya di na po sila makadisplay mag-depressive na kung mag-istricto na po ang ato po rin po nga lokal na kagamhana na po din niyo mga personal ito sa sabda nag-himog yun sa pag-monitor so karon kamulo na po panghipon ang ato mga vendors din kung mo palitag din himog depressive sa gawas no mga ready na gini siya, nakaslice na daan yung mga baligya po dah nila. Like for example, kaning mga talong nga nakaputos, na yung kaning nga pangginili, na din po yung kaning nga para sa mga yung sudaan po mag-depression o kanang tisarosa. So na yung kaning nga mga patatas, kaning nga karot, mga tanata ni sir. Ay sir, pwede makapota na naman sir sa magdong day sir. Tagpilang kaning nga putos, ani sir, kaning patatas o karot.
1: Ah, tag-is na lang ma, tag-is ang putos.
0: Nga naman na pa, matiwas na
1: lang. Matiwas na lang.
0: Tag-jays na lang mag-numapasid ang putos ka rin para giniling, sir.
1: Tag-quinta na lang kilo.
0: Kaning mga bin?
1: Jays.
0: Kasi pangalan ko, sir. Ako na si Angie din, sir.
1: Ako si Elmer Tapalya.
0: Salamat kay Sir Elmer Catalya. Taga-dinira po mo doon, sir?
1: Dinira?
0: So abot siya po din po maligyan. Nagbaligya siya sa kaning hugod manufasyon sa Kapuarto. Na din po din yung mga kaning lamas, nakaputos na dayon. 20-20 mag-dumapasyon ang ako. Napin na po din kaning mga bumbay, kaning mga luya, nakaputos na daan, nakaslice na daan. Ay labi na natin gusto po itong easy na ng lugar para sa ilapon manufasyon ang pagbigamo sa mga luya, nakaslice na. Napin na po din yung mga batong, mga kamatis, huga, nagkaday po mga kaning ang food mode for sino nga gibang slice na daan sa tupong mga kaisunan po niya vendors nga nang iawat po yung no, maka-display din yung maski o hayag na alas 5 wapoy po sa Libya para sa mga kaisunan no ampi-ampi lang yung kumplita na agikan mo sa J.R. Borja mali po mo sa yakapin kaya kabulo pa rin sa pagpanghipot ang mga vendors pero at least mode for sino din ang mag-ipot kay tanto no nga okupado nila ang tibok lane po dati ni sa maong lokasyon live gikan din sa may dalang J.R. Borja sa may palibot na yapon sa may kugon na public market kini sa mag-120 ang
2: sa balita, Observisyo, Magdum Radio. Salamat, Magdum Radio, alas 6:12.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi pa dayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag

0: yun ang akong vertigo o sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon, from food drinks to full event setup. We've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
3: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Nangita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen City. Call 0906-621-1699.
7: Magnum Morning News.
8: Parain ta may gala alas 6:16 ug karon sa atong Magnum National. Gibuti karon ni Senador Ping Lacson nga posibleng dunay maitabo nga kudita sa Senado sunod semana. Mao ni Lacson nga giuyonan sa 11 ka membro ang may sa minority bloc nga si Senador Sherwin Gatchalian ang imuong bagong Senate President.
9: There's always a possibility. Kasi noon, lilima lang kami. Naging Senate President si Tito Sen. Eh ngayon, 11 kami. Dati, siyam lamang sila. 15 kami. Pero napalitan si Tito Sen. So, lahat possible eh. And this much I can say, yung pagpapalit ng liderato in this present situation, it's in the work. Yung position naming 11, no? Ang aming matigas na position, sasabihin ko na ito. Kaisa-isa kami kasi sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung position ni Tito Sen. Also, acknowledge this. So, naging compromise ang aming bet na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11.
8: Pamahayag ato ni Senador Ping Lacson.
10: Gibot siya di retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ga posibleng magatubang sa kasong obstruction of justice ang mga mamatud-aw gitabang og mibabag sa so, one of the first bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilabi na akong valid. Matod ni Carpio ga posibleng usab sila ma-disqualify ga mohawid og opisina kung kini usa ka public official.
11: Obstruction of justice. That's a crime. If you help in preventing the arrest of a person with a warrant of arrest against whom a warrant of arrest has been issued, that is obstruction of justice. Ang accessory penalty yan, if you are convicted, perpetual disqualification to hold office if you are a public officer. Well, they can raise that defense, pero wala namang TRO, no? That's their defense. Pag na-resolve na yung decision, yung issue na yan sa Supreme Court, pag sinabi na that's valid.
10: Ang pamahayag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio.
8: Samtang ang batas ay dapat pare-pareho sa lahat, kini ang pamahayag ni MMDA General Manager Police General Nicolas Torre III sa kasatamang kaso karon sa International Criminal Court kung ICC ni Senador Ronald Bato de la Rosa o nga naitabo sa tensyon sa Senado ni atong Mayo 13 ni Tuiga. Mato ni Torre nga dili kinahanglan mahibong drama o compliance sa subject o compliance sa issuing court ang tinguha ni ini.
12: Una-una, ano, seryosong usapan, hindi ko ito tinitingnan bilang isang senador o kahit sino pang personalidad. Ang unang titingnan kaagad natin dyan, may lawful order ba? May legal basis ba? May malinaw bang mandato ang unit mo na inuutusan na mag-implement yan? So, kung may valid warrant na ngayon ay lumabas talaga na may balido ang warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng pulis. O kung sino mang law enforcement agency, hindi naman mamili kung sino ang kung kaalin ang ipapatupad at alin ang batas na dapat ay pare-pareho sa lahat. Yun ang stand natin dyan. Hindi rin ito dapat ginagawa na parang palabas lang. Ang objective dito ay compliance. Compliance ng subject at compliance natin doon sa issuing court. Hindi confrontation. The arrest should never be a revenge. It is a law enforcement operation.
8: Pangayag gato ni MMDA General Manager, retired police General Nicolas Torre III.
10: Gipang himakak ni Senator Ping Lacson ang mga pahayag ni Senator Remy Marcos nga walay mahitabo nga 2028 election aron ma-extend ang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. kini pinaagi sa gidusong charter change sa Constitutional Assembly o CONAS aron dili mahitabo ang election nga plano sa minorya. Mahato ni Lacson nga usa ka flat outright lies o bakak ang maong mga allegasyon ilabi na nga wala kini naisgutan.
13: Outright lie. Kasi nung alingan, walang pag-uusap kami. Maski yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yung napag-usapan. Never yung nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang, kasi para kaming nangangarap pa na lang lagi. Ano. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado.
10: Ang pabahayag ni Senator Ping Lacson.
8: Parayon ang screening o papangandam sa House Prosecution Panel sa mga testigo ngay paubos direkta nga eksiminasyon alan sa nagkadoolosab ng impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Manila 3rd District Congressman Joel Choa, gito na nila karon ang presentar sa tulog na to sa upat ka mga hostile witnesses.
14: Sa ngayon, siyempre, pinaghahandaan namin yung pre-trial. Dahil sa pre-trial, dyan gagawin yung mga stipulation of fact, dyan gagawin yung marking of evidence, dyan gagawin yung kung ilang mga testigo ang ihaharap. Kasi hindi pa namin alam kung ito ay gagawin formal or informal dahil normally sa mga ibang korte, ginagawa lamang ito before the clerk of court yung mga marking of evidence. Pero dito, hindi pa natin alam kung ano talaga yung magiging proseso dito. Nandito sa pre-trial kasi, para ang purpose kasi niyan, para mapashorten yung hearing. Kaya both parties mag-a-agree yan.
8: Pamayag ka ito ni Manila 3rd District Congressman Joel Choa.
10: Gibon siya ni Bicol Solo Party List Congressman Terry Ridon nga posibleng gamiton pangitrada sa House Prosecution Team ang Article 4 o Culpable Violation of Constitution, High Crimes and Betrayal of Public Trust sa gitakdang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga kini ang dali nga pamatud-an, ilabi na nga adunay mga video isip ebidensya.
15: It's not yet final, pero yan ang isa sa mga proposals to open with threats and then unexplained wealth and confidential funds and bribery. Pero some other prosecutors are also proposing na pwedeng unexplained or pwedeng confidential fund, yung pong mauna. But I think the idea behind yung pong unahin yung threats, kasi yung pinakasimple to prove. Kasi it's just a video documentation of what the Vice President said against the President, that basically she was threatening the President. Well, syempre, marami din hong talaga mga dokumento at ebidensya. No? So, meron lang ho tayo mga 3 trial dates per week. So, siyempre, kami lang ho yun. Hindi pa ho kasama yung depensa ron. So, they will still have to present their evidence.
10: Ang pabahayag ni Bicol Solo Party List Congressman Terry Ridon. O garon sa itong Magnum Health Alert.
16: Magnum Health Alert!
10: Gihatag ang gibugaton ni Dr. Paolo Dimapili sa usa ka gastroenterologist ang kamahinong danon sa pagkonsulta sa usa ka tawo nga dunay bad breath o baho sa baba sa mga lisensyado nga eksperto sama sa dentist. Mato ni Dimapili sa kinanglan nga ipaubos sa saktong pagsusi aron masana ang nga sa problema aron ma-address ang bad breath o malikayan ang mas grabe nga komplikasyon sa kahimsog.
17: So, walang ibang way para malaman ito is not until magpakonsulta nga po kayo sa dentista. Kunyari, yung dentista na mismo ang nagsabi na malinis po ang inyong ngipin, hindi namamaga ang ilagit, wala po tayong ibang way para malaman. Kunyari, amoy. Pare-para silang po ang amoy niya. Kasi po, ang amoy na galing sa tiyan, galing sa sikmura, at amoy na galing sa bibig, pare-para silang sila. Pare-para silang panis na laway, pare-para silang nabubulok na pagkain. So, by in sense of smell, pare-parehas lang. Isa sa mga pwede nating maisip ay kung sakali may history ka talaga ng acid reflux o kaya sinisigmura ka, eh may chance nga na dahil sa acid reflux mo. Ngunit nakakakita na rin kasi kami ng mga pasyente na hindi naman sumasakit ang tiyan nila, hindi naman sila hina-heartburn. Pero nung ginamot namin sila for acid reflux, nawala yung bad breath nila.
10: Ang pabahayag Dr. Paolo Dimapiles, usa ka gastroenterologist.
8: O karon sa tumag ng international sa Iran, gipugos karon Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi nga sa Iran ang jurisdiction sa Strait of Hormuz. Mato ni Araghchi, dili international waters ang nasgutang shipping line nga mao'y gipugos sa Amerika. Gilugang pa ni Araghchi, kabahin sa coastal water sa Iran ug Oman ang nasgutang kadagatan, rason sila lang ang angayan nga magyusgot sa angayan nga ipaagi ni ini.
18: As all of you know, Iran and Oman are two coastal countries in two sides of the Strait of Hormuz. The strait is located in territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. So it should be, everything should be managed by Iran and Oman. Safe passage of all vessels is our policy and in our interest. And we are ready to help those who want to pass safely and securely. We make arrangements for the safe passage of all vessels from the Strait of Hormuz.
8: Pangahayag gato ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi.
10: Sa Canada, gipangimakak sa Canada ang pahayag sa Russia ang igamit sa Ukraine ang Baltic airspace aron maglusad og drone attack batok sa ilang nasod. Mato ni Canadian Foreign Affairs Minister Anita Anad, nga gapakatag lang ang Russia og sayop ng impormasyon ilabi na nga sila mismo ang mihimo sa delikadong aksyon batok sa ilang nasod.
19: We agree on the vital importance of supporting Ukraine against Russian aggression. Russia's brutal war threatens security not only in the Baltics, in Europe, but globally, undermining the principles of the UN Charter. Russia is deliberately sowing disinformation every day. Its claims about the use of Baltic airspace are untrue.
10: Ang pabahayag ni Canadian Foreign Affairs Minister Anita Anad.
8: O karon sa atong Magnum Business, gipalig-on pa sa Department of Agriculture kun DA ang ilang pagigkoordinar sa mga rice wholesaler o traders alang sa patuman na 50 pesos rice cap sa bugas. Mga 3D Assistant Secretary Genevieve Guevara nga plano nilang bisitaon usap ang mga wholesalers o traders aron sa siyon ang itakda nilang presyo.
20: Balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap ano po. At sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap. Of course, sila rin naman po ang malulugi if in case po na hindi sila magbababa at wala na po kukuha sa kanila dahil hindi na nga po pwede na magbenta po tayo na mas mataas sa 50 pagdating po. Eh, dapat sumunod po yung mga flyers natin dahil kung hindi nila bababaan yon, wala po silang mabebentahan yan dahil nga po sa price cap. Nga po, pwede sila maging liable under the price.
8: Pamahayag DDE Assistant Secretary Genevieve Guevara. Saltas na for instance rate, ang usagasdalag balog ron sa 7.1 pesos, sa 7.1 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 82 centavos, ang Australian dollar, 44 pesos, 4 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 95 centavos, karanon, 4 centavos, euros, 71 pesos, 99 centavos. Samtang tungod sa nabarayong kagubod sa tungatungang sidlakan, kasalang presyo karon sa Dubai Crude Oil nasa $102.92 per barrel, karibi ubos sa 0.38%, kutan ang didadaan ng presyo ng $103.31 per barrel.
10: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni sexy actress Chelsea Lauren nga nakasinati siya og mental health problem human sa mga nadawat nga pagpangbash sa social media. Kinilabi na siyang trabaho isip sexy actress. Matod ni Chelsea nga nahimo siyang emotional human nabasahan ang mga comment sa social media batok nini apan sa hinahinay gidawat niya kini og gibaliwala.
21: Parang natahim po kasi ako sa lahat.
22: Oh.
21: Natakot.
22: Natakot ka?
21: Yes po. Pero after that, naging okay naman na po ako. Naka-recover na po. Noong time na yun, nung issue ko po, parang natakot ako mabash. Parang hirap kasi explain ngayon saan eh. Natatakot ako sa bawat mga sasabihin ko.
22: Diba sa bawat kilos mo?
21: Yes
23: po. Hindi sa bawat mga nagko-comment. Ang hirap explain.
21: Yes po.
23: Parang gusto na, kasi ganyan talaga yung mga bashers. Kung anong mali mo, kahit anong explanation mo, parang parang yun pa rin ang gusto nila eh, na mahirapan ka.
21: Yes po. Bawat galaw mo, ibabash ka nila.
0: Ano, nag-deactivate ka ba ng Facebook mo tsaka ng Instagram?
21: Nung time po nun, nung issue po, bigla pong nawala yung Facebook. Parang sumakto din. Nabiglang parang nasuspend. Ganyan. Kaya wala po silang ma-search about sa akin. So ngayon po, nag-ano po ako, content creator. Ang dami pong supporter. Parang mga pakita-pakita lang po ng mga katawan.
1: Ang pabahayan ni sexy actress Chelsea Lorde Stanley Chi o Benji Paras.
8: O karon may gala sa atong Magnus Poor sa sakmit sa Barangay Hinebra ang kadaugan sa Game 2 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinal. Kiriwan, Pildia, Hinebra. Ang Winner Shine sa score 109-101. Mga ito ni Barangay Hinebra Head Coach Tim Kong. Ini, nga pasalamaton sila sa mga kadaugan o pangandaman pa, musunod pa ang mga dula.
2: It was really a Radio Shine style of game again. You know, they played their style of game. They kept the pace up and wore us down, and then came down to the fourth quarter and they gave themselves a chance to win. And that's their MO. From a coaching standpoint, get your guys rested so they can be fresh in that fourth quarter. This is the style they want to play because they want to come in to Sunday, wear us out through Friday so they come in and play us again on Sunday and win the energy war. And we just got to be smart on how we handle that.
8: Pamahayag gadto ni Barangay Hinebra Head Coach Tim Cone. Samtang berado sa mga dalawa ang sa Mayo 24 ning tuiga ang Game 3 sa Barangay Hinebra o Green or Shine. Inabati atong Magnum Morning News ugalo sa atong headline review. Sa Magnum Lokal, usag lalaking ang kasamotorsiklo patay sa disgrasya sa Salaymi sa Amis Oriental. Magnum National, gingon laing kurita sa Senado, posibleng may tabo sunod simana. Magnum International, Iran, namugos ga Senado na ay jurisdiksyon sa Strait of Hormuz. Magnum Business, DE, gibalikon ang kontradisyon sa mga rice wholesaler. Og trader alang sa patubang 50 pesos nga price cap sa bugas. Magnum Entertainment, 6 actress Chelsea Llore. Miangko nakasinati og problema sa mental health human, mabasa sa social media. Magnus Spurs, Barangay Hinebra, nasakmit ang kadaugan sa Game 2 sa PBA 50 Commissioner's Cup Semifinals. Hantulog ma alang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: Og Magnum Jane Luna.
8: Sa usag kagawas ng katilingban, katawan ng labing gabahanan, naglahiwan ng marugan o sa katawan ng matumay ni sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
22: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Alas 6:31.
24: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
25: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
24: DTX 500.
25: Ikaw ba lang ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo
24: kag kontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalika.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Mike Dum Radio, kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Blood Letting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakatunar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,569,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,138 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,552 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kain Center. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon atun sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako di ay si Regeta yun na. Sa una, na ako ay cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Daghan na kaayong natabangan
5: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
3: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisita kinabuhan ko ni Dr. D of Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
5: Din hinatasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent og labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health ug mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the Programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: ang Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated nag-aghat sa tanan pagbantay sa mga butang na dali lamang masunog o maglikay sa pagbulad sa init sa adlaw ni labihan kainit sa panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo ni President George Chogoki sa Xavier Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Dagang salamat.
17: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
18: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Oras, alas 6:41.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Magnum 45. Hanay sa labas ug nag-unang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
0: Ang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local City RFD, may mga pay-magno sa katawhan sa nasiritang grabing kainit sa panahon karon. Misamis Oriental, Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, may reaksyon sa pagsirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa taguluan Misamis Oriental. Din sa Sintanabi, ka mga Chinese nationals ang giaresto. Police Regional Office No. 10, anda musunod sa kamanduan sa DOJ nga dakpon gayud si Sir Bato de la Rosa. Sa ato Magnum National, Senator Rodanti Marcolita, uglayan pang tulo ka tao, tanong pasakaan og kasong plunder og bribery sa ombudsman. Sa Magnum International, Amerika, mitawag nga hulga silang seguridad ang Cuba. Sa Magnum Business, NFA, padayong namalit og buga sumay aron mapunan ang stock sa ilang bodega. Sa Magnum Sports, Meralco Bones, minaog batok sa TNT Trupang 5G sa ilang semifinals games sa nagpadayong PBA season. Pabuta sa mga iksoon, kaya doon natagitag ng panabi kang Senator Amy Marcos, ang iksoon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pabuta kaya ito sa mga panabi, mapangunta na ito sa mga butang na nagbigyan sa talinawon o kining imahin karon sa Senado. Kaya muna kadaot ang imahin karon sa Senado, Magnum Ching. Kini si Magnum Jun Albino.
3: O Magnum Ching Interina Enriquez.
0: Dere sa mga eksyon sa atong Magnum Opinion karong buntaga. Uban sa balita opinion, gila na karong fugitive Sabton Gugdonon, pinangita o gipangita na sa balaod si Senator Ronald Bato de la Rosa. Uban ibasura sa Korte Suprema ang iyang gipangayong tiaro. Sa Senado, bisag gawas sa Senado, bato gihapon ang atong kanunay madungog. Si Senator Luis Ontiveros, ang kontrobersyal paghihapon nga protective custody kang bato mao'y gisgutan.
4: There's actually no such thing daw as a protective custody sa ganitong konteksto. So, kumbaga nadadagdagan yung kailangang ipaliwanag. Bakit nagkaroon ng ganyang sinasabing protective custody? At lalo na bakit, kahit mayroong sinasabing protective custody, ay nakalabas, nakaalis nga yung taong subject ng di umanong protective custody na iyon. Parang nadadagdagan yung kailangang ipaliwanag at iwasto.
0: Sa iyang bahin, si Senator Erwin Tolfo na subo og dismayado na pag-ayo kay bato lang gyapon ang unod sa ilang debate.
5: What I'm quite sad is that we're wasting so much time of the people, Lord. I mean, instead of talking about laws, passing laws, debating about bills and resolutions, we're wasting so much time debating about Senator Bato to surrender him or not. We're talking about the safety, security of the Senate. We're talking about change of leadership again. Oh my goodness, Lord, ang daming problema ng bayan. Bakit hindi natin unahin yung binoto kami ng tamisa, nakakahiya eh. When people ask me, even my kids will ask me that, what's happening? I can't answer. Sabi ko, it's beyond my control because nakasama ko sa Senate. It's like that. I said, this is politics.
0: Sa NBI, gakaisgutan na ang patong sa ulo ni Bato nga nagkapahimuot pagani kang NBI Director Melvin Matibag kay danglog kuno kaayo ang ulo ni Bato.
6: Patong sa ulo, ano, buhok ba yung tinatanong mo? Ano? Madulos yun. It's not for me to answer. But ang sasabihin ko lang nga talaga, DILG, we have a dedicated team. We are an ongoing operation to locate Senator Bato.
0: Sa kamara, gihagit ni Congresswoman Jerry Luis to si Bato. Ipakitang iyang kaisog pinagi sa pagpatibaw o pagsalmot sa trial sa impeachment case bato kang VP Sara Duterte.
7: With all due respect kay Senator Bato, no? Kung nirisk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process. Because this is paramount. This is the most important constitutional process because this is a power that was given to the sovereign Filipino people. Para ito sa sambayan ng Pilipino. And he has to witness personally the presentation of evidence. Otherwise, he will not be able to intelligently vote. Hmm. Dapat makita niya yung demeanor ng bawat witnesses. Because it is by observing the demeanor of the witnesses that you can able to say, totoo ba o hindi ang sinasabi ng testigong ito. That is very important. And pagdating ng botohan, constitutional process to. You are doing this for the Filipino people. Kasama to dun sa pinanumpaan mo. Ito ay pag-respond mo sa iyong constitutional duty. And why should you not be present? No? So, my position really is the senator judges should be present not only in the presentation of witnesses, presentation of evidence, but also in casting their vote because that is a very solemn, sacred duty.
0: Sa PNP, nagpabating kalipay si PNP Chief General Jose Melencio Nartavis Jr. kung musurrender na si Bato aron kuno nga matutukan na nila ang pagdakop kang atungang uguman pa.
8: Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda, okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atungang, we have Santico, we have Pantar, and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed.
0: Sa kampo ni Bato ang iyang abogado nga si Attorney Jimmy Bondok na magos nga walay balaod nga nasupak sa padayong pagtago o pagtago-tago kang Bato.
9: Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no, paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So, there are no laws being broken here. However, we all must admit that there is a battle of narratives ongoing right now. No? Yan po ang mahirap, yung mga usap-usapin sa Facebook, nagkakaputol-putol at hindi na po naiintindihan ng tao yung buong context ng nangyayari. So, ang malinaw po naming stand is there are no laws being broken as of yet. So, sana po litisin na lang siya dito sa Pilipinas.
0: Igsoon, tingong pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion, kalabot kang Bato, uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:49. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
3: O Magnum Chingintirina Enrique.
0: Karong adlaw Sabado, Mayo 23, Tugis will be decided. Sa detalye na sa ato mga balita pero sa dipa, doon na like correction mga igsoon sa data nga among nabutyag sa pipila na ka mga adlaw sa kalabot sa gipahigyan nato Magnum o bayan ng Magnum Bloodletting Mission niadtong miaging adlaw Domingo. Magnum Ali, no? Magnum Ching, no? And then imbis nga ang ginaganos mga nakuag dugo is 1630 gikorek sa PRC gihimo kay DI dili lamang 1630 kundi 1642 ka mga donos ang nakuaon og dugo. Ang rason daw kay medyo nalangan wala diha makasubmit og report ang PRC gikan sa Ingoog og ang gikan sab sa murag tubod man siguro to sa akong nadawat nga text ni Dr. Maria Cristina Pilais ang PRC Blood Center Manager nagabutyag siya nga kining instead of 1630 ang nakuhaan og dugo mikabat sa 1,642 og sa maong nga gidaghanon kining maong nga gidaghanon 1,642 naka-generate kunog dug kini og dugo nga pila ra ba to atong ako ra ba tong gipanga gadyot lang katong ang na-generate nga dugo 821,000 cc of blood ang na-generate meaning 1,642 times 500cc matag donor sa dugo ang total is 821,000 instead of 815,000 ang total nga na generate nga dugo 821,000 cc instead of 815,000 cc o niya dayon ang 1,642 times 4 ka mga pasyenteng matabangan, makatabang kini sa 6,568 ka mga tao o ka mga pasyente o 6,568 ka kinabuhi magdumailin ang lugar matabangan. Sana sgutan nga lugar na generate nato nga CC o blood o sa ginaganon sa mga nakadonate o dugo. Salamat kayo sa tanan. So doon na sa kausaban po sa total nga sa mga data nga itong hipos gikas pagsugod sa atong bayaning Magnum ni atong 2011 nga ang total mauna kining musunod total successful blood donors 11,138 total units of total units or CC of blood is 5,569 total CC of blood ha 5,569,000 CC of blood unya total sa mga pasyenteng natabangan 44,552 sukad nagsugod ang bayaning Magnum Bloodletting Mission niadtong 2011. Panata mga igsoon sa ato ng mga balita karumbong taga. Una ang tamay tungod sa kainit karon sa panahon ka na mga sa pag-inig manaog magdumching sa sakinan. Magdagan-dagan ko eh. Maula sa kumapayong kay ba, magpayong kay basing masay pantang ni Miladan na. Pero dahil sa akin, magpayong ko. Oo, unya usay mo tagbong guard mo payong ayo na ayo ako ni magpayong okay na to kay pero dita masaypan nga usab ka ning landan na oo pero na palon gyud nga magdagan-dagan ko kay tungod sa grabe nga kainit nga very abnormal karong panahon na delikado kay usab pang lawas sa tao labi na namong mga kamatora na ba dual citizen na magdumching. So karong buntaga itong una pag-isgot ang mga isyon kinimetungod sa kainit sa panahon ni Aspikas Linya si Mr. Nick Habagat ang manager sa CDRMD. Sir Nick, may buntag. Sir.
10: Yeah, good morning. Magnum sa tanang pagkira sa inyong programa sa Magnum Radio. May buntag sa tanang.
0: Sir Nick, delikado na ngayon kung magpabulad-bulad tas init karong panahon na. Dito sa Luzon na yung abot na kung na dito 48 degrees na. Dito na sa 47. Dere sa ato, Sir Nick, kuha na gyud, delikado na pag-ayo?
10: Yes, pag mo yun, dito ako ganza, no? Kaya itong sa basis sa mga nalabayang mga adlaw, sinunitahatag nga data sa pag-asa, nanata sa 42, 41. So, kanang 42 danger level na na, kanang kay 50 ka. Kaya mong yun mo kanang sa 47, 46 sa Manila. But sa ito, sa ipan sa talang din niya kay Kapodanyo ni Kirin at kay Kwan sa Maungta sa LPA. Kasi natin patulan, pero di gaya po natin piyan sa mga pangyayon, especially sa kaning peak ng mga oras, no? Mga alas 12 hanggang mga alas 2, alas 3 sa puno. Kalagyo daw mula Kwan, dahil ng 3 may anang oras. Ang kayo nun kayo kay ang atong Kwan, atong nilabay ng mga adlaw na kasi natin nag 42. 41,
0: no? So, o niya, naranta na sa mga 30, 31, 32 sa nagiging mga panahon nga wa pa nga kainit nga ito na sinitian Magnum Ching, no? Anyway, kagapon, Sir Nick, nakurat ko kay samtang init kayo anang dapit sa mga alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2. Pag napintas mga alas 4, pa yung alas 3, pa alas 4, kusok ang bundak sa ulan kagapon. Nasinitian ato, labi na sa medyo di maganis pinakasintro sa ato nagbayan, but sa medyo dito na pizza, Makasadig, Kamamanan, Paista Guanao, bisan sa Lumbia, labang kusugas bundak sa ulan, Sir Nick.
10: Yes, tungkol ka ito sa mong traffic magdundan sa kanyang LPA karon, no? But di man siya mo paano develop into ng tropical cyclone as per pag-asa. So, muna apiktado ta, manang kasi natibag mga pagulan-ulan. Karon po, no, expected na karong hapon nagyan po yung mga pagulan-ulan din sa itong mga parte sa itong dakbayan. Especially sa itong mga kabukiran na intricates.
0: Damur sabgyon noon, delikados pang lawas sa tao magdumching ba? Kaya kang gikas init pag-ayo? Unya, mabasa ka, ulanan? Ay, Sus Maria. Lumugig ka na nga sitasyon pag manibetabo. Mauna nga sasakyanan ko magdumching na ay kalo, na ay payong. Na ay kalo, na ay payong, na ay unsa pa na, kalo, payong, na ay hood. Kay lahi ng mga tiguang na ba?
11: Tigo lang yun.
0: Ngita na yun sa mga dipinsa para lang yun nga medyo makalikas balatian. Sir Nick, unsa imong matag nga advice sa tumating paminaw para makalikay sa pagbalatian nining atong game tang sa panahon karon.
10: Yes, pagunjun di ya pon magkumpiyansa no sa kaning kainit nga atong tagamtaman. Ilimit lang nato ang oras sa kaning pag kwan sa spend outdoors no at always yun ato ay tita tong kaugalingon dala tag tubig kung gaka mumulakaw ta para na tayo makuha sa tulawas and then i-avoid sa nato ning mga kwan na raban na kwan na ba kini sa to ang coffee during kani mga kwan mga ilimno na makakapo and katong imong gingon dala jog payong ato ganyan nga to pasikita nga dilibugit pa tapos kay tano.
0: Oo.
10: Para po makaginawa-ginawa kami at yung lawas.
0: Kanya to raman sab siguro na magdumailin nga magdumching nga kada bang magkaulo ka magpayong kay masaypan nga mauni. Kay karon need naman ang pagpayong maulan man o init, di ba? Kinala man pagayo malalaki ka magbabay unsa ba asa maka nabakas tunga di ba Sir Nick no dili ang ikaw daw kani ato ka kaulaw ko pero karon murag baga nang dagway ko sabi ni man tiguang na medyo kabaga nang dagway ko kay nga naman gawas ka tiguang na ang atong tinguha nga ta malikay sa balatian magdumching kay mo lagi na makapiktar man po na sa atong paglihok-lihok kung maghahambin ta sa balatian. Sir Nick, unsa may imong sikreto nga lugar ikaw mismo, muraman sa pamarug pa lang nimo, murag ang balatian may mahadlok sa imo ba? Sir Nick, unsa may imong sikreto karon para nga mapugan ang pagtakbo sa balatian, Sir Nick?
10: Well, lang yun. Likay lang yun sa mga bawal, magandun.
0: Oo, likay lang yun sa bawal. Oo,
10: kasi yung pagkakunong pa. And then, kana lang yun.
0: Nya kanang lifestyle sab siguro apil na siguro di Sir Nick no lifestyle dapat sab
10: yes especially nga ayo taga kabata
0: murag harus siga sunod na sab Sir Nick siguro murag sunod
10: na adjust
0: samtang nga tong murag hangtun mo nga kanang mupainan sa pagka dual citizen na ba magdumching bantay yun na Sir Nick, salamat kayo og lugar. Salamat sa imong matagkarunya bagpagkamana sa panglawas sa katawhan. Telebatod nga iya na nga direkta sa mga concern sa health sa city health magdumailin pero sila mismo nga engage sa kanabang mga rescue operation, pagrespondi pag naay nang balatian, daghan atang panahon nga na serbisyo anta magdumailin. Sa magdumradyo sa CDRMD user kita gikiservisyon bilib kay ko niya ang mga sitwasyon kini bang importante sab nga sila mismo makalikay sab sa balatian aron nga matabangan ang ato magkaigsunan nga angay sab lugar nga mamalikay sa balatian unya importante nga magamping ang katawhan kay damor nga magdaghan ang mga magbalatian unya na i-rescue honon dugang sab sa trabaho sa CDRMD or rescue.
11: Oh,
0: diba? Kay daghan malagi pa yung respondihan unya. Sir Nick, salamat sir. Thank you sir. Agamping kita permanente.
10: Yes, thank you po kayo sa inyo. Gasa, magdaman
0: rin sa inyo. Inyo naman ang Aigsoon si Sir Nick Habagat, ang manager sa CDRMD. Niya speakers linya si Mr. Justin Navarro, ang pag-asa weather forecaster. Sir Justin, may buntag.
12: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw as of alas dares sa buntag ang update sa itong gimonitor ng low pressure area basi sa itong available na tanagatot sa ina sa 795 km east of General Santos City. Diri sa Mindanao, apektado sa ng iyang trough or extension o makasinatita sa mapanganurang niya kalangitan inubanan sa katagkatan ng pagulan sila itong pagpanalugtog tungod sa trough or extension ng itong low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga ito na sa usahay kusog ng mga pagulan. ang hangin naman na to kay hinay nga to sa kasarangan ng magagikan sa amihan ng silangan nga to sa amihan ng kasadpang direksyon ugang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura na to karong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius ugang atong adlaw musalop sa alas 5:56 sa hapon. Ang heat index na to karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 40 degrees Celsius ugang atong Philippine Standard Time alas 7:03 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Sir Justin, kining LPE na chansang mahimong bagyo?
12: Yes sir, as of now sir, wala siyang chansang mahimong bagyo sir.
0: Okay, now kunisgutan na to ang kainit sa panahon karon. Kagapon doon ay kalit nga bundak sa ulan, diha na napit sa mga alas 4 sa hapon, pensa alas 5. Sir Justin, kadto epekto to sa LPA, kanang gitawag og trap sa mao nga sa LPA nga diin kita mismo matagun niya. Talibatun nga sa kainit, makalitan ta ba kay grabing init ah. Pero ulan sa diretso. Oo, so mabuyong ta ba?
11: Di masabta na panahon.
0: Oo, kining Sir Justin, paki tinaw ko no parihog.
12: Yes sir, as of kanang pangapag-ulan na to kahapon kay tungod kini sa trough or extension ng atong low pressure area. So, karon expect lang nato nga naayong mga pag-ulan pagdating sa hapon o sa gabi.
0: Ang kanong sa malibog ta magdumjing ha kay min nga super El Nino. Hangto pa ni Agosto. Betong kanong gana. Kagabi nakabatik og balita nga by next week daw basig magsugod na pag-ulan. Kining Sir Justin, pakipasabot ko no, palihog.
12: Yes, sir, katong El Nino natin, now, kay naka-El Nino alert pa lang ta. So, pero dako ang chance niya nga magka-El Nino ta sa bulan sa June, July, o August, sir. Natay 79% chance nga mag-El Nino ta, sir.
0: Bisan pa kung sunod sumana ko, magsugo ng ulan-ulan?
12: Sir?
0: Bisan pa nga sunod semana, pag-asa maghapon itong report dito sa kauluhan noon. Mm-hmm. Nga sunod semana daw, magsige nagbundak-bundak ng ulan, Sir Justin, pakireconcile ko ng palihog ka. Pag-inta ka nag-init, way ulan. Pag ulan gani, wala init. Ano ba yun? Paki-expound ko ng palihog. Sir Justin? Nawa na siya sa kanginan. Mga iksoon si Mr. Justin Navarro. Oras, alas 7:05, sa among pagbalik kumad sa Pemdong, Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated may reaksyon sa pagsirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Taguluan Misamis Oriental din sa 69 kama Chinese Nationals ang giaresto. Standby sa among pagbalik, Pemdong muna. Oras, alas 7:05 sa buntag.
13: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
14: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mga importante ang pagpaminaw. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini si Counselor Janjan Rodriguez. Nagdasig nga magtinabangay kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.
15: Luya ba si Manoy o guwanay gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa paliya o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-45 0968-0463.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalin sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para yusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
21: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
20: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
21: Wise jud ka, Mari.
20: Ako na good ni pre. Asa man

0: Agency, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now! Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na asilay event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
1: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Modules-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
0: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
2: Magnum 45.
3: Sa ito ng gilakbitan, doon ang reaksyon ang Misamis Rental, Filipino-Chinese Chamber of Commerce and NSV Incorporated, may kalabigitan sa pagsirado. Di man ang sanja mo ay nagsira, kundi gipasiradaan. I believe temporarily, samtang ongoing pang-investigation sa nasgutan nga rason kung nga nung lugar gisudlan kini sa NBI, guban pa mga ahinti sa gobyerno, niyadto biaging simana. Naspikas niya karon ang presidente sa Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga si President Efren Oy. I'm sorry, Lim or Oy?
4: Oy,
3: no? I'm sorry, no? Efren Oy, atong hinabi, mga eksoon. Mr. Oy, salamat sir sa mong pag-atag na mong panahon. May hinabi ka na mong karabutag. Sir, may buntag.
5: Yeah, may buntag. May buntag, sir. Mga tigpaminaw, may buntag, what's up?
3: May buntag, sir. Sir, ang sanja ba, membro sa inyong chamber?
5: Dili sila membro, no? Ang kumpanya na hilambigit, dili membro sa among organization.
3: Okay. But of course, kamo isip, taliwato dili membro sa inyong organization, considering usan ni kapatigayon, nga di po basta-basta nga patigayon, usan yung lantaw to, no? Sa epekto ani, labina, kunisgutan atong ekonomiya, may mga gatusan nga nangawat ang trabaho, o guban pa, Mr. Oy, sir.
5: Okay. Og atong isgutan, ang epekto sa ekonomiya, sa atong region, lugar, no?
3: Oo.
5: Sa Katibugan region, wala kayo'y epekto, no?
3: Okay.
5: Sa pagsira. Isa ka factor lugar, wala tayo makita nga epekto. Tungod kay number one, ang atong ekonomiya nag-slow down.
3: Uh-huh.
5: Okay? Ang kuan lugar, ang sentimento sa mga negosyante lugar, marablaka sila. Murag na matawag na itong artificial shortage.
3: Mm-hmm.
5: Pero kana siyang
3: artificial shortage of
5: taw,
3: what
5: shortage.
3: Product
5: dali raman na siya mag-hook up sa supplier, no, from Cebu, from Manila, no, basta wala epekto lugar sa ekonomiya.
3: Ay mo galakpitan, so, Mr. Oy, nga doon ay artificial shortage sa shortage
5: sa construction materials lugar nga kanang ilang
3: okay.
5: Produkto.
3: Okay. Mm-hmm. Now, pero nga to sa mga trabante na warag trabaho, kami mismo kagahapon, until now, maragwa pag gagapon natin hinabang ang gobyerno, magdumching, no? Sa mga warag trabaho.
4: Yes, magdumching.
3: Until now, ha? Nga da, yun kagahapon, nag-initiate na lang ni Mr. Oy o magdum-operasyon tabang. Kagahapon, naka-deliver mi og duha ka batches of donations. Mm. Pero sa kanaghanila, ako magtungin, 300 na, pero na-alista dito, 400 ka pina. Ito ka mga... mga kay between ko na mga gikas 300 pa 600 pa to na sila kadaghan niya, no?
4: Mm.
3: Naka deliver mi kag hapon

0: mga hinabang. Doon na sa synthetic sacks of 25 kilos rice. Doon na sa worth 3,000 nga katotingin nga pandisal. Soft drinks. Doon na sa 8 ka boxes of bottled water. Mm-hmm. Kagapon kay in town, nagpakitabang ang mga nawad anong trabaho. Sa ingunan nga mga sitwasyon, ang gagapangindah magpunikaroon ng mga nawag trabaho nga na baka may masud lang lang trabaho. Mga tangoban ko noon, naggabal-habal na lang.
1: Naggabal-habal. Kalos og tubig.
0: Kalos tubig. Yeah? Parang yun nga mabuhi ang ilang mismo nga ilang pamilya. Unsa kay matabang ani sa imong inyong chamber kining Mr. Oy, no? Ning maong nga mga nagwad ang trabaho, ang mga trabahante. Gawin na ako nga, ang Magnum Radio, nag-wanted man. Na yung mga nakinalantag mga personnel sa atong IT, bisan sa atong technical, nakinalantag. Basing na, gawin na apply ba? Ano magigikan kanila? What about sa sektor o sa hutong sa mga negosyante dito sa atong Black Bayan o Lalawigan? Kining Mr. Oy, naabay madangpan ani nila nga masudlag trabaho wa ka, Mr. Oy, sir. Na aso na putol pag yan. Ang linya ni Mr. Oy, no, kay konsepta. Si katong gadali sabta nga atong malugar mapaabot ang mga concern nato. Si Emeline Navales, basig pwede na tumay na briefly. Pag-confirm lang, huwag na na ba yung mga kasikas? Yeah. Mr. Oy, balik ta. Pasensya, naputol ang mong linya. Yes, sir.
2: Oo, naputol. No? Anyway, huwag hatong isgutan lugar ang mga empleyado, mga workers nga naipiktuhan. Nagpasalig atong mga ahensya sa gobyerno ilang tabangan.
0: Okay.
2: Tinanglan nga ilang diri na nila lang anon. No? Para makalukar o ahabay ipa-apply o unsa ba.
0: So,
2: ang pinaka-importante mag-union, maninginaot ang management sa Sandia Steel Corporation, madali nila og sulbad kung ugaling na ilang mga kakulangon lugar sa ilang mga papilis. No? Sa ana nga pinaagi, makabalik gihapon ang mga trabante. Mumiginang nilang makinanglan magyod kung mag-operate ang planta, makinanglan magyod ang mga ubay-ubay ng mga empleyado.
0: No?
2: Ato lang maninguha kita nga madali o pagtagad ang mga mulo sa atong mga empleyado, labi na sa dole, nagpasalig man sila ang ilang mga tabangan sa DSWD. Mura na yung atong kuan lugar. Atong agahaton ng atong ancient gobyerno nga ayaw naglangana, daliliyo na lang.
0: Sa inyo naning mga sitwasyon to, Mr. Oy, kita gapang halos gani atong i-abduct ang mga negosyante gikas gawas para mag-negosyo dito sa Pilipinas. Ano ba no? Kining, sige taghangyo sa mga negosyante gikas gawas nasun nga magbubugpunan dito sa Pilipinas para nga maka-generate og employment. Gawas lugar nga magkahatag og dugang kinitaan sa atong nasun. Ano yun na yung mga sitwasyon nga magka-stop ang ila mismong operation kay ang gobyerno sab doon na po yung mga lakang nga ginahimo kining Mr. Oy, while na ay balido nga mga rason sab ang gobyerno, but in the part sa mga would-be nga mga negosyante unta, investor nga mabubuhunan diri sa atong nasyon, di ba ni siya maka-turn off og kuno galing man balido ang rason sa atong gobyerno, mangita untag paagi ang gobyerno nga di ma-turn off, mapasabot sa gobyerno nga ayaw mo pagsibog sa pagbubugpuhon ng Diris Pilipinas. Kay ang rason kung gano'n nga nasiradaan eh, doon kay Maukinimaw ka na, Mr. Oy.
2: Kana party lugar sa pagkuhan lugar, pagdani sa mga investors, ang number one yun, ang himoon yun sa atong gobyerno, naging transparent, no? O ang mga rules and regulations na yun na, mungin na itong tumanon, no? Lugar o atong yun ipasabot sa mga investors nga mo niya itong regulation, ilang ma-follow unsa yung mga regulations na kuan yun, hapsay gyud ang dagan lugar. Pero usahay lagi atong gobyerno, usahay matingala kita nga karon nga administrasyon yun ini. Pagsunod nga administrasyon dili inana na pod. Muna usahay isa kana siya kay hinungdan no. Dili magani tanan, pero usahay isa kana siya ka hinungdan nga magkalisod o kuan ang investor nga unsa ba atong tumano na ni. Isa lugar po na siya ka hinungdan no.
0: Makalibog.
2: Isa lugar na siya ka factor. Kinahanglan lagi transparent nga og atong rules and regulation iyon na. Amo na gina atong sundon.
0: Sami-sami sa oriental o kagendioro, Mr. Oy, may mga negosyo na ba nga namutos kay tungod sa sitwasyon sa atong nasod karon or doon ay medyo gahana o invest pero wa mo dayon tungod sa katarungan nga medyo unstable ang sitwasyon sa Pilipinas, politika man o guban pa ng mga lugar rason, kining Mr. Oy?
2: Kaning atong kuan karon pagkunhod sa ekonomiya, daghan kayo ang mga faktor. Ang kagubot sa Iran, isa po na siya, nakasugnod sa pagtaas sa mga kuan, mga fuel, no? Halos tanan na apektuhan. Okay, kaniya siya, it's a global problem, no? Di lang kay kita, halos tanan. Okay, ang mga investors, labi na sa mga foreign investors nga musulod, lugar wait and see lang. Amo gina ilang pananaw kay tungod sa sitwasyon lugar sa kuan sa atong kalibutan, labi na sa kagubot sa between US, Iran, kanang mga antun nga naapektahan ang fuel supply.
0: Okay.
2: Sa tibuok kalibutan.
0: Mr. Efren Oy, sir, salamat sir sa mga panahon. Thank you, sir.
2: Salamat kayo, Magnumjon.
0: Inyo na bati, may buntag. Inyo na bati mga eksyon si Mr. Efren Oy, ang presidente sa Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. I-confirm ko lang ni Magnum April kay apika atong panahon. Kining Magnum April, imong nenabi si Emilyn. Kadtong sa mga apelyido niya, limot.
1: Navales.
0: Ang HR, no?
1: Kanakuan siya, Magnum June. Timekeeper.
0: Timekeeper. Sa kadtong mga trabante sa Sanja, Steel Corporation, o iyang gibot yag nga wa pagigap sila na dawat nga nabang.
1: Wala pagidaw ko ng Magnum June. Bisan gamay. Wala pagigap sila na dawatan gikan sa government. Mato Magnum June ang specific nga gipangutanan ako niya. Wala pagigap ng Magnum June.
0: Wala pagigap. Oo. Wala pagigap. Wala pagigap. Ma, mapolitiko man o kanang dili politiko?
1: Yes, Magnum June. Wala pagidaw ko so far.
0: Problema lang kay na mga politiko. Malami siya bilyonaryo na sa ilang kadato na kay proyekto dito, pedito proyekto diri ana ba no mga sapian na pag-ayo di gid mo takilin bisag gamay kagahapon pagbalik sa atong kauban nagdalag listahan sa mga estudyante ba mga pamilya nga naay mga estudyante nga ginatuspod ka mga estudyante ko murag gakahulo ko sa kulingkuranan bay ko saon ta man eh nga matabangan ni sila mao nang ngayon tong atong kauban nga sir na ay pledge pa sir nga wa ma-deliver wa pa mahatod. Iko pila may pledge wa pa mahatod 6,000 man sir pero nas kamot karon murag 3,000 murag na apay 3,000 nga wa pa mahatod. Iko i-hold lang sana kay ato nang idugang og palit og school supplies kun naman ugali mag-donate og school supplies para aning mao nga mga bata kay ting enroll na ra ba ting klase na sa Hunyo. So gakabalak hilak ganito si Emilyn kay siya sa libo og aso mo paingon. Oo, so mo na nga kining ato dalaparudong nga basi og naay ato mga kaigsoonan karon nga naay sobra-sobra diha. Atong matabang ngadto sa mga dapat tabangan. In fact, karong hapon nagsabot nami sa City of Prime Eagles Club nga magbiting kay mangita sa pamagi nga katabang sige nagbay pamagi. O ginisitiba sab na ni President Jimmy Kimpang, Mario Kimpang ang presidente sa City of Prime Eagles Club. Mano mag-meeting sa mga karong gabi kay mangitag pamaging makatabang-tabang sa ginagmay mga pamagi nga to sa mga labi na sa mga estudyante nga wala tayo magamit sa ilang pag-eskula karong pagbukas na sa klase sunod na bulan magdum magdum ching. Kunta ka na palihog si salamat magdum April ha. Kunta ko na si Major Joe Navarro ang pigbaba sa PNP Region 10 gato sab nga hinabion karubuntaga kay ang PNP Region 10 anda mosunod sa kamanduan sa DOJ nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. By the way, lagbitan ko lagbalik, kung nuna mo yung mga ikatabang niya, labi na kung mag-isigot ang school supplies, example, kung balita ng school tindahan ka sa mga school supplies, kining hangyo bi, bisan og mo, ingin mo nga, ex-deal lang sa tanya. Amo na lang paningamutan nga, maservisyon sa mo, para sa mga makatabang tanyang naisgutan ng mga kabataan. Nga nakilala og mga bag, ano ba no? Doon naman kung ano nga na ay local official na ito, gamot yung taglag yung barangay ba?
3: Hinterland barangay, Magdum Jun.
0: Bag dito, bag dito, bag dito. Ikaw ba sige ang sponsor na nga politiko? Nga sige pang atong mga bag, basig atong pwede nga mahangyo. Nga, una kay mga bag niya, una kay mga school supplies niya. Bili, atong ihatag nga ito sa maong nga mga kabataan, nga iya mismo aning maong mga nawat ang trabaho, luwi kayo, kayo mo mag-enroll na, pero wala sila magamit. Why lapis? Why lapis, why papel,
3: why notebook,
0: why notebook, sa panandia, why bag, why plite, para makapayin sa eskulahan. Ana ba no, so muna nga tabangan kung nato may palihok. Karon di nabugas ang among ginauna, ang ginauna school supplies. Oo, basing na inyo dia, nag-feedback man to si Magnum Cherry Martin, Magnum Apple Pie, kagapon nga, na nato'y duha nga naga, hatag og negative positibo nga feedback. Pero what is duha ka positibo feedback basig usara na kabulsita pa magdumjing unya dayon ginatos ang mga estudyante.
3: Daghan kayo.
0: Nga dapat tabangan. So kalagi ang mga politiko sa gobyerno kinihanon siguro magdumailin og company kanang tingkampanya pa ni.
3: Paspas kayo.
0: Oo.
3: Aguyos.
0: Mag-aguhod. Aguros. Mag-aguros pa yun ito nga. Kaluoy ba? Kaluoy ba? Daganan ba? Tabangan na ito ni. Kaya ito yung mga suon.
3: Oo yun. Layo pa.
0: Layo pa mga kampanya. Layo pa. Oy, sunod tuig pa. Hindi pa ganit sunod tuig kampanya.
3: Kaya kami pa man magdum dyan. Ang election pa man sa barangay. Gamay man.
0: Naman po sila lusot. Nagi kay, wa naman po sila budget. Para sa ayuda. Kaya mga ayuda. Di man.
2: Kaya talaga, yung putukan nasa loob, they were only two doors down. Yun ang mabigat. Dalawang pinto lang. At ang lapit-lapit sa amin, grabe, nakakatakot. Dahil ang lapit sa mga senador, nagka-caucus kami. Inaantay namin yung articles of impeachment. Kaya gabi na, alas 7 na dumating yun. Nandun lang kami nakaupo. Inaantay namin. Biglang nagputukan. Ang daming putok nun, ha? 40 plus, hindi biro-biro. At yung iba galing sa loob, kasi nandun na sa loob yung NBI, hindi naman namin alam. Yung iba nakabihis na civilian, yung iba talagang completely tactical gear ang suot, with the vests, with everything.
0: Ma'am, anong stand ng Senado? Dahil sa pinasuspindi ng ombudsman, ang Sergeant at Arms ng Senado, si Mau Aplasca, ano po ang stand ng Senado nito?
2: Well, sa palagay ko, kinakailangan, kinahanglan nga lumabas ang CCTV na buo kasi yung pinakita nila, edited man yun. Edited talaga yun. Alam ko kung saan nila inedited. Dinala nila sa post-production house sa Quezon City. Dapat ipakita yung buo from beginning to the end, lalo na from May 11. Kasi even on Monday, there already was violence and it's very, very clear na si Senator Bato duguan ang kamot and then kinuyog talaga yung security namin. The security nasa sahig na eh. Binubugbog pa, sinipa-sipa pa eh.
0: So
2: nung dumating sila by Wednesday, talagang takot na yung security ng Senado. Kaya nagpaputok. Ngayon, kung ano yung kaso, yun, kailangan marinig natin ang side rin ni na Aplasca.
0: Mga isyon ng Kaumanta Kalbuntaga live at kay Nabi mga isyon, si Senator Amy Marcos. Senator, may mga marinig namin din galing sa mga tauhan ng administration na parang ibig sabihin na pinaiskapo. Pinaiskapo si Senator Bato de la Rosa, sinamahan pa ni Senator Robin Padilla. Ano ba talaga ang nangyari? bakit po nakaalis si Senator Bato na sinasabi

0: being under the protective custody of this of the Senate, Madam Senator?
1: Yes, ang sa amin kasi hindi umeska po si Bato. Lumakad ng papalabas na normal.
0: Okay.
1: Wala, lumakad lang sila papalabas sa kotse ni Robin. Kompleto na, nandun yung CCTV, kitang-kita naman. Hindi naman nagtatago, hindi naman tumatakbo, normal lang. Tumatakbo lang siya nung umpisa kasi naghahabol siya at rine-wrestling nga siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung papalabas, lumabas lang, he just walked out as usual because para sa kanya, nabubulabog nga yung Senado dahil sa kanya, umalis muna siya. Sa akin at sa mga abogado, maintindihan nito, mayroon talagang 72 hours na binigay yung Supreme Court para sumagot yung gobyerno. Hindi siya fugitive, hindi siya tumatakbo, hindi siya tumatakas. Because kung merong ICC warrant na wala pa naman pinakitang ICC warrant, hindi naman pwedeng kidnapin. Uulitin na naman nila yung kinhimo nila kay Presidente Duterte, ikikidnap na naman nila dahil sa warrant na galing sa abroad. Hindi yan pwede. Pilipino man yan, hindi nila pwedeng ulitin yung ginawa nila na kidnap kay Presidente Duterte, kay Bato. Kasi yung foreign warrant, walang visa yan sa Pilipinas. Kontra sa Pilipino, hindi na tayo member dyan.
0: Mm.
1: Ang importante, yung foreign warrant, dadalhin sa Interpol. Yung Interpol, sasabihin lang sa Pilipinas sa PCTC, yung Philippine Council on Transnational Crime, at yun ang mag-a-apply sa local court. Kasi yung local court at local warrant ang kinakailangan para mag-aresto ng Pilipino. Kasi hindi naman tayo sakop ng mga tao sa abroad. May sarili namang korte tayo sa Cagayan de Oro. Umaandar naman lahat ng korte. Magagaling naman yung abogado. Todo-todo naman yung mga huwes. Unless sinasabi natin na talagang palpak ng Pilipinas, hindi na natin kaya magkaroon ng hustisya sa ating sarili.
0: Mga eksyon ng kaubanta, mao si Celto Amy Marcos. Ma'am, meron namang mga haka-haka na magkaroon na namang kudeta next week. Napipintong kudeta raw next week. Laban sa liderato ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano. Ano po ba talagang totoo?
1: Nakudyun, magtumdyun. Talaga naman, araw-araw na lang yung kudeta. Ano ba yan? Hindi na kami makatrabaho. Araw-araw sila nagkukudeta. Hindi ko maintindihan. At ang sabi ko nga, kailangan tigilan na yan. Paano? Gustong-gusti nila kunin yung liderato ng Senado. Marami silang balak. Tulad nung constitutional change, yung cha-cha, magkoconas daw sila at papalitan ang konstitusyon para wala ng eleksyon sa 2028 at hindi maukupo si Vice President Sara. Natatakot sila eh. May boto kasi si VP Sara, si VP Inday, and ayaw nila makaupo. Papalsa nila yung constitution. Kaya araw-araw ginugulo kami. Tapos araw-araw rin natatakot sila kasi ayaw nila na ituloy yung flood control investigation. Ayaw nila na dumating si Marines, yung 18 Marines, yung mga sinatrikiv, yung mga testigo na nag-amin na na totoo yung maleta-maleta ng pera. Ayaw nila talaga na matuloy yun.
0: Mm-hmm. Ma'am, hanggang ngayon po ba meron pang mga sumusubok na ikumbinsi ang ilan sa mayorya na tumalon doon sa minorya? Meron pa ba?
1: Yes.
0: Hanggang ngayon?
1: Walang tigil. Grabe. Panay ang tawag. Alam ninyo, nung maliliit tayo, sinasabi talaga ng eskwela sa mga libro, tatlo ang parte, tatlong sanga, three branches of government which are co-equal but separate. Diba? Executive, legislative, judiciary. they should work together, pero walang pakialam. Ito, grabe yung executive talaga. Cabinet member, mga sikat na negosyante na tumutulong sa kanila. Kung sino-sinong opisyal, maya't-maya tinatawagan ang ating mga senador. At nakita naman ninyo, nung nagpalit ang Senate President, may kaso na si Jingkoy. Si Senator Cheese, binuhay yung kaso na, na binasura na. Tapos may bago na naman kaso. Kahapon, may kaso na naman si Senator Marcoleta. Tapos lahat kami talagang tinatakot ng tinatakot. Hindi dapat ganito. Dapat may respeto sa isa't isa.
0: Mm-hmm. Mga isyo ng kaubanta, kalabuntaga mo si Senator Amy Marcos. Ma'am, sa tingin mo po ba ay matatag ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano at mahirapan ang magkukunita, ma'am?
1: Well, alam ninyo, talagang isa-isa kaming pinahihirapan, iniinsulto, binabanatan sa social media, kung saan-saan. Pero matibay naman ang 13 at talagang alam namin na masyadong malaki kasi, kumbaga high stakes ang pusta sa Senate. Mm-hmm. Kasi nga dito sa CONA, sa flood control, pati yung budget. Kasi magbabudget na by July, yung budget for 2027 and 2028, yan na yung budget ng eleksyon. Nako, mm-hmm. Kanya-kanyang gimmick na naman dyan, baka may flood control na naman, hindi natin alam. Kaya gusto nila talaga hawakan ng todo-todo yan. Yan ang mabigat.
0: Ma'am, dito tayo sa ibang bagay. Muling na italaga kayo bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Ano po ba ang mga bibigyan yung prioridad na mga panukala at isyo tungkol dito?
1: Well, marami tayong nakapending na mga tratado sa ibang bansa. At andyan yung mga VFA sa iba't ibang bansa katulad ng New Zealand yata, nandyan nakapending, at iba pa, katatapos lang nung Japan. Pero mas importante para sa akin yung mga OFW natin. Kasi yung OFW natin sa Middle East, nasa 4.4 million. Ilan lang naman ang nakauwi. Eh yung iba na nandun, naiipit pa doon, hindi ko alam kung kaya natin ipauwi or safe place ba sila doon sa abroad. Ang problema, pag umuwi naman yan, ano naman ang trabaho nila? Hmm. Gutom naman ang aabutin. Tapos yung may mga OFW rin tayo sa Taiwan na 240,000, umiinit ang alitan between the US and Taiwan and China. Ayun, isa pa yun, napakadaming Pilipino. Higit sa lahat, ang Taiwan sobrang lapit sa atin. Ang lapit sa Ilocos, mas malapit ang Kaohsiung kaysa sa Manila sa amin sa Ilocos. Mm-hmm. Nakakanerbiyos.
0: Uh-huh. Ma'am, tungkol po sa impeachment, medyo napakainit ngayon ang usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Bilang Senator Judge, paano nyo mahihiwalay ang personal na relasyon nyo kay VP Sara pagdating ng paglilitis?
1: Lahat naman kami mga politiko. Pero sa kabila ng pagiging politiko na may partido, may kaibigan, may kaalyado, ako personally, ako sumumpa sa konstitusyon. So, sa konstitusyon ako loyal at sa taong bayan na bumoto sa akin ako loyal. Yung partido at sa kakaalyado at mga kaibigan, itatabi natin at titignan yung ebidensya. Ang problema dyan, marami tayong mga senador na katunggali o galit sa mga Duterte. For example, si Senator Risa, ilang beses na niya sinabi, talagang dapat i-impeach. Eh bakit nagsasalita ng ganyan? Paano magiging patas? Tapos, yung mga kalaban noong 2022, si Senator Soto, si Senator Kiko Pangilinan, sana maging patas din sila kay VP Inday.
0: Mga igsoon, ang tungkauban kay Nabi Carbuntaga, mao si Senator Amy Marcos. Madam Senator, bilang panghuling statement mo, ano po bang gusto mong sabihin sa ating mga tagapakinig dito sa Kanduro, Misamis Oriental at buong Region 10, Mindanao? Ma'am.
1: Yes, support lang kayo, June, at sa lahat ng Tigpaminaw ay support sa amin yung 13 sa Senado. Manipis ang aming lamang, pero matatag ang aming puso at paniniwala. Daghan salamat og sa tanang higala nga naminaw og miuban karong adlaw dinhi sa Magnum. Thank you very much. Hinaot nga atong mensahe nakahatag og kaayuhan, kasayuran og inspirasyon para makapag-move on na tayo at magtrabaho para sa mataas na presyo ng gasolina, ang pagkaon, tanang nga problema nga tinuod, hindi na ang politika.
0: Salamat, ma'am. Inyo na ba ating mga eksyon si Senator Amy Marcos? Daghan magamit sa binisaya magdumching, di ba?
2: Daghan yun kayo.
0: Oo, magkano kong ngayon, nagbinisaya na lang yun ko. Di magkalubin-lubin ito, di na. Inyo na ba ating Senator Amy Marcos kaysa mga chairperson sa Committee on Foreign Relations sa Senado, igsuon mismo sa atong Presidente sa Nasod, Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa among pagbalik, kaman sa penumdum oras, alas 7.55, atong gitekla may nabi, namatang gitekla may nabi, karoon nunta, na ba? Ana-ana? Na-ana? Mga tinugyanan sa abga, na may nabi natin kurumuntaga. Standby, penumdum oras.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernio. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas na ako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
5: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalaman sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
3: Para sa kalidad ug libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
3: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
4: Magnum

0: alas 8:40 mga Eksyon, chatong mga balitang lokal. Sa ating mga balitang lokal, gipasalig ni Mr. Matt Balyosar, Chief of Staff ni House Deputy Speaker, ug misamis ulit ang Secondary Congressman Bambi Imano, nga doon ay hinabang nga ihatag ang lokal nga kagamanan sa taguluan misamis ulit di atong gatusan ka mga trabanting na wadag trabaho human magsirado ang Philippine Sanja Steel Corporation sa nasgutan lugar. Matin Balyosar nga gawas nini doon na pa usay laing hinabang og suporta sa managdahing ahinsya sa gobyerno.
1: Sa among naibalaan pagkiginabi kang Mayor Nadia, ingon siya nga ang mga national kagamhanan sa maong nagtigom nagpadayag nga at ilang hatagan o emergency assistance pinagi sa cash aid para sa mga pamilya at sa mga trabahante nga lapiktuhan. No? Naaman po atong panahon na ang atong